songa gwe nsibuko y'obulamu bw'owaddeyo olw'emyoyo, ate nga gwe nnyanja eteggwaawo ey'obusaasizi. Efukirira ensi yonna, ayi gwe oluzzi lw'obulamu, ekisa ekitenkanika ekya Katonda. Wambaatira ensi yonna, era weewaayo ng'otujjuza ebirungi byo. Ayo omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, n'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayo omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, n'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayo omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, n'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Tumire yaffe ya buli nnaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe besonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi, amiina. Mirembe n'ali ejjute n'emu, Omukama ali naye, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, osabye ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe, amiina. Sikiriza Katonda Pati omuyisaawo buli kantu omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana w'ali omu yekka ye Mukama waffe, yali muntu okuba omwoyo omutuukirivu, n'azaalibwa Bikira Maliya, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe. Olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, adde ku Katonda Pati omuyisaawo buli kantu, ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza mwoyo mutuukirivu, n'ekereziya katoliko omutukuvu, n'okusonyiwa okw'abatuukirivu, n'essenyu eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaliggwaawo, amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, ye Mukama waffe Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.

n'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa

0: Kristo ebivuddemu Yohana.
1: Ayi Mukama otenderezebwe.
0: Mu budde buli Peetero n'akebuka n'alaba omuyigirizwa ajja agoberera y'oli Yesu gwe yali aganzizza era ye wuuyo eyeesigama ku kifuba kye ku mbaga eri n'amugamba nti ssebo ani agenda okukuwaayo. Peetero bwe yamulaba n'agamba Yesu nti ssebo ng'ono aliba atya? Yesu n'amugamba nti ofaayo ki obanga nze njagala abeerewo okutuuka lwe ndijja gwe ngoberera. Weewaava olugambo okubuna mu booluganda nti omuyigiriza oyo si waakufa. So Yesu teyamugamba nti si waakufa wabula nti ofaayo ki obanga nze njagala abeerewo okutuuka lwe ndijja. Omuyigiriza oyo ye wuuyo akakasa bino era ye yabiwandiika. Tumanyi nga bwe biri bityo nga bw'abyogera byakakasa bya mazima. Eriyo ate ebirala bingi Yesu bye yakola nabyo singa byawandiikibwa kinnakimu sirowooza ng'ebitabo bye bandibiwandiise byandiggweredde mu nsi.

0: Abooluganda abaagalwa, nga tumalako obudde buno obw'ekisiibo, tuweereddwa evanjiri ya Yohana, oba giyite enkomerero y'evanjiri ya Yohana, era ng'alina obubaka bw'atuwa. Naye obubaka obwo obwetegereza obulungi, naddala abadde bawuliriza amasomo gaffe wiiki eno yonna, mujja kukyetegereza nti gakusindika okwongera okwebuulirira ku bikulu gwewamma Yohana by'agezaako okutulaga oba okutuwandiikira mu vanjiri eyo. Tulaba nga Yohana agezaako okuleeta Yesu oba okutulaga Yesu nga omununuzi waffe, amulaga ng'omwana wa Katonda, era ng'ebyo gwewamma byongera naffe okwongera okutusindika okumukkiririzaamu. Embeera ne weekuteekeetya ku kisenge n'omanya nti Yesu waali era ajja kunnwanirira ansobozese okubanga nva mu mbeera efaananako bw'eti. Olunaku lwa jjo twawulidde Yesu ng'ayita Simooni Peetero, era yamuyita emirundi gyali esatu. Asooka n'amuyita ogusooka n'amubuuza nti onjagala okusinga bano? Ye n'amugamba nti ye ssebo, naawe omanyi nga nkwagala. N'amugamba lunda obwana bw'endiga zange. Ate n'amuddira ti Simooni mutabani wa Yohana onjagala? Ye n'amugamba weewaawo ssebo, naawe omanyi nga nkwagala. N'amugamba lunda obwana bw'endiga zange. Era n'amugamba ogwokusatu ti Simooni mutabani wa Yohana onjagala? Simooni awo n'asooka yeesikamu, batugamba n'atongojjera olw'okumubuuza ogwokusatu nti onjagala. N'amugamba nti ssebo, ng'omanyi byonna, otegeera nga nkwagala. N'amugamba nti lunda endiga zange. Mu mbeera eyo Yesu yali ayagala okulaba nga Simooni byonna by'akola essira aliteeka ku Yesu, akimanye nti Yesu y'asobola gwewamma okumuwanguza mu byonna. Era naffe mu mbeera y'emu, naffe Yesu atuyita ng'ayagala tube nga gwewamma tuzze obujja obulamu bwaffe, era tulina okwebuuza nga tumalako obudde buno obwamazuukira, kiki kye tuyizeemu? Kiki tuyize ku Yesu Kristo okuba ng'akola ki? Ng'azuukira. Naffe tuzuukidde nga tuva mu mbeera ezitasanyusa Mukama, ne tuba nga tudda gy'ali, ne tumuwa obulamu bwaffe. Obulamu bwaffe ne buba nga ne tuba nga tubuzza bujja, buzze bujja. Tulina eky'okukyebuuza. Bweba nga butuyiseemu buyisi, deni ate kiba kyakunyolwa nnyo oba kyakusaalirwa. Naye mu mbeera yonna tulina okumanya nti okusobola okulaba nga tuzza obujja okukkiriza kwaffe eri Omukama, tetulina kubanga gwewamma tutunuulira abalala oba ebintu abalala bye bafunye ne tutandika okubanga tukuba emimiro. Bangi bw'alaba omulala ng'alina ky'afunye n'akuba emimiro nga ye maama, abo baamala, bali babalaba kaki, n'ebirala n'ebirala. Gwe muntu afaanako bw'otyo akubira abalala emimiro, n'obatunuulira kweggamba n'ogamba ate munnaye ffe tuvuga emmotoka, kaba tukube enfuufu, kaba tukube amazzi, katusamuliza amazzi n'ebirala. Tuwulidde olwaleero mu vanjiri yaffe Simooni Peetero engeri gye yakola ki, yabuuzaamu Yesu. Batugambye mbudde buli Peetero n'akebuka n'alaba omuyigirizwa ajja agoberera y'oli Yesu gwe yali aganzizza, era ye wuuyo eyeesigama ku kifuba kye ku mbaga eri, n'amugamba nti ssebo, ani agenda okukuwaayo? Kati Peetero bwe yamulaba n'agamba Yesu nti ssebo, ng'ono aliba atya? Naye onziramu ya Yesu, Yesu n'amugamba ofaayo ki? Obanga nze njagala abeerewo okutuuka lwe ndijja. N'amugamba gwe kola ki? Ngoberera. Abooluganda abaagalwa, emirundi mingi nga tuwulidde Simooni nga kwe gamba yeekengedde. Yamuyise emirundi esatu n'amugamba ngoberera, lundi obwana bw'endiga zange n'ebirala. Kati agamba ate ono kubanga lyakimanyi nti Yezu nti Yohana muganzi nnyo eryani, muganzi nnyo eri Yezu. Naffe osobomusobola n'okubeera newaka oba ku mirimu gye tukolera nga mulaba waliwo omu nga bannanga miri bambi nga mugamba oyo munnaye bboosi gw'alabawo oba mu famire oyo munnaye ewaka buli kimu anti kati wano waliwo abaana n'ebiki n'ebyana oyo mwana ate munnaye wabeerawo ffe twogera wabeerawo ffe waliwo akalungi ke tufuna ebintu efaananako bwe bityo abantu efaananako bateera tulina obagamba weegendereze ojja kuloga tulaba nga Yezu naye akangulira Simooni eddoboozi n'amugamba ofaayo ki obaoyagala oba alibeera abeerawo okutuuka lwe ndikola ki lwe ndijja gwe ngoberera kola kimu kyakukola ki kyakungoberera abooluganda abaagalwa nga tuli mu lugendo luno buli omu omukama ayina kyakola ki kyamuteekerateekera abamu bayita kaseetwe abalala basanga obusozi abalala kwe ggamba obulamu ne bubanguyira naye kaakati gwe olina kulabanga okola ki ofa ku mudaala gwo wali abatera okugamba nti fa ku mudaala gwo ennyaanya zo zikola ki zoonooneka gwe kaakati oli ku nze n'ayingira ng'atambuza biki atambuza bigere nga ye yagezaako okulaba nga akula amaki akula amagga okulamaga era oli n'atuuka gwe wamma ebigere ne babinyiga ne bakola batya ne basiigako kino ne basiigako kiri n'ebirala nga naye yeetadde mu kisinde kyaki kyabajulizi era munnaye bangi bye basaba bakola ki bye basaba bifuna kati oli n'ava eri kweggamba twesabire bannaaye omukama atusindike mwoyo oyo gwe tugenda okwaniriza olunaku lw'enkya asobole okuba ng'atuzza buki ng'atuzza bujja ate bulijjo tumanye nti Kristo waali okuba ng'akola ki okuba ng'atuwanirira ng'atuyamba naye ekikulu mu byonna tugwe kuteeka okukkiriza kumuki okukkiriza kwaffe gy'ali n'okumanya nti waali byonna bikola bitya byonna bisoboka nja kubaagaliza wiikendi ennungi ate n'olunaku lw'enkya okwaniriza obulungi mwoyo mutuukirivu yatugamba ŋŋenda okubateekerateekera ebifo wendi bamaze okubateekerateekera ebifo ndiddaaki ne mbatwala ewange nze gyendi namwe gye mba mukola ki namwe gye mba mubeera atugamba nkyalina bingi ebyokubabuulira naye kati ka ŋŋende omukubagiza asobole okuba ng'akola ki omukubagiza asobole okuba ng'ajja tusaba omukama atuyambe omukubagiza oyo tumwanirize buki tumwanirize bulungi ate aleetewo enjawulo mu ki mu bulamu bwaffe tutera okuyimba ennyimba wabeerawo enjawulo nga mwoyo atuuse n'ebirala tusabeye kabuguma ako kasobole okuba nga kola ki nga kabeerawo n'ebitone bya mwoyo mutuukirivu byonna tusobole okuba nga tukola ki tusobole okuba nga tubifuna omukama abeere nammwe
1: naawe abeere naawe
0: n'omukisa gwa katonda omuyinza buli kantu patri ne mwana ne mwoyo mutuukirivu gubakkeko gusigale nammwe emirembe n'emirembe
1: amiina
0: sigadde ndi faatha Mutebi Frank okuva wano mu Katikamu parish mu Kasana Luweero omukama abanjagalire

0: Shinda mwenye katonyeze nyafama Wedi yosapiensia Nkuruza ya magizi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo
1: Voice of the Sawindala Time check Esawa ziweze kuminabidi Ezo kumaja Time check kutusu wako
2: Beda musigan simbi wo ne MTN momo Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi Kufunama goba gabri dunaku Hatemo sabulo kuja yaka senti kachiseda chona wo ya gali de Awatari kuandika wano na wali Nyiga stemu mkaga tan star Mkaga hash Oro ndeko investor Oboku zese MTN momo app
0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magizi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo
1: Esa wino katukutuse ku program ebidwa birabidwa mutukutotolile byafayo bya mawanga omuti ebyobufusi ebyobukulembese nengi byesibwe sitambula mu ebidwa birabidwa
3: omule onchate za chinda munyaka tonyesa nyafama radio sapiens and cruise amagezi hensura imese kinabye misanya nkula msako nenko bazajoto seza kengalo moike namba okuvalita ko mukulizganya mu program eno ebidwa birabidwa ngabulicho bulirwa mukaga kusawa 12 kutoka ku bilezo kumacha wana ku nkuruze amagezi tuwe mwaka wa fayo nga kulukuta nze Florence Nangendo aka mama waka na kuzo mwezi ulwaliro zili abiri musatu omwezi gwa muzigo omwaka gwa 2022 mukaga habata chesa kalimi mwebale nnyo kwagala waka Reverend Father Emmanuel Sita Father Katabazi wa Nsambia ne Father Semande Nsambia Father Serunja Director ku St. Mbagazi Seminar awe gawa ne Father Joseph Mary Sebunya na ba sister we na Lukolongo na bakula balala yonna je muli muli banji je musinzira kuliriza bwaka nsimira ddala kakati norwa lero nga bwe nalaga nti nja kudda Mwana angezi zino zindese ne waka nga bulijjo mbaletedde ku byenze je wa fesingo Ate kubyafaayo ebyekuusa ku Kereziya Katolika naddala wano e Uganda nveewo ndagewa. Anti olunaku lw'abajulizi Namugongo teruli wala. Olwanga ssatu Ssebaaseka yadde kale ku luno lwagudde munnabe naye era weetuli ate nalwo weeruli teryajja kuleka munneffe nalwo. Lwagudde munnabe bw'oba weewera okulima kookola kukwata mikono. Twabadde tuliawo ng'ekirwadde kya Ebola kisonze omulundi omulala omanyi sitaani mu kwetyebeka kibe ku mwezi. Kale abalamazi ab'ebigere abamu baabadde bambi baatandise ne ku ngendo zaabwe ezabadde zirina okubatuusa Namugongo. Abaali baava eddiala Congo okumuliraano baabadde bamaze n'okusala ensalo nga bayengedde Uganda. Kyokka ebyembi Ebola mu bakongo mwatava anti ne ku luno gye yatandikidde.
1: Uchari mu program ebidwa byirabidwa
0: ndamu nyakatonyese nyafama radio sapiencia inkursi ya magezi insuri yo musiki ebyemizanyo
3: bagambe ndwadde esema mubiri naye oba abakonga ebintu ebimu bye balya mu biyinza okuba bye bireeta ndwadde esemu ye bo banakola batyanga grave wall wombo bamwetaaga Atengere Ebola okubalukawo mu nsi muno omulundi ogwasookera ddala era yafubutuka mu Congo awo mu DRC omwaka gwali gwa 1976. Wano mu Uganda ekirwadde ekyo twakirozaako ogwasookera ddala omwaka gwali gwa 2000. Ate ku olwo kyattanya abasawo ate nga tekitegeerekeka nti ekirwadde ki kubanga kyali kipya nnyo. Naye ne kati kekyatandikidde Congo neera Ate mu buvanjuba bwa Congo wesalaganira ne Uganda wekisinze okutigomya. Ate nga tukimanyi nti omuliraano gwokya bbiri. Obuwonero bwabadde butono nnyo era bukyali butono nnyo. Tuyina okwebeereramu ennyo nga bannayuganda. Naye weewaawo mu Uganda muno mwazuuliddwamu dda ku balwadde yadde ennamba tennapaaluuka nnyo nnyo ate ng'era abaazuuse ndowooza tebaabadde bannayuganda. Ate ebyembi ebirala nti ku ludda olw'ebulooli essaza ly'e Kasese lya Bishop Francis Kibira eriri eyo ddala ku nsalo ne Congo lye libadde litegese Namugongo omwaka guno. Kuno kwabadde kusoberwa kwennyini. Ate oba ne kwaya y'e Kasese ebaddemu abakongo. Olwo era abakongo abalamazi ab'ebigere baali basaze nga bayingedde ne Uganda okwegatta ku bannaabo omuli n'ab'e Kasese balumbe Namugongo ku kigere. Naye ebintu birungi si birungi. Ku ludda olw'enakiyanja University ya Uganda Christian University UCUM Mukono yeebadde mu mitambo gy'okutegeka Namugongo. Naye munnange buli ludda mitawaana myereere eno naku musana ateguo chomu. President Museveni, bwechituka ku nsonga z'ebyobulamu ezo zota zisagiramu. Oyinza okubeera eyo n'olowooza nti ensi yamwagala bwagazi okutuuka okumuwa engule mu kulwanyisa mukenenya okuviira ddala mu myaka gy'ekirwadde ekyo ekya mukenenya egyasooka. Munnange nedda akuumye mutindo. Abangi bwe bakwebaza nga luweze. Okijjukira bulungi nti ne wano mu biseera bya COVID-19 omukulu yagiranga n'abeerako kanywa. Olwamalanga okukanywa n'alyoka akikubawo nti nkyabaggalidde mu mayumba gammwe. Kwono okwo kwali kulwanyisa kirwadde, tekwali kututulugunya, ne ku luno nno kwe Ebola bwe guli. Anti yagambye nti Namugongo kayongerweyo oba okutuusa ddi, awo nze naawe, anti teyawadde lunaku. Naye ng'ate mu Ekereziya Katoliika ey'e Roma gye nsinga okutegeera, waliwo ennaku ezo ez'enkizo ezimanyiddwa nti tezitera kwongerwayo we lutuukira nga weewaawo nga mulujaguza. Kakati okutugamba nti olwa 3 June olw'abajulizi lwongezeddwayo, ffe we twategeeredde nti kaaweddemu dda, naye tekaaweddemu. Kubanga olukiiko lw'abepiskoopi ba Uganda, Uganda Episcopal Conference, okuyita mu ssentebe waalwo omusumba Dr. Joseph Anthony Zwa lwalambise nti ebikujjuko bya 3 June omwaka guno kabikwatirwe ku mutendera ogw'amasaza n'ebigo buli ssaza kalitambuza ekintu mu ngeri yaalyo. Ekirungi mu katikisi mu yabasooka n'eyamasakalamento baakitusomesa nnyo nti buli wamu Katonda abaawo. Kino kitegeeza nti ne bwona oba totuuse Namugongo, Mukristu muganda wange, essaala yo wonna w'onoosinziira okugisindika eri omutonzi laazima ajja kugiwulira ate era ajja kugyanukula. Anti Pulezidenti mu kiwandiiko kye yafulumya nnaku ezo ng'ayongerayo Namugongo, yalambika nti abalamazi abaali mu makubo nga boolekera Namugongo bawete buwesi baddeyo gye baali bavudde. Kati nno ne mu ssaza ekkulu ery'eggulu naye waliyo abalamazi abaali basoba mu 200 abaasangibwa bamaze okukuŋŋaanira ku lutikko nga we balindidde okusimbulira ate mu makubo eyo bagende nga beegattibwako bannaabwe. Naye era nabo baagize kale nga beegumyagumyamu awo ne basigalaasigalako awo nga bakyalikyaliwawo ku lutikko. Ne bagamba nti kale okutuusa ku lw'okuna ku makya wiiki eno bagire basojjolimbe badde okwabwe. Mwenange bw'osanga emmandwa eyunguse ezziga totegana kugisaba ddagala, omanya bumanya nti buno obugayigaye obwa Ebola bwagayigaye dda. Ne mu bitundu nno ebirala embeera tebadde ya mulembe n'akamu eri abalamazi, kubanga ne gye babadde tebannasimbula era babadde mu kwetegeka, bambi nga beetalanga namutala omunyageko ente eze naye waapi. Ate Ebola ataataaganyizza ensonga zonna kubanga n'essaza lye Hoima nali ateri erimu ku gali ku nsalo eya Congo. Nalyo nalirengeddeko awo nga lirambise nti okulamaga ekkooki ew'omujulizi Andereya Kaahwa, ffe Buganda gwe tuyita kaggwa, nako kakusazibwemu. Era bambi n'abalamazi abo abadde baamaze dda okutuuka mu kifo ekyo baaweereddwa amagezi nga gaabuwa nti baddeko eka gye baba balindira ekiddako. Kale ate oba ewaffe eri emityana mu Ssingo ngamba mu ssaza lya Kinda mityana, era ffe tuli yadde yaddeko ng'omu by'omweru. Anti emitawaana gya Ebola gyagenze okuwanika amatanga giti ng'enkaze bukwe wannowa mawaggali gy'azaalo twavuddeyo dda, tunaafundira awo. Mpozi kati ew'amatiya mulumba wali ebutega kizibu. Oyojjukira abeera mu nnaku za mwezi 3 Meeyi kwe yafiira wano e Kampala mukadde. Tojjukira nti baamusibira mu kifo kimu nga 27 bamusazeesazeeko obunyamanyama ne bamulekawo n'afa nga 3. Kati awo kyekyo ebutega nga 3 Meeyi kyo kirabika naffe kale kyatulidde. Naye nga bambi essaza ly'e Kasese ensonga libadde lijje kutteka Nnabwala omulaalo kaakwate Nanka naye kyatabuse. Ne Masaka bwetu bwe yategeka jjuza awo era Namugongo COVID n'alyoka abagwamu nga kamunye bwegwa mu nkoko. Ekikomo kyali ky'abantu.

0: byatuwadde ku bikwata ku lunaku lw'abajulizi nga 3 June e Namugongo mu kiwandiiko ekyafulumiziddwa. Twagala okubaako naffe bye tulambika ku bikwata kusoma kw'abajulizi kwe tubadde tulindirira. Okujjukira n'okujaguza abajulizi ba Uganda kikulu nnyo gye tuli mu kukkiriza kwaffe. Kitunyweza mu kukkiriza n'okugoberera Kristu ate n'okunyweza ennono yaffe nga Abakristu. Weewaawo ensisinkano oba olukuŋŋaana lw'Abakristu e Namugongo lwongezeddwayo obudde, tukubiriza amasaza, dioceses ne parishes okubeera abakumu mu kukuza olunaku luno, naye nga bagoberera omwepiskopi w'essaza ly'obeeramu ate n'abakulu ba gavumenti abaliwo. Tukolere wamu, tusse kimu nga twegayirira okusabira eggwanga lyaffe, tusabira abasawo n'abo bonna abakoseddwa ekyo ekivuddeko okwongezaayo okujaguza kuno. Tutegeeza ekirwadde kya Ebola. Tukubiriza mwenna abooluganda okugoberera ennambika etuweebwa gavumenti ne minisitule y'ebyobulamu ku nsonga eno eguddewo. Tukubiriza bannamawulire n'abakola mu bitongole ebyo okuwa amawulire amatuufu ku nsonga y'obulwadde buno obwa Ebola. Fenno ng'abasumba bammwe eri abantu ba Katonda, tubakubiriza mwenna abakkiriza n'abantu ab'omutima omulungi musigale nga muli bakkakkamu, tubeere nga twegayirira tuli bumu ate nga tulina essuubi. Obujulizi bwe tulaba mu bajulizi ba Uganda busigala nga butuwa amagezi, butuwa okuguma nga kereziya era ng'eggwanga, nga tujjukizibwa nti tunyweza okukkiriza okutuufu era ne tusigala buli lunaku nga tukolagana bulungi mu kwagalana mu mazima ate n'okubeera abeesigwa eri Katonda. Tujja kuyita mu kizibu kino mu bwangu. Abajulizi ba Uganda abatuukirivu n'abeesiimi, batusabire eggwanga lyaffe lino lisobole okuva mu kizibu kino ate naffe okukkiriza kwaffe n'obumu bisigale nga binywevu. Mbaagaliza emikisa gya Katonda mwenna.
1: Bye byonna. Abajulizi bano bannayuganda abatuukirivu 22 abattibwa ku Myanga baaweesa era bakyaweesa nnyo Uganda ekitiibwa mu nsi yonna, naddala ku bigambo ebyekuusa ku kukkiriza. Omanyi bagamba nti abumba akazaawulikikira wala. Uganda bagimanyi ku bintu eby'enjawulo. Ekimu ku byo ekigimanyisa mu nsi yonna be bano abatuukirivu 22. Olunaku lwabwe nga abatuukirivu aba Ekereziya olwa 3 June lusibwa ku kalenda ya Ekereziya mu nsi yonna, so si wano mu Uganda wokka. Baayolesa obuzira obutalabwangako walala wonna. Baafiira mu bulumi bwa njawulo nnyo, so nga baabateerawo embeera ez'entiisa nnyingi nga tebannattibwa, nga bakama baabwe baagala bave ku ddiini naye ne balemerako. Baabookya nga bayimba okutuusa lwe baasirikkira mu muliro ne baggwaawo.
2: Ochali mu program ebirwa byerabirwa enda munyakatanyesenya fama radio sapiencia enkursi ya magezi ensuri y'omusiki ebyemizanyo.
1: Baali baana bato nnyo ddala mu myaka. Kale Matia Mulumbe yali abasingamu obukulu yali musajja mukulu ng'ali mu myaka 5, naye era sijja emingi ekisusse kubanga osanga n'oli afudde ng'ali mu 8 ne bamwogerako nti abadde akyali ng'akyali mugumu. Abatuukirivu bano 22 bannayuganda baali bazira. Bakkiriza okusenga Kristu ate ne bamunywererako wakati mu bingi ebyali bibasoomooza. Baasoomoozebwa okutuuka ku ssaawa yaabwe esembayo. Baalekawo enzikiriza ey'abajjajjaabwe eyali emanyiddwa kuno okwaffe ebbanga lyonna nti yokka y'entuufu. Baakola bya buzira byonna.

0: MTN Uganda erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission.
1: Twesu jesawu indala time check. Esawe wesemu yokumatia time check kutusibu wako. Bena msigansimbi wo ne MTN momo. Sigo kutandikira dala kusirinji siru kumi. Ofuna magoba gabri dunaku. Atengo sabulo kuja yaka senti kachiseda cho nawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali. Niga stemu mkaga tanu star. Mkaga hash. Oro ndeko investor. Oboku zese MTN momo app. Uchari mu program ebidwa vyera bidwa
2: ndabu nyakatanye senya fama radio sapiencia inkurse ya magazi insuri yo muziki ebye misanyo
3: kwatu yongere yone wakona Paulo na Rubando ayafundikira ati obulamu bwe obwo konsi ya balamu awe tutuse wesibe nkobo onywere nga nkubulira Paulo na Rubando engeri gye yakimaliriza. Katusoke tujukire bino. Ntaba minsa ni ba mapere embera ya jira ne batabukatabuka ko wano. Ngane kabaka Mutesa asoka atandise okubalaba mu ngeri etali nnungi. Kye bakola mu Museenene oba mu November wa 1882 ne basoka bewungulako. Katono nnyo ne bagenda ke busuku Mwanza mu Tanzania oba Tanganyika wakiri ekyosi kimala okuyita. Awono Paulo Nalubandwa yalaba guli gutyo. Yasala amagezi gonna okulaba nga agoberera abaminsani abo bamapeera yonna gye baali bagenze. Ate si ye yeka. Wabula waliwo n'abasomi abalala abaalina ekirowoozo ekyo eky'okwagala bagoberera abaminsani ettaŋŋanyika babeereeyo nabo nga bwe bongera okusoma eddiini. Kubanga kale waliwo abasomi abamu abaagiranga ne bagendako ettaŋŋanyika ne balaba ku bamapeera ne bongera okubayigirizaamu koko ddiini. Ate ne bakomawo kuno nabo ne bongera okusomesa bannaabwe eddiini. Era kakube kudda kw'aba mapeera mu 1885 abamu ku basomi ng'abo babali ku ddemba abalina omukwano ne Mwanga baayogerezeganya n'abaminsani ate ne boogerezeganya ne Mwanga nakkiriza abaminsani bakomewa. Kale abasomi abamu kikulaga nti baavangako e Buganda ne bagenda eri ettaŋŋanyika ne basisinkana bamapeera ate ne bakomawo bwe kityo. Naye Nalubandwa ne banna abamu abalala baata oboolyawo baakyagala babeerera eddala ku lusegere lw'abaminsani. Era n'olwekyo ye Nalubandwa bwe yafunawo akakisa akagenda eri abaminsani teyakiwa ndowooza yaakubiri yatambulirawo. Kyokka Nalubandwa ng'ali wamu ne banne be yagenda nabo bagenda okutuuka e Busukuma ate ng'abaminsani eyo tebaliiyo nga bali bukumbi era nakyo kiri Mwanza. Baakwata kubo nga boolekera bukumbi eyo nno gye baasanga abaminsani. Abaminsani baffe bambi baasanyuka nnyo bwe baalaba ku baana baabwe be baali baaleka e Buganda nga babanoonyezaako eyo ku mawanga gye baali bagenze kubanga ate bambi baali tebabalindiridde era nga tebabasuubira kubatuukako eyewala gye baali beewogomyeko. We bagambira nti omugenyi atakulaalise akusanga mu kitimbwawo ate obeera weetegesedde munnange. Ate ne Nalubandwa ne banne nabeera baasanyuka nnyo okuddamu okulaba ku bakitaabwe mu ddiini omulundi omulala. Kyokka lino lyali ssanyu eryabuutikirwa ebirowoozo ebingi. Kubanga ate abaminsani baakirowoozaamu wakati mu kutya okungi nti singa abaana baabwe abo bamala ne basigala e Bukumbi, Kabaka asobola okukimanya. Oluusi n'asindika eggye lye ne litta abaana abo wamu n'abaminsani. Kono nno kwali kubba na kuwoza. Awona abaminsani kye baakola kwe kuteesa nti abaana baabwe abo babakwate babasindike empwani eyo ku kosti gye kiri ekitundu ekyo. Era bwe gutyo bwe gwali. Kakati eyo empwani baamalayo omwezi nga mulamba ate awo ne basalawo okugenda ekipalapala. Eyo ekipalapala waliyo mission oba minsani. Ate era n'abamu ku baana abaminsani be baagenda nabo nga bava Nabulagala eyo gye baali babeera obudde obwo. Missioni olwaleero katugitwale nga parish. Naye kaakati munnange ye walumbe talaga bw'abaana ajja akola bimunyumira twamuvaako. Nalubandwa ne banne baba bali wakati omwo mu makubo bava empwani bagenda ekipalapala tabu weegwira. Baba tebannatuuka gye baali balaga ngaba kyali mu ddungu eriyitibwa Mpunda Bugali. Nalubandu anaafuna obulwadde obuzibu ennyo, n'amabega ne gamukutuka, embeera ye n'ebeerera ddala mbi nnyo. Banne be yali nabo baalafuba n'okulaba nti musajja wattu asembula oba bamusenvuza, bongere batambule nga wapi. Ebyo byonna bibatuukirako wakati mu ddungu eryali eddene erujjuddemu ensolo enkambwe ez'ebika eby'enjawulo omwali n'empologoma. Embeera yagaana. Pawulo Nalubandwa yatuuka n'agamba banne nti bo bagende baleme kufiira omwo mu ddungu bonna. Banne baasooka ne bagaana era ne bongera okugenda naye nga bamuyambako okusenvula mpola mpola. Bagamba gw'osenvuza mu butaakusenvuza mu bukadde. Wabula ekiseera kyatuuka banne embeera n'ebalemerera era Nalubandwa ne bamuleka mu ddungu mu bulumi obungi bwe baalina ku mitima gyabwe, kuba ekyo si kye baali baagala. Baamuleka kyokka ne bamusuubiza okumusabira era naye n'asuubiza okubasabira. Pawulo Nalubandwa bw'ati bwe yasigala mu ddungu eddene obw'omu bw'ati wakati mu nsolo enkambwe nga tasigazza yadde akantu n'akamu. Yabeereyo okutuusa Omukama lwe yamujjulula. Mu bufunze Nalubandwa yafiira mu ddungu.
2: Ukyali mu program ebirwa byerabirwa ndabunyakatanyisenya fama radio sapiensia enkuruzi ya magezi ensulo y'omusiki ebyemizannyo
3: era ebya Pawulo Nalubandwa ebirambulukufu byakoma kumanyika awo ku bulwadde bwe yafunira wakati mu ddungu ng'ali ne banne mu lugendo bagenda ekipalapala. Naye ebyo ebyokufa kwe mba nkulimbye, teri yamanya kituufu kyamutta oba obulwadde obwo bwe yafunira mu ddungu wakati mu lugendo bwe bwamutta, oba yafa njala n'ankalamata, oba nsolo ze ezaamulya, oba ekirala kyonna, mpaawo yamanya. Ekikulu ekisinga okumanyika ku ye kiri nti okuva banne lwe baamuleka mu ddungu teyaddamu kuwulikikako yadde empulowojjo. Ebirwa byerabirwa. Ewa Pawulo Nalubandwa katuveeyo katutuuke ku mulondo ow'okubiri kwaba ababatizibwa mu lubatizo olwasookera ddala wano mu Uganda. Oyo ye Peetero Ddamulira Kyonooneka. Lino linnya lya lugero. Ekyonooneka nga mwenna mulaba tokinenyeza munno. Tutandikira eddala eri ku buzaale bwe twongere okumutegeera. Waakakiraga nti kitaawe ye yali Kakanga eyali yeddira akasimba. Oyo abeera muzzukulu wa Kabazzi ekyango mu Mawokota. Abo nno be baweesi ba Kabaka. Wabula bye bikwata ku muzadde omukazi tebyamanyika bulungi eri abo abaakuŋŋaanya waaka. Ddamulira agenda okusiigibwa mu lubiri kitaawe yali yafa dda. Kitaawe omuto Kiwanuka ye yamusiiga mu lubiri ku miteeso egyasooka. Bagamba nti Ddamulira ye yali omulondo ow'okubiri era nga yali Nalubandwa ye yamusikiriza okutandika okusoma eddiini. Ddamulira oyo ng'ali mu lubiri egimu ku mirimu gye yakolerangayo gwe gwa Kawuuta. Kawuuta ye mufumbi omukulu, ab'oluzungu bamuyita chief, ye mufumbi omukulu owo mu lubiri. Kawuuta oyo alina n'olugero oba njogera, bagamba nti ky'omukoze Kawuuta akikola nte mu lubiri. Kale nti yakulira abafumbi b'omu lubiri kiragibwa mu njogera eyo ba mu lugero olwo mu mbeera nti ente azifumba lutali luno mu lubiri azita lutali luno zifumbibwe. Kale Ddamulira Kyonooneka mu lubiri ye yali Kawuuta. Kakati nno kigambibwa nti mu bwamuyo obwo obwa Kawuuta Ddamulira oyo mweyeekalizaako n'erinnya erya Kyonooneka. Kakati nno mu bwamuyo obwo obwa Kawuuta Ddamulira yagobwamu era lwakusoma ddiini. Abasomi b'eddiini baabonaabona nnyo mu biro ebyasooka. Ky'ova olaba nti nabo abakkiriza ne baguma ne beewaayo bafune batiisimu omulundi ogwasookera ddala ku ttaka lya Uganda, nabo katubabalire ddala ng'abazira b'eddiini Bukatuliki. Naye nga waakiri obwami obwa Kawuuta Ddamulira yabuvaamu baabumugobamu lwa ddiini. Kaakati munnange Kabaka Mwanga ng'amaze okukyawa eddiini era ng'atandikiriza n'okuyigganya abasomi, abakafiri kwe kugamba Kabaka nti Ddamulira omuli w'emisota omulese mu bwa Kawuuta. Tali kufumbira emisota n'ogirya. Ndowooza okiraba awo akukyaye ng'awerekedde akubanja. Bwe gutyo bwe guba. Omanyi mu kiseera ekyo abakafiri baayogeranga ku basomi nti bali emisota. Kale mu mbeera ye yateekebwawo Kabaka kwe kukwata Ddamulira ku nkoona n'amugoba ne ku bwami obwo bwe yalina. Ebiseera ebyo nga Kabaka atamunse nnyo eri abasomi okubatta ng'agufudde musono. Anti byanyinyitira nnyo mu mwezi gw'okutaano mu 1886 okuyingira June nga 3 na mugongo n'awunya evvumbe. Naye ng'awo ekiyigganyizo ku basomi nga kikutta akati e Buganda nedda mulira yakwatibwa. Wabula Namasole. Anti tukimanyi bulungi nti Namasole ye maama wa Kabaka e Buganda wano. Kakati oyo bw'amulagira ekintu kiba kizibu obutamugondera. Ate tukimanyi nti ekinene tekiwetwala Kabaka alamulwa kibaale. Kale n'ekyaliwo nga ddamulira akwatiddwa, Namasole yasaba Kabaka amumuwe era bwe gutyo bwe gwali. Namasole ng'akwata ddamulira ng'amutwala ewuwe e Lusaka ng'amuwa ekitongole ekizaawula. Kakati nno gwe atakimanyi olubiri lwa Namasole e Buganda lwe bayita Lusaka. Waliwo n'olugero olugamba nti mpulira bifisse Namasole byawulira e Lusaka. Kakati munange ddamulira bw'atyo ng'atwaliddwa e Lusaka bw'atandika okuweerereza mu lubiri olwo olwa Namasole. Ddamulira ng'ali e Lusaka yagenda mu maaso n'okusoma eddiini y'Obukatuliki. Ate mwana wattu nga takoma ku kugisoma busomi naye ng'agisomesa ne banna abalala. Abaana bano nno baali gumite kubanga mu butuufu Kabaka yabatangiranga empiira nga babungana muliro. Ekirala bagamba mbu ddamulira yayambanga nnyo banne kossa abantu abanaku. Nti nga tayinza kulaba muntu ali awo mu bwetaavu n'atabeerako kyonna kyamuwa oba kyamukolera okumuyambako okumuzza omutima. Era bagamba mbu ddamulira yafunanga ebintu bingi naye mbu nga byonna abigabira abali mu bwetaavu. Abasomi b'eddiini bano abaasooka okwaffe kuno, eddiini mwattu baagisoma mu kaseera katono nnyo ate nga kazibu naye ne bagitegeera nnyo. Ate kirabika baasinga kutegeera wali Yakobo w'atugambira mu bbaluwa ye mu ndagaano empya nti okukkiriza okutaliiko bikolwa kubako. Ebirwa byerabi. Tukyali ku Peetero ddamulira kyonooneka. Kakati Kabaka Mwanga bw'aggibwa ku Nnamulondo mu 1888, oluvannyuma walyoke wabalukawo olutalo wakati w'Abasiraamu n'Abakristo. Ddamulira yaddukira ye Kabula wamu ne basomi banne. Oluvannyuma ng'Abasiraamu bawanguddwa, Mwanga yakomawo ku Nnamulondo. Awo nno Peetero ddamulira kyonooneka w'ajjira okuliira obwami ku bujaaju ku ludda eri olw'ebukakata okuliraana ennyanja Nnalubaale. Eyo nno nga bwe butaka bwa jjajjaawe bakulu mpagi. Kaakati awo nno oluvannyumako Peetero ddamulira kyonooneka obwami bwe yali yafuna yabuvaamu n'agenda asenga e Butende mu Buddu. Butende parish y'emu ku ezo ezisembayo mu ssaza ly'e Masaka ng'ojja oyingira mu ssaza kkulu erya Kampala y'emu ku zisembayo. Kale n'ab'e Butende parish eyewa Father Timothy Ssemwogerere mwe mwasenze omu ku balonde abaafunako ku batiisimu embereberye ku ttaka lya

0: enkola eyo nno era yali yeefaananyirizaamukko ey'abaami ba Kabaka bwe yali, anti nabo baabeeranga n'ebibanja okuliraana olubiri, era nga mu bibanja ebyo mwe babeeranga bagenze okukiika embuga. Mwana ng'akiika embuga amanya ensonga. Kale nno ekibanja kya Ddamulira eky'Evviira bagamba nti kyali awo kati awali eddwaliro, era mu kibanja omwo mwe yafiira ng'amaze okuweebwa amasakalamentu. Ono teyasukka lya kusiigibwa kw'abalwadde, nze mu kulaba okwange. Waliwo abalyogerako nno ne baligeyamba oli gwe baliwa yaafa. So ng'abantu abasinga balisoba libaweebwe, ng'era nabo bakirabira ddala nti bayidde, nga mu butuufu oba weeriri oba teririiwo, okudda engulu kuba kuzibu. Ne bamala nno ssebo balyekwasa nga balinga abagamba nti lyeritta abantu mujooga. Kakati nno Peetero Ddamulira ky'onooneka yadde nga yafiira Vviira, naye omulambo gwe gwazzibwayo ebutende era gye yaziikibwa. Olunaakutta bwe lutyo nno bwe lukujja we bajjula ne lukutwala gye basaaniika, kubanga kati ate ekyamujja ebutende kimutwala Vviira ewataali kijja kye, nakyo kinoonya nga tokiraba. Nedda yali agenze kubasaba kalamentu. Naye nga ki ekijja kya Ddamulira ebutende? Bagamba nti kikyaliyo n'olwaleero era mbukirongoosebwa bulungi nnyo ddala, kirabika bulungi. Kaakati n'ettaka okutudde ekigo ky'ebutende lyaweebwayo omwami w'ekitundu ekyo Mikael Sseluwo, ng'ekigendererwa nti bazimbewo ekifo ky'abasomi, ekifo ekyo kibeere ekijjukizo kya Peetero Ddamulira ky'onooneka. Naye nga Ddamulira teyaleka mwana n'omu ku nsi. Ebirwa byerabirwa.
1: Ochali mu program ebirwa byerabirwa. Ndamunya katanya senya fama. Radio Sapiencia. Enkursi ya magezi. Ensuri y'omusiki. Ebyemizanyo.
0: Tutuke ku mulondo w'okusatu. Kwaba ababatizibwa ku mukolo gw'abatiisimu ogwasookera ddala okukolebwa wano ku ttaka lya Buganda ne Uganda. Batiisimu yaabwe yakola omubumbira n'amakula ogutambuliddeko ebingi ebikwata ku Kereziya Katulika mu Uganda. Tuli kati ku Yozefu Lwanga. Kitaawe ye yali Nantooke Ensege eyali yeddira emmamba. Kalyako kane keetenda obulya mpola. Ab'emmamba era kirabika be basinga n'okuba abakodo, bali abokka tebagaba. Bwe bamalanga beewana nti bo balya mpola mpola. Kalyako kane keetenda obulya mpola. Yozefu Lwanga gwe tuliko. Kaakati kitaawe oyo Nantooke yali nno mukungu wa Kabaka ebya ddala. Anti ye yali amyuka ow'essaza Bulemeezi gwe bayita Kkangaawo. Abaminsani Abakatuliki we baatuukira mu Buganda mu 1879, Lwanga yasangibwa mu lubiri yavaamu ng'ali mu kitongole ekiwaza. Lwanga okutandika okusoma eddiini era kiyinzika okuba nga Nnalubandwa ye yamusikiriza okwegatta ku bintu ebyo ebyali binyiriza ddala Kabaka. Ate munnange Kabaka tebamwotanga muliro. Eby'eddiini byali bimukolera ddala bubi nnyo nga bimubutula. Naye nga Lwanga yabatizibwa wamu ne banna abalala basatu mu lubatizo olwasooka nga 27 March 1888, era erinnya yafuna lya Yozefu Bamaliya, omukuumi w'Ekereziya Katulika. Abaminsani bagenda okuvaako mu Buganda ne beewungulako katono okugendako e Bukumbi Mwanza mu Tanganyika ku nkomerero ya 1882, ye Lwanga teyabagoberera era yasigala kuno ku Buganda. Jukira abaminsani baffe omulundi ogwo baakomawo e Buganda mu Julayi 1885, olwo nga Mwanga yaali ku Nnamulondo alamula Obuganda buno. Kitegeeza nti awo Nnamuteesa asooka we yakisiza omukono mu Oktoba 1884, abaminsani baffe baali tebali mu Buganda muno. Naye nno munnanga abaminsani abo bagenda okudda kuno mu masekkati ga 1885, baasanga omulonde waabwe omu ku baasookera ddala okufuna batiisimu e Nnabulagala, oyo Yozefu Lwanga, nga yeefiira dda. Yozefu Lwanga agenda okufa yali yaakawasa n'omukyala, era mu butuufu Lwanga oyo teyaleka mwana n'omu ku nsi. Kaakati otegedde nti Nnalubandwa ekiyigganyizo ku basomi kigenda okubaawo nga yafa. Nono Lwanga ekiyigganyizo kyamusanga yafa. Abaminsani bagenda okudda mu 1885 nga yafa. Oli Ddamulira ky'onooneka Peetero yali akwatiddwa nga naye ajja kuttibwa n'abasomi abalala Kabaka be yayitanga abajeemu. Nnamasole eyo Mutaasa n'amutwala e Lusaka. Tusigazzaayo omulondo omu. Kansooke nveeko mu bulango. Nze Florence Nangendo.
1: Ochali mu program ebirwa byerabirwa. Ndamunya katanya senya fama. Radio Sapiencia. Enkursi ya magezi.

Yes, webale nyo gwe na je kumideko chienda mnyakto nye zenya Radio Sapiencia. Enchia eona kuruwa lero. Zole kero kwero musambo ezaka itakusawe nya ezo kumachia. Nga buli jo kabera katimba kabia mizanyo extra. Yenze pade siruma gombebez okubera nga kutambuza. Lunaku lwa mukaga buli lwa mukaga tukera wano sawa zibera nya. Paka wali kusawa tan wenje okubera nga kutera. Atolo enteka teke endala eja kubera ngejia eberenge kuongera yo. Kwebaza ko gwe najyo sinziro kubera ngo uliriza abakedde okubera nga mwiriba kunonya kumaja mbagaliza bibatambulire bulungi naddala bachaliba nga baboda boda bakerera ddala no abana basula bakikuba atera ne bakera ne babera nga bayiriba n'okubera nga banonya kasente bakedde ku mirimu egy'enjawulo. Nawe nkula musako atera nenkwagaliza birungi byerere. Waliwo ababakola Monday to Friday ngoli waka nengoliza Radio Sapiencia wao nawe oli ngojitaddeko we bali kuberanga nawe otugoberera ku side eyo. Akatimba kebyemizanyo extra buli lwa mukaga tutambula ne 22 bet gulawo account osobola okuberanga osiba ne 22 bet. Kyangu nyo okuberanga gulawo account gena musimu yo wogenda ku internet. Ojia kubera ngo teka 22bet.ug website yape ejia kubera nge jao kusimu yo. Gende wali chigambo register chini game juza mbi wakusaba okuri amanyago nini namba yo namba yeye simu kati wali awagenda promo code ojia kubera ngo teka wo akatimba awagenda promo code ojia kubera ngo teka wo akatimba then nyiga mu kigambo register awujja kuberanga wegata ku 22 bet ensonga zona ziberenga zitambulanga bozibala ate nawe zabiri mwetani tukirizibwa kuberanga osiba kyokka nawe asiba beranga osiba n'obuvunaanyizibwa. Odi za 22 bet ziri waggulu emipiira gyonna okwetoola ensi yonna tewali mupiira gwojja kunoonya gukubule wali ku 22 bet ate nga ne options ez'okusibako nyingi oba ebyokusibako bingi. Mwebansi ba kadi ojja kubera ngo zisiba ku 22 bet abasiba batebi ojja kubera nga nabo basiba abasiba ku makona abazanya n'ogamba nti guno mupiira abasawo tebajja kuyingira mu kisawo bajja kuyingira emirundi bw'egiti byonna ku 22 bet kwebiri gwe kasitobera ngo zibisa buvunaanyizibwa abazanya virtual games n'ebirala byonna ebigwa mu koo eryo ate ennaku zino bigabira ddala ku majja kale nno nga tugenda mu off season siba ne 22 bet kuwanga kati zino lige zijo ino kuberanga wosibira wesigika kuwanga ojja kufuna omupiira nga gwe gukujambuzi naye ng'ogunoonya tugulaba kati olina kuberanga ogujja ku 22 bet buli kimu kiberenga kikwanguira ku side eyo siba na buvunaanyizibwa ate nawe zabiri mwetani tokirizibwa kuberanga osiba buli kimu kijja kuberanga kitambula nga bwe kiina okuberanga kitambula. Wetu wetugenda okubera nga tutambula enkya eyolunaku olwaleero omubebezi kasita asonga omanya buli kimu ku wiikendi eno kibeera stede nga bwe kirina okubeera nga kitambula. Kakati league ez'enjawulo wiikendi eno zigenda kubeera nga zikomekkerezebwa n'okusingira ddala league eya kuntiko wali mu ggwanga erya Bungereza oba giyite Premier League olunaku olw'enkya emipiira gyonna egiggalawo league gigenda kubeera nga gijja ku ssaawa

0: Kedwa okuba ngewezeze emyaka ebiri. Ente yonna etaweza emyaka ebiri tesalibwa dhuhiya. Embuzi etekeddwa okuba ngewezeze omwaka mulamba. Embuzi yonna etaweza mwaka tesalibwa dhuhiya. Endiga etekeddwa okuba nga eweza emyezi mukaaga. Bweba tegiweza tesalibwa dhuhiya. Bwebeera ngamiya etekeddwa okuba ngewezeze emyaka etaano. Bweba tegiweza tesalibwa. Ekyogo ekirala, ensolo yonna okusalibwa dhuhiya eba mbuzi oba nte etekeddwa okuba nti amannyo gaayo mukamwa mwegali.
1: Mu mbeera y'emu, akinoganyizza ng'ennyama yonna bw'eteekeddwa okugabanyizibwa ng'abantu beesigama mu mateeka g'eddiini y'Obuyisiraamu, n'agamba nti abantu abamu bakola ensobi nga basaazize ennyama, ate ne bagigaba bubi nga kino kiviiriddeko ate bangi obutafuna mpeera olw'engabanya y'ennyama embi.
0: Ennyama ya dhuhiya tugigabanyaamu ebitundu esatu, tukola 3/4. Tugeze nti bw'osala ente nga kiro 9 ogabanya 3/3. Ngo 3 gago gwe yasaze. 3 gaba banabaavu. 3 ga mikwano gyabe esobola. Naye ate era osobola n'ogamba nti ente eno nga gwe ngisaze. Osobola okugamba nti sijja kugabanya bitundu 3 byenga byenkanyankana. Oyinza okugamba nti nze kantwaleko waakiri kiro 10. Ezisigadde ekitundu ekinene kibeere nga kiweebwa abaavu. Then ne bano mikwano gyo abeegabanya. Naye ng'enjigiriza y'Obusiraamu egamba nti ennyama ogigabanyaamu emiteeka 3.
1: Bannaffe, amawulire ag'obudde buno bwe gatyo bwe gagenze, sigadde nze Alex Magala mbaagaliza olunaku olulungi.
2: Ako ge gabadde amawulire okuva ku ssengejjero nga gakutuusibwako Statewide Insurance Company Swiko. 9.4 Radio Sapientia, enkuluze y'amagezi, ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo. Radio Sapientia erungamizibwa Uganda Communications Commission, UCC. 9.4 FM.

ebima byange kyekiseera obikomyewo mu bwangu mu bunnambiro naye nga tuli kutenda mu nyakatanyezenya Radio Sapiens Radio neye Ekereziya programu nkyakula kabasa wendinnyo gikutuusaako era nga njagala obabuuzaako bassebo ne bannyabo ne mbagamba nti akaliro ka fizi mukawira ate ku mulundi guno nga kontaina yange baagimenya nja kuba omusomesa oluyi ngangezaako okwegayirira oganye ng'oli ng'atali mu Uganda mutwegendereza abazadde tuli bakambwemukko kuba ngenda kujja nkubuuze omwana wuno kati ali mu siniya yakutaano asomedde wano kuva mu siniya esooka obadde omanye ensasula yange kyekikugaana okugulawo geeti munaatuwulira tugenda kuba bazibu nnyo abazadde tugenda bafuukira ezzike kubanga mwamanya nti ebintu byaffe byakyankalana naye nga tuli kusenda mu nyakatonyezenya Radio Sapiens Radio neyekereziya programu nkyakula kabasanze mbeera gikutuusaako okuva ku ssaawa 5 paka ssaawa 7 era ng'essaawa eno esooka tuba tuzanya nnyimba za masomero ate wali mu yookubiri ne tuba nga tuwayamukko mu nsonga ez'enjawulo kaŋŋende Mmengo.

Mbalamusiza nnyo abooluganda bassebo ne bannyabo abampuliriza nga Kereziya, kitebe kya Kereziya Katolika mu Uganda, oluvannyuma lw'okuweebwa amagezi n'enkola gavumenti bye yatuwadde ku bikwata ku lunaku lw'abajulizi nga 3 Juni e Namugongo mu kiwandiiko ekyafulumiziddwa, twagala okubaako naffe bye tulambika kubikwata kusoma kw'abajulizi kwe tubadde tulindirira. Okujjukira n'okujaguza abajulizi ba Uganda kikulu nnyo gye tuli mu kukkiriza kwaffe, kitunyweza mu kukkiriza n'okugoberera Kristu ate n'okunyweza ennono yaffe nga Abakristu. Weewaawo ensisinkano oba olukuŋŋaana lw'Abakristu e Namugongo lwongezeddwayo obudde, tukubiriza amasaza diocesis ne parishes okubeera abakumu mu kukuza olunaku luno, naye nga bagoberera omwepiskopi w'essaza ly'obeeramu ate n'abakulu ba gavumenti abaliwo. Tukolere wamu, tusse kimu nga twegayirira okusabira eggwanga lyaffe, tusabira abasawo n'abo bonna abakoseddwa ekyo ekivuddeko okwongezaayo okujaguza kuno, tutegeeza ekirwadde kya Ebola. Tukubiriza mwenna abooluganda okugoberera ennambika etuweebwa gavumenti ne minisitule y'ebyobulamu ku nsonga eno eguddewo. Tukubiriza bannamawulire n'abakola mu bitongole ebyo okuwa amawulire amatuufu ku nsonga y'obulwadde buno obwa Ebola. Fenno ng'abasumba bammwe eri abantu ba Katonda, tubakubiriza mwenna abakkiriza n'abantu ab'omutima omulungi musigale nga muli bakkakkamu, tubeere nga twegayirira tuli bumu ate nga tulina essuubi. Obujulizi bwe tulaba mu bajulizi ba Uganda busigala nga butuwa amagezi, butuwa okuguma nga Kereziya era ng'eggwanga, nga tujjukizibwa nti tunyweza okukkiriza okutuufu era ne tusigala buli lunaku nga tukolagana bulungi mu kwagalana mu mazima ate n'okubeera abeesigwa eri Katonda. Tujja kuyita mu kizibu kino mu bwangu. Abajulizi ba Uganda abatuukirivu n'abeesiimi, batusabire eggwanga lyaffe lino lisobole okuva mu kizibu kino ate naffe okukkiriza kwaffe n'obumu bisigale nga binywevu. Mbaagaliza emikisa gya Katonda

Mbalamusiza nnyo ab'oluganda bassebo ne bannyabo abampuliriza nga Kereziya, kitebe kya Kereziya Katolika mu Uganda, oluvannyuma lw'okuweebwa amagezi n'enkola gavumenti bye yatuwadde ku bikwata ku lunaku lw'abajulizi nga 3 Juni e Namugongo mu kiwandiiko ekyafulumiziddwa. Twagala okubaako naffe bye tulambika ku bikwata kusoma kw'abajulizi kwe tubadde tulindirira. Okujjukira n'okujaguza abajulizi ba Uganda kikulu nnyo gye tuli mu kukkiriza kwaffe. Kitunyweza mu kukkiriza n'okugoberera Kristu ate n'okunyweza ennono yaffe nga Abakristu. Weewaawo ensisinkano oba olukungaana lw'Abakristu e Namugongo lwongezeddwayo obudde, tukubiriza amasaza, diocesis ne parishes okubeera abakumu mu kukuza olunaku luno, naye nga bagoberera omwepiskopi w'essaza ly'obeeramu ate n'abakulu ba gavumenti abaliwo. Tukolere wamu, tusse kimu nga twegayirira okusabira eggwanga lyaffe, tusabira abasawo n'abo bonna abakoseddwa ekyo ekivuddeko okwongezaayo okujaguza kuno, tutegeeza ekirwadde kya Ebola. Tukubiriza mwenna abooluganda okugoberera ennambika etuweebwa gavumenti ne minisitule y'ebyobulamu ku nsonga eno eguddewo. Tukubiriza bannamawulire n'abakola mu bitongole ebyo okuwa amawulire amatuufu ku nsonga y'obulwadde buno obwa Ebola. Fenno ng'abasumba bammwe eri abantu ba Katonda, tubakubiriza mwenna abakkiriza n'abantu ab'omutima omulungi musigale nga muli bakkakkamu, tubeere nga twegayirira tuli bumu ate nga tulina essuubi. Obujulizi bwe tulaba mu bajulizi ba Uganda busigala nga butuwa amagezi, butuwa okuguma nga Kereziya era ng'eggwanga, nga tujjukizibwa nti tunyweza okukkiriza okutuufu era ne tusigala buli lunaku nga tukolagana bulungi mu kwagalana mu mazima ate n'okubeera abeesigwa eri Katonda. Tujja kuyita mu kizibu kino mu bwangu. Abajulizi ba Uganda abatuukirivu n'abeesiimi, batusabire eggwanga lyaffe lino lisobole okuva mu kizibu kino ate naffe okukkiriza kwaffe n'obumu bisigale nga binywevu. Mbaagaliza emikisa gya Katonda

0: Kaka Besigye yayagala Museveni n'alwana naye twamwagala nga talina kantu konna kakola ki? Abasinga okumwagala olwaleero bamwagala ng'ayina kakola ki? Ayina. N'olwekyo bw'oba oyagala baabagamba nti munno mukabi eki ye muno ddala munno w'ekigambo NRM ye mukyala Gertrude Njuba.
1: Omulungi eyekumidde ku 9 munya katonyeze nnya fama Radio Sapiensia, njagala okubanga nkutegeeza nti ky'okola kya ttendo ddala ddala, era kiika ziri 3 ezisobodde okubanga ziyita ku ssaawa 8 ez'amala g'ekyemisana, nga tuba tuyingiddewo n'essaawa yaffe ey'okubiri ate era essaawa esemberayo ddala mu pulogulaamu yaffe eno ekyansibya. Mwena mwenna abagyekuumiddeko, Anet Birungi awe Nansa natwegiviirako ddala, Kalwo Munyumya message njirabye waneno kwolyo obuliriza, Ayiga Nsamba Munnabuddu ongambye nti osinzidde Masaka gy'otumbulidde Radio Sapiensia ogoberera ebigenda mu maaso. Senga wangawo omulungi Masajja nkimanyi bulungi nti Radio Sapiensia twegiviirako ddala ddala. Ekitundu kyaffe kinene ekyokubiri, njagala tube nga twetegereza ensonga oba emirundi egy'enjawulo Dr. Kizza Besigye gy'azzenga asibibwa emisango egizze gimuggulwako, egimu wadde ng'oba oli awo tegiggwanga n'okutuusa kati. Era egyo tujja kuba tukonako mikone, naye gye gyasobola okuba nga giggwa ate oba oli awo tuyinza okuba nga tugigendako komunda ne tulaba biki ebyasobola okuba nga byefumbekera mu misango gino eno. Kyokka oba nga weetegereza obulamu bwa Dr. Kizza Besigye, oyinza okugamba nti okusibwa n'abamu bagamba nti okuyinganyizibwa abamu we bagamba mbu mu gavumenti byefuze nnyo emyaka gye gyonna egy'ebyobufuzi, abamu we bagamba mbu okusibibwa n'okuyigganyizibwa mu gavumenti byefuze nnyo emyaka gya Dr. Kizza Besigye, abalwanirizi b'eddembe be bagamba bino wabula si Magala Alex. Era nga Dr. Besigye abadde nga abeerawo n'okusika omuguwa ogw'amaanyi okuva wakati we ne gavumenti. Tulabye emirundi mingi Dr. Kizza Besigye ono oba oliawo ng'ayawukanako nnyo n'ebirowoozo bya gavumenti ebisinga. Era tulabye nga emirundi egy'enjawulo ng'oba oliawo nga yeeyiwa ku nguudo wakati nga awakanya ebiba bitagenda bulungi mu maaso. Nga oba weetegereza waliwo ne kiseera we kyatuukako kko Dr. Besigye ono baamusibiranga ewakaawe ne bamuteeka ku house arrest wakati ng'oba oliawo beekengera nti singa bamukkiriza okuba ng'atambula ate oba oliawo ndibanga asajjula embeera yonna gy'anaabanga ayitira. Kati bo kye baakolanga abakuumaddembe baasalanga amagezi mu bwangu ne bamwesooka oba oliawo ne basalako amaka ge n'atasobola kubanga oba oliawo atambula okuba nga agenda. Nga waliwo n'ekiseera we kyatuuka ne bamuggalirako emyezi egyawerera ddala 8 ng'ali ku house arrest. Naye ebyo byonna byonna tugenda kuba tubyetegereza. Ono nno azzenga akwatibwa asibiddwa nga n'emirundi oba oliawo egy'enjawulo azzenga asibibwa mu maka ge. Kyokka ng'emirundi egisinga abadde ng'oba oliawo avunaanyizibwa misango egy'ebyobufuzi, okulya mu nsi olukwe. In fact oba weetegereza emyaka ndowooza 2 gumu baamuggulako ndowooza ereyo gw'okulya mu nsi olukwe. In fact oba weetegereza n'emisango gyennyini ginene gikyagenda mu maaso oba egikyamukumidde mu nkomyo, kuba kati tukimanyi nti Dr. Besigye obudde buneeno ali ku mmeera eruzira awera ennemba na misango egimu ku egyo era kuliko ogw'okulya mu nsi olukwe. Ono gye gy'emisango gy'azze asinga okubanga obaoliawo asibibwa emisango nkugambye egy'ebyobufuzi n'okulya mu nsi olukwe gy'emisango egisingidde ddala okubanga giggulibwa ku Dr. Kizza Besigye ono. Kyokka oyinza okugamba nti obaoliawo ensonga zino eno ez'okumusiba ziyinza okuba zimukoledde. Entalo zino eno wakati we ne gavumenti ziyinza okuba nga zimukoledde mu byobufuzi okusinziira ku bamu abatunuulizi b'ensonga z'ebyobufuzi. Bagamba nti entalo wakati we ne gavumenti ziyinza okuba nga zimukoledde ng'era obaoliawo zimuyamba okuba nga mbu zisimba erinnya lye okusinziira ku batunuulizi b'ensonga z'ebyobufuzi. Era oboli yao nabira omu kubanabia ufuzi kurudo luvuganya government abomu zinzi mugwanga Uganda. Ndoza si mugwanga Uganda wakana endo zao wetegereza mu East Africa. Dr. Kizza Besigye ono oyinza obutamubuusa amaaso obo ali omu kuba kulembeze ku ludda oluvuganya government ababadde ab'omuzinzi mu byobufuzi mu mukago ogwa East Africa okumalira ddala ebbanga ddene. Nkugambye nti yatandika okubanga yeesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga mu mwaka gwali gwa 2010 nga yasuulawo ttawulo mu mwaka gwali gwa 2016. Kyokka obanga okoze okunoonyereza kulaga nti Dr. Kizza Besigye alabika asibiddwa mu nkomyo emirundi egisoba ne 50 okuva mu mwaka gwa 2010. Lwaki mu mwaka gwa 2010 guneeno? Nti tukimanyi nti mu mwaka gwa 1999 Dr. Kizza Besigye awo wayawukana n'obukulembeze bwa government ya President Yoweri Kaguta Museveni. Kati wakati nga amaze okubanga yawukana ne government ya President Yoweri Kaguta Museveni, Dr. Besigye wasalawo okubanga yeesimbawo ne ku ntebe eno. Kati mu mwaka gwa 2010 era abamu ku bakulembeze abaali baagala okubanga basuuza mwami Museveni entebe, Dr. Kizza Besigye ono kwali. Era obanga okoze okunoonyereza bakulaga nti okuva mu mwaka ogwo ogwa 2010 Dr. Kizza Besigye ono watandikibwa okubanga asibibwa era watandikibwa okubanga akola ki nga gulibwako emisango. Egimu nno egimuleetedde okubanga amalayo akabanga, wadde ng'oboolyawo enfunda ezisinga wazengaasibwa olumu ng'amalayo nnaku oba ssaawa kukomera ku poliisi n'asobola okubanga akola ki ng'ateebwa. Naye mulimu emisango egimu w'asobodde okuba ng'asibibwa n'ebiri siriyasi. Kati nga guno omulundi tagenda kubanga aweza myaka 2 ng'ali mu nkomye luzira. Bwe tubanga twetegereza naddala omwaka gwe yasooka okubanga asibibwamu mu mwaka gwa 2010 ng'era waneeno waliwo n'okulonda omukulembeze w'eggwanga, Dr. Besigye yasobola okubanga akwatibwa n'aggulwako omusango gw'okulya mu nsi olukwe. Nkutegeeza nti mu mwaka gwa 2010 Dr. Besigye wasooka okubanga akwatibwa, nga wano nno yakwatibwa n'aggulwako omusango gw'okulya mu nsi olukwe. Era nga wano yabuuzibwa kayojijoji w'ebibuuzo ku bigambibwa nti yali alina akakwate ne ku kabinja k'abayeekera aka People's Redemption Army PRA abasinga obunyi musobola okubanga munoonyerezaako ku kabinja ako kaali kamutawaana. Kati okusinziira ku gavumenti bagamba nti mu mwaka ogwo ogwa 2010 Dr. Besigye yali ayina byapanga n'akayeekera kaneera era ng'akwatagana nako akabinja k'embagambi akabayeekera kaneeno ke ka People's Redemption Army. Era mu mwaka ogwo ogwa 2010 Dr. Kizza Besigye yasobola okuba ng'akwatibwa. Kyokka nno bw'atyo nno oluvannyuma Dr. Besigye yeeyubula nga ono yakwatamu obwanguwa n'addukira mu ggwanga erya South Africa wakati ng'agezaako okuwonya obulamu. Wakati mu mwaka gwa 2010 Dr. Kizza Besigye nga bamukutte bamuguddeko emisango gy'okulya mu nsi olukwe nga bagamba nti akolagana n'akabinja kanene aka People's Redemption Army PRA oba PRA, Dr. Kizza Besigye yasobola okubanga yeemulula n'asobola okubanga adduka. Nga waneeno Dr. Kizza Besigye yasobola okubanga agenda mu buwanganguse yaddukira mu ggwanga erya South Africa. Wakati mbu yali agezaako kubanga awonya bulamu bwe okusinziira ku ebyo ebitugambibwa nti wakati ng'asobodde okubanga yeemulula ku bantu baneeno mu mwaka gwa 2010 Dr. Kizza Besigye yasobola okubanga addukira mu buwanganguse mu mwaka gwa 2010. Kyokka ebintu bino eno byagala okufaanana muko ne bye tulabye mu mwaka guno ogwa 2026. Tulaba n'omukulembeze w'ekibiina era ekiri ku ludda oluvuganya gavumenti ekya National Unity Platform NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine abamu mwamwongerako erya Mitembo. Yasobola naye okubanga oboolyawo okusinziirako ebyo ebyaliwo yasobola okubanga naye yeemulula n'afuluma eggwanga Uganda obudde bunene aliwa ali mu ggwanga erya Amerika. Kati nno wakati ng'amaze okuwanganguka mu mwaka gwa 2010 Dr. Kizza Besigye yakomawo wano e Uganda era naddamu okubanga obooli awo ateeka gavumenti ya Mwami Museveni ku nninga. Ne kati awo nga tetunnatuukawo, bwe tuba nga twetegereza mu mwaka ogwa 2005, Dr. Besigye nga musajja wa mputtu, mu mwaka gwa 2005 Dr. Besigye era yakwatibwa, nga waneeno yakwatibwa oluvannyuma nga kyadde nga kyajje adde okuva mu buwanganguse mu ggwanga erya South Africa, wakati nga akalulu ka bonna ak'omwaka gwa 2006 kabindabinda. Kati awo kiba kitegeeza nti okuva mu mwaka ogwa 2001 okutuuka mu mwaka ogwa 2006 gy'emirundi egyo ebiri Dr. Kizza Besigye ng'agezaako okubanga

mbiyali agezaako kutaasa bulamu bwe. Kati usimanyi lwaki yali agezaako kubanga ataasa bulamu bwe kuba yali akwatiddwa nga gudwako emisango. Kyogamba mukomere eno baali tebamuwa bukuumi bumala. Kyokkono bwatyo yakwatibwa era n'asibibwa mu kkomera e Luzira. Awo mu mwaka ogwa 2005 nga Dr. Kizza Besigye akomyewo okuva mu buwanganguse mu ggwanga lya South Africa, akwatibwa n'aggalibwa mu kkomera e Luzira. Kyokka nno kkooti oluvannyuma yajjereza Dr. Kizza Besigye omusango omulala ogw'obuliisa maanyi, newankubadde kkooti etaputa ssemateeka gy'oyinza okuba nga oyita Constitutional Court oba Court of Appeal, yasazaamu omusango ogwali gumuvunaana ogw'okulya mu nsi olukwe nti baali bamusibako matu ga mbuzi kumuliisango olw'ensonga nti obujulizi obw'essimba bwasobola okuba nga bukola ki, bwasobola okuba nga bubula mu musango ogwo. Kati nno omusango guno eno ogwamuggulwako ogw'obuliisa maanyi gwaliwo mu November w'omwaka gwa 2005 nga wakayita sabbiiti bbiri zokka Dr. Kizza Besigye nga yakakomawo okuva mu buwanganguse, nga waneno yali akomyewo kubanga nkutegeezezza ngakomyewo okubanga avuganya ku ntebe y'eggwanga. Nga waneno bagamba nti Dr. Kizza Besigye yasobola okubanga atuusa ogw'obuliisa maanyi ku mwana muwala Joanita Kyakuwa. Ng'okusinziira ku ebyo bagamba nti Joanita Kyakuwa ono yali mwana nga ali mu maka ga Dr. Kizza Besigye ku budde obwo. Naye Dr. Kizza Besigye si yali azaala omwana ono, wabula ssenga w'omwana ono, anti w'omwana ono yali nfanfe wa Dr. Kizza Besigye. Kati nga w'omanyi obwa sseruganda, nyinza okuba nga ndikyaliiwo, ne nkugamba omwana wa jjawo mulireke ewange. Kati ne Joanita Kyakuwa ono mu budde obwo yali ali maka ga Dr. Kizza Besigye e Luzira. Nga mu biseera ebyo Joanita yali ali mu vacation ye eya siniya ey'omukaaga. Awo nno Dr. Kizza Besigye ebizibu ebiva nga bagamba nti yali atuusizza ogw'obuliisa maanyi ku mwana muwala ono Joanita Kyakuwa. Okusinziira ku Joanita Kyakuwa, agamba mbu mu mwaka gwa 1997 Dr. Kizza Besigye ono we yaddiza omusango guno eno, Joanita Kyakuwa yategeeza kkooti mbu mu mwaka gwa 1997 Dr. Kizza Besigye ono we yakola ekikolwa kinene omulundi ogusooka, ng'ate era okusinziira ku ebyo ebyagambibwa kkooti nti Dr. Kizza Besigye ono ekintu kino teyakikola mbu omulundi gumu gwokka, wabula mbu yakiddamu n'omulundi ogw'okubiri, ng'era omwana ono yasobola okuba nga ategeeza nti oluvannyuma lw'ensonga zinene okubaawo mu mwaka ogwo gwa 1997 mbu kumpi buli wiikendi yajjanga n'akyala mu maka ga Dr. Kizza Besigye. Mbu naye ate nga wayiseewo akabanga okuva mu mwaka gwa 1997 tulaba nga ne mu mwaka mbu ogwa 1998 mbu ate era Dr. Kizza Besigye yaddamu n'akola ekintu kyekimu ng'atuusa ogw'obuliisa maanyi ku mwana muwala ono Joanita Kyakuwa, ogwo gwali mulundi gwakubiri. Kyokka oboolyawo kkooti ensonga zino yasobola okubanga ezisambajja. Kkooti yasobola okubanga etegeeza nti ensonga zino eno zaali zifumbekeddemu ebyobufuzi. Ensonga zino eno zaali zifumbekeddemu ebyobufuzi. Jukira nkutegeezezza nti omusango guno eno bagenda okubanga bagumuggulako wakati nga Dr. Kizza Besigye akomawo okubanga yeesimba ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga ng'ava mu ggwanga erya South Africa gye yali addukidde ku buwanganguse, kuba yategeeza nti yali agenzeeyo okubanga akola ki, ng'ataasa obulamu bwe. Kati waakomawo okubanga ajja okubanga yeesimba ku ntebe eno ey'obukulembeze bw'eggwanga wakati nga bamuguddeko omusango gw'okulya mu nsi olukwe, Dr. Kizza Besigye ono ate era bamuggulako omusango guno eno omulala ogw'obuliisa maanyi. Fenna tukimanyi nti ogwo musango munene, ng'era waneeno mwana muwala Joanita Kyakuwa yasobola okuba nga avaayo n'awa obujulizi mbu Dr. Kizza Besigye ono ddala kituufu yali akoze omusango guno eno. Era Dr. Kizza Besigye yawula ennemba n'omusango guno eno okumala n'akabanga, era okutusinziira ku bantu abamu bagamba nti egimu ku misango oboolyawo egyali gyattataganyizza omukululo gwa Dr. Besigye naddala mu by'obufuzi gwe musango guno eno.

0: akwagalize komera daladala akwagaliza ntana. Obanga wetegereza omusango gwe tubadde twogerako era ogwa mugulwako mwaka gwa 2005 ogwa kusangibwa nebyokulanyisa mu bumenyi bw'amateeka, Dr. Besigye okusinziira ku ludda oluwaabi lwaleeta obujulizi nga lulaga nti Dr. Besigye wamu n'abantu abalala abawerera ddala 2022 basobola okubanga oboolyawo mbu baali balina kye bapulaaninga mbu era Dr. Kizza Besigye ono ye yali akulembeddemu mbu akabinja k'abatujju aka People's Redemption Army PRA era nga balumiriza Dr. Besigye okubanga yali yeekulukuusa n'akabinja era akaabayeekera akalala aka Lord's Resistance Army LRA oba mu Luganda LRA okubanga bagezaako okubambo nga bajjako gavumenti ya Mwami Museveni. Kyokka wakati nga bagoberera ensonga zino eno tulaba nti mu mwaka gwa November 2005 ngina kuzo mwezi 16 Dr. Kizza Besigye ono bamuwa beiro. Kyokka wakati nga tannaba kubanga ava kukomera manya ku kkooti nga kkooti emaze okubanga emuwa beiro, kigambibwa nti abajaasi ba Black Mamba Squad basobola okubanga basalako kkooti eno era nga basobola okubanga baziyiza era nga beiro orders oba okuteebwa kwa Dr. Kizza Besigye kakaluke komera kwasobola okubanga oba oliawo tekwavaamu makulu olw'ensonga nti Dr. Besigye era yaddamu n'akwatibwa n'abantu abo. Kyokka waneeno Dr. Kizza Besigye yasobola okubanga atwalibwa mu kkooti y'ekinnamagye. Kyokka oluvannyuma Dr. Kizza Besigye ng'ayita mu bapulida be okwali munnamateeka David Mpanga basobola okubanga bajulira mu kkooti etaputa semateeka Constitutional Court oba Court of Appeal nga beemulugunya ku mbeera eyaliwo wakati nga Dr. Kizza Besigye bamuwadde bail ate oboolyawo n'addamu ng'akwatibwa. Ng'okusinziira ku bantu baneeno nti omuntu yenna tayinza kubanga ate atwalibwa mu kkooti y'ekinnamagye okuddamu okubanga akola ki ng'avunaanibwa emisango gino gyonna. Kyokka tulaba nti mu mwaka gwa 2010 kkooti ejja ewa ensala yaayo era nga tulaba okusinziira ku nsala y'omusango guno eno kkooti eno etaputa ssemateeka oba Court of Appeal eyali etuddeko abalamuzi abawerera ddala 5 balamba basobola okubanga bagoba omusango guno eno. Ng'okusinziira ku nsala ya kkooti eno eyali etuddeko abalamuzi 5 abalamba basobola okubanga bategeeza nti ekikolwa ekyo ekyaliwo okuva mu ba Black Mamba Squad ku High Court nti kyali kikolwa oboolyawo ekitali kirungi era ekitakkirizibwa mu ssemateeka era nga bagamba nti ekikolwa ekyo kyasobola okuba ng'oboolyawo kireetawo amaanyi ag'enjawulo ku ludda olumu era mbwe essiga eddamuzi teryasobola kuba ng'alikola mirimu gyalyo nga lyetengeredde. Era okusinziira ku balamuzi banene 5 abaali batudde mu kkooti etaputa ssemateeka nga bawa ensala yaabwe basobola okuba nga bagamba nti Dr. Kizza Besigye teyasobola kuba ng'afuna fair trial olw'ensonga nti environment oba ensonga y'abantu banene aba Black Mamba Squad okujja okuba nga beetooloola kkooti eno wakati nga Dr. Kizza Besigye baali bamuyimbudde kakaluka kkooti ate n'addamu n'aba ng'akwatibwa nti essiga eddamuzi teryasobola kuba nga liwa ensala yaalyo nga lyetengeredde. Era bw'etyo kkooti yasobola okuba ng'eragira Dr. Kizza Besigye aggyibweko emisango gino eno era ne balagira nti Dr. Kizza Besigye wamu n'abantu banene abalala 2022 baleme kuba nga baddamu okuba nga bavunaanibwa emisango gino eno ejja kusangibwa n'ebyokulwanyisa mu bumenyi bw'amateeka kyoyinza okuba ng'oyita treason case mu kkooti yonna. Era omusango ogwo tugulaba nti awo gwasobola okuba nga gukola ki nga gusalibwa. Omusango ogwasobola okuba nga gumuggulwako mwaka gwa 2005 gwatambula ensala yaagwo n'esobola okuba ng'eweebwa mu mwaka ogwa 2010. Okyawuliriza program Echansibya.
1: Okyawuliriza program Echansibya ng'ekutuusibwako Trinity Legal Aid Foundation Uganda obuliddwa obwenkanya mu kuwolerezebwa weebali ku lulwo.
0: Katino bwetubanga tugenze mu mwaka ogwa 2011 Dr. Kizabesi John asibibwa. Nesimanyo baluwe chintu chemuze mwetegereza. Nti emyaka jona jona Dr. Kizabesi John jazenga asibibwa. Oba jazenga akwatibwa. Jemyaka ejibeeramu ebyokulonda. Nti yasoka nakwatibwa mu mwaka ogwa 2011 aho Dr. Kizabesi jayali esimbyewo. Addamu okubanga akwatibwa mu mwaka ogwa 2006. Era Dr. Kizabesi je, au yali ava na mu South Africa kubwanga nkusenga akomye okwesimbawo. Era tumulaba ajaddamu okwatibwa mu mwaka ogwa 2011. Nganne ekyamu kwa sawa neno mu mwaka ogwa 2011 gwali gwa kukola bujagalalo. Ngira wane komera ati yasobola kubanga aliona ngawano yakwatibwa olw'okukola obujagalalo n'okukuba enkungaana mu ngeri emenya amateeka. Abajjukira ebiseera ebyo ebya woko tuwaaka. Nga kino kye kyali ekiseera Dr. Kizabesi je ng'agenda asanga obanga akola enkungaana ez'enjawulo abasinga obungi mwamulabanga nnyo awo mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala. Naddala ku bbeeyi we yali nga yeekanamye ng'oba oli awo ajja ng'ayita mu mbeera eyo okujja okulaga obutali bumativu bwe ne bannansi. Era ensonga ezo zaamukwasa nnyo. Kyokka wakati Dr. BSJ ng'amaze okubanga akwatibwa mu mwaka ogwo gwa 2011 teyamalayo kabanga. Yamala ebbanga ttono. Kyokka oluvannyuma yateekebwa ku house arrest okumala emyezi 8 gyonna Dr. BSJ nga tava waka. Ndowooze ggwe wuwo omala lunaku lumu nga tovuddewo n'owulira ng'oli bubi. Naye mu mwaka ogwo gwa 2011 Dr. Besigye wakati ng'akwatiddwa ku misango gy'okukola obujagalalo. Baamusibira ewakaawe ky'oyinza okuba ng'oyita house arrest okumala emyezi 8 mirambirira nga Dr. Kizabesi je takkirizibwa kubanga ava wakaawe. Oba kyenjogerako mu kitegeera. Emyaka 8 Dr. Kizabesi je nga takkirizibwa kuba ng'ava wakaawe. Katusoke tujjewo obulango bwabakama baffe we tukomawo ate tugenda kuba tutandikirawo. Munamakota Alex Magala nzakyagira maaso kuba nga mbatwala.
1: Ojawuliriza program ekyasibya ng'ekutuusibwako Trinity Legal Aid Foundation Uganda obulidde obwenkanya mu kuwolerezebwa weebali ku lulwo.
2: Business yo terikula nga tojiranze lwaki abantu balanga bye bakola? Anti ba customer bayina okumanya w'osangibwa kizimbe kiwookolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda. N'olwekyo ggwe omulungi ayagala okufuna ba customer, jangu ku Radio Sapiens ensambya olange naffe. Sibisibwo okutufuna jangu nnyo ku bukubi ku namba zino: noti 752-897-6 plus 250-900-928-2 oba plus 250-666-611-00 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiensia.com. jangu olange naffe aba Radio Sapiensia, tojja kwejjusa.
3: Buli mwana agwanidde okutandika obulungi mu bulamu, wabula omwana wo ne bw'aba alabika bulungi akyetaaga obukuumi. Okugema y'engabo ekuuma omwana wo obutakwatibwa ndwadde ez'akabi ng'omusujja gwa mulalama, puliyo n'ekifuba ky'omumawu gwe oba nnumooniya nga tezinnaba kumulumba. Mu Uganda okugemesa abaana kwa bwereere mu malwaliro ga gavumenti gonna. Okuva ku kuzaalibwa okutuuka ku myezi 18, kakasa nti omwana wo agemebwa mu bujjuvu aleme kutawanyizibwa ndwadde zino obulamu bwe bwonna. Olinawo oyosezzaamu, tewiraliikirira. Genda ku ddwaliro lya gavumenti erikuli okumpi ogende mu maaso n'okugemesa omwana wo. Okyalina obudde okukuuma omwana wo. Kebera kaddi y'omwana wo leero, mugemese mu bujjuvu era mu budde, kubanga okugema kutaasa obulamu. Obubaka buno bukutuusibwako Minisitule y'ebyobulamu.

Mbalamusizza nnyo ab'oluganda bassebo ne bannyabo abampuliriza nga Kereziya, kitebe kya Kereziya Katolika mu Uganda, oluvannyuma lw'okuweebwa amagezi n'enkola gavumenti bye yatuwadde ku bikwata ku lunaku lw'abajulizi nga 3 Juni e Namugongo mu kiwandiiko ekyafulumiziddwa. Twagala okubaako naffe bye tulambika ku bikwata kusoma kw'abajulizi kwe tubadde tulindirira. Okujjukira n'okujaguza abajulizi ba Uganda kikulu nnyo gye tuli mu kukkiriza kwaffe. Kitunyweza mu kukkiriza n'okugoberera Kristu ate n'okunyweza ennono yaffe nga Abakristu. Weewaawo ensisinkano oba olukuŋŋaana lw'Abakristu e Namugongo lwongezeddwayo obudde, tukubiriza amasaza, dioceses ne parishes okubeera abakumu mu kukuza olunaku luno, naye nga bagoberera omwepiskopu w'essaza ly'obeeramu ate n'abakulu ba gavumenti abaliwo. Tukolere wamu tusse kimu nga twegayirira okusabira eggwanga lyaffe, tusabira abasawo n'abo bonna abakoseddwa ekyo ekivuddeko okwongezaayo okujaguza kuno, tutegeeza ekirwadde kya Ebola. Tukubiriza mwenna abooluganda okugoberera ennambika etuweebwa gavumenti ne minisitule y'ebyobulamu ku nsonga eno eguddewo. Tukubiriza bannamawulire n'abakola mu bitongole ebyo okuwa amawulire amatuufu ku nsonga y'obulwadde buno obwa Ebola. Fenno ng'abasumba bammwe eri abantu ba Katonda, tubakubiriza mwenna abakkiriza n'abantu ab'omutima omulungi musigale nga muli bakkakkamu, tubeere nga twegayirira tuli bumu ate nga tulina essuubi. Obujulizi bwe tulaba mu bajulizi ba Uganda busigala nga butuwa amagezi, butuwa okuguma nga Kereziya era ng'eggwanga, nga tujjukizibwa nti tunyweza okukkiriza okutuufu era tusigala buli lunaku nga tukolagana bulungi mu kwagalana mu mazima ate n'okubeera abeesigwa eri Katonda. Tujja kuyita mu kizibu kino mu bwangu. Abajulizi ba Uganda abatuukirivu n'abeesiimi, batusabire eggwanga lyaffe lino lisobole okuva mu kizibu kino ate naffe okukkiriza kwaffe n'obumu bisigale nga binywevu. Mbagaliza emikisa gya Katonda mwenna.

0: Bikira Maria nyaffe nga tuwolereza ng'olimba bwe lugamba nti gw'omuwolereza ate n'oddamu nti gwe Bikira nyaffe waatali weekanganga ebintu obikola bikola ki bipangulukuka. Njagala okubalamusa mu nneema ye ng'atuyamba kubanga yatera okutunoonya yonna gye tuba n'atukwasa akatono ako kaba tukwasizza okukola omulimu gwe. Mbalamusizzaako bakristu baganda bange, Omukama agulumizibwe naddala mu mwezi guno ogwa Ssappule. Omukama atenderezebwe naddala mu budde buno obw'amazuukira bwe tukomekkereza enkya nga kabiite wa Mwoyo Mutuukirivu agenda okukka. Tubadde mu budde bw'amazuukira kujaganya n'emirimu ebibala bingi. Ndabanga tubadde mu novena ya Mwoyo Mutuukirivu ejja kubaako essebo. Kati ate nga 25 tugenda kutandika novena yabasi y'abawolereza abaffe abajuzi ba Uganda abaki aba Uganda batuukirivu. Buli mukristu yonna gy'oli teweerabira nti nga 25 novena y'abajuzi ba Uganda batuukirivu etandika. Nkimanyi nga mu parishezi ezisinga sagala ngambe zimu weebo zonna twandibadde tulina ekifaananyi ekyo nekikolebwa omwaliiro nga bataddeko olugoye ekyabajulizi, bataddeko olugoye olweru ate bataddeko ne kanda emyufu. Essaala z'abajulizi ne zitandika. Kitaffe Ssaabasumba Omukama Muumuze Bunembe, taata Dr. Spirian Kizito Lwanga yaleka atulambikidde Ssappule y'abajulizi. Tugiine mu ekereziya esomebwe mu ekereziya abantu ate bagiyige. Abo abatannagimanya amatendo weegali nago gasomebwe oba essaalanga abakulu banaatulambika. Kale mwezi gwa bibala ate mu ngeri enjawulo ngambye gwa nyaffe Bikira Maria. Ate beesiimye abo be yayise kugenda okulamagawa ekibeho buli mwezi ogwo gwa nyaffe Bikira Maria oba obudde bw'ekereziya bwonna okugeza nga novena ya Mwoyo Mutuukirivu yiyo y'abajulizi kereziya nga tuluka basimbyewo omuti ogulika enneema nga buli yenna yamwetaaba mu ssaala ezo ebibala bikonoka bukonosi nebikola ki nebiyiika eri omuntu. Ensonga lwaki kereziya nyaffe atukwasa novena eyo n'ebyetaago byaffe tusobole okumanya amaanyi agali mu Katonda ng'atuyamba ate n'ennambika eyo. Kaakati nyaffe ono ng'atuyita e Rwanda muwuliranga lwe tujja tutandika n'oluyimba e Rwanda eyo abaana abo basatu be tutera okwogerako tutera okusangayo omu Natalia mukama zempaka. Kye neewuunya nga nze omu simanyi abala bakiwulira batya tumanye tuukayo n'asalawo okwogerako naffe. Abakristu baagala nnyo okuwulira ku ddoboozi lye, si ddoboozi buddoboozi wabula obubaka bwasobola okubawa. Abagamba ki? Kuba bamumanyi mukutu gwa nyaffe Bikira Maria. Kati bwayimirira bw'ati nga basanze awo tutera kuyimirira ku nkulu ng'eri wali maaso ga chapo eyo gye bayita apparition. Nyaffe Bikira Maria mwenyima yalabikira era waliwo naye ng'ayimiriddewo weyamize essaawa 8 nnamba ng'ayagala okulaga abantu kubanga abaana bano we baalabikirwa bawakanyizibwa nnyo. Mukwawakanyizibwa nnyo eggulu nga bw'olimanyi Bikira Maria n'asalawo lumu n'ajja n'ayimirira yali 15th August oba omwezi kale kuyinza okutankanamu n'ajja n'ayimirira essaawa 8 nnamba asobole okutegeeza abaliwo bonna nti abaana be babagamba biki bituufu era n'abalaga ebifaananyi bingi. Bwe tutuuka eyo abantu ab'e Rwanda ogamba balaba batunulako waggulu eyo kati kaba batannabiiga n'ogamba batunula ki balaba ki naye nga basiya busiya bwe batunula waggulu kuba bo okuva ku olwo bamanye engeri ki gye balabamu nyaffe Bikira Maria n'eggulu lyolesa ki kalumaffe oba tugenze ne tuyiga ne tutunulangayo baba balabanga ki era bwe batubalabanga naffe naye kye neewuunya nti baba tebaleekaana. Abantu bali bakuyigiriza
1: okwegayirira
0: naye ffe wano ndaba omuntu walaba ekyamagero ba waggulu ng'eyo kulekana kwe kukulembera omuntu n'atabulwa naye bali baba nga bangi naye olaba tuna butunuzi waggulu bwete bwe kwandibadde ng'okwegayirira nga basiya busiya naye nga batunudde waggulu kale Bikira Maria amanyi obubakola ki obubakyalira n'abayigiriza kyenvuddeko nti naye nga batunudde waggulu kale Bikira Maria amanyi obubakola ki obubakyalira n'abayigiriza kyenvuddeko nti Natalia bw'atunula okwogera asooka n'abagamba.

0: ajja n'amugamba byonna bye yamugamba. Kati omwana n'adduka ewa father, father abyogekera Maria. Father nga bwebamanyi bwebabeera bagezi okuva mu ggulu. N'amubuuza amulabyewa nti bwe biti ne bwe biti, gamba obuuze omukazi gw'olaba erinnya lye y'ani. Kakani kagenda kumuga mama, yambuziza
1: ani?
0: Bikira Maria oyo ekimulwa kya tunula waggulu, tumulaba wali owe Matia Mulumba, tumulaba e Masaka, oyo ku chapo ye munda mu chapo ya Bikira Maria, akoze bwati nga tunudde waggulu. Bikira Maria teyaddirayo linnya lye, yasobola n'atunula waggulu bwati. Mukwebuuli olaba nga yali asekinga pami okuva eri Katonda ayogere n'omwana mubuulire erinnya. Kale mwekereze obwetowaze n'oluguudo omuntu mwatambulira. Era byonna wandibagambye byaki, tutegera byaki, twagala byaki. Era Katonda era batugamba ntusiza ebifaananyi, simanyi, tebamanyi. Era omuyambuza nimwe bakati kimusiza ebifaananyi, ffe tuli basiraamu. Ne mugamba oli mutuufu by'otamanyi. Tayinza bitegeera, ffe bannannyini bye tubimanyi.
1: Tubitegeera
0: obukulu bwabyo. Kubanza emmere amaaso ga Bikira Maria byansabye mbimuwadde, gwe mungamba ngenda muyita kifaananyi, muyita kabonero ke baateerawo okumulabirako nti nenya ffe Bikira Maria oba oltaali w'ekereziya nti bwe ŋŋendawo ne nsomesa ala zange, Katonda akola ki?
1: Aziwulira.
0: Kale nno nga tutambula okugenda okusisinkana nnyaffe Bikira Maria, ebyobuuli ebyo byonna bikola ki? Abituwa. Tulina abaana omujiji omuto abeetaaga okumanya ebintu bingi. Bagenda mu masomero ne basoma ne bannaabwe, bababuuza ebibuuzo bingi. Naye Bikira Maria bw'alabye nga ebibuuzo bingi n'okutabana kungi, ensonga lwaki azze ng'akola ki? Ng'alabika. Bikira Maria obubaka bwawe e Rwanda, ensonga ezo zaali kumi twazisomako. Naye ensonga ekulembera byonna yakwagala. Ensonga zonna bw'oziwulira mubeere mu bulamu obutali mu bukuusa, musabire kereziya, ate mwagale nnyo Bikira Maria, naye yasaba okumwagala ennyo. N'ayogerako nti omuntu ayagadde nnyo Bikira Maria, akamu ku kabonero k'olabira kwe kusoma nnyo ki? Sapule. Ate bwolyanga bakugambye okusoma ennyo sapule, bategeeza rozaali, bategeeza rozaali. Naye mu buno budde olw'okuba tujjukira sapule, kereziya tutambula mu maka, mu bifo, mu bitundu okusoma ki? Sapule. Olw'ensonga nti obudde olusoba rozaali ng'ekibiina buba tebukola ki? Tebuliyo n'eggese kinnoomu, rozaali ogikole ki? Ogisome. Nyaffe ng'alabise abaana abo bwe bajjanga ng'ayimba gye bali ennyimba. Naye ku olwo lwe yabawa meseji yajja nga tayimba, nga si musanyufu. Saagala ŋŋambe ng'anyiize ne meseji egamba nga si musanyufu. Ne bamuuza maama nga toli musanyufu, n'abagamba si musanyufu kuba bye mbagamba temubikola ki? Temubikola ate temubigoberera. Bwe ndaba fulo oba obuyitirivu bw'abantu bwe tugenda nabo e Rwanda ne bwe tutuukayo, oyinza okugamba ka ŋŋende ku lunaku luno ng'olwokuna ntuukeyo olwokutaano ng'abantu si bangi, tekuliko na lunaku kati ng'olwekumi n'essatu olwaki olwanyaffe Bikira Maria wa Fatima, oba olwabiri mu munaana lubajjukira parishon okulabika kwe, oba kumi na taano ki Agosto olunaku lw'amaanyi mu kereziya. Nti oba siisanga ebyo bantu, kikwewuunyisa osanga ebibinja n'ebibinja byaki weebale nnyo wonna w'ogendedde. Kitegeeza nnyaffe Bikira Maria alina enkizo mu bubaka obwo bwe yawa abaana abo, kuba bagamba si bw'e Rwanda, si bwa Afirika, wabula bwa nsi yo yonna. Nga bw'otunuulira kati engeri gye tutambulamu ne tuna n'obubaka Bikira Maria bwe yawa, olaba nga ffenna tukutte ekkubo eryo. Akamu agamba nti ensi eri ku liringito lwakola ki? Lwakugwayo, kubanga amayisa gaffe maki? Mabi nnyo. Ate Katonda kati tuli mu kumulwanyisa bulwanyisa. Osisinkana omuntu ng'ayambadde engeri gy'ayambadde, n'afuna n'amaanyi agamugamba ke mpola mpola nga ye ne byakuddamu ng'olabira ddala nti ne Katonda tamanyi nti gy'ali. Kati obubaka obwo Bikira Maria tulabye nga yeegomba nnyo abantu bangi babutegeere, babutuuse mu nsonda n'ensonda z'ensi yonna. Kati ng'amaze okubawa obubaka obwo, waliwo ekirabo Bikira Maria ky'agaba. Bikira Maria bw'otuuka eyo alina engeri gy'aggula amaaso ge ag'omwoyo. Nga tugenda okulamaga munda muggwebamu n'ebibuuzo, bisobola okuba bikwata ku ggwe, bisobola okuba bikwata ku kisomesa kyo, bikwata mu famire yo, bikwata ku kibiina mwoli munna oba awantu wonna w'okuŋŋaanira. Ogenda okuwulira ebibuuzo ebyo nga anso zifuna wekka na wekka. Alina engeri gy'aggula obwongo bwaffe. Ekintu ekyali kikulemedde okutegeera, owulira buwuzi nga obwongo butandise okukola ki?

0: okutambula nga bubikoka nga butegeera kasita otuuka mu kifo kiri era waliwo akapande akagamba nti welcome to the Holy Land of Chibeho kakati bw'otuukayo experience yaayo y'amaanyi ate ekirala eneegayirira eyeegayirirwa nga tutuuse mu kifo kiri eyina engeri gyekuwuliza nti totuukangako wakifaanana
1: ng'olina ekyenjawulo ky'owulira muli
0: sebo oba ensonga nti no ng'etteeka tutambula mu kwegayirira okw'ama ate ekirala olugendo luwanvu nga temuyinza kutunula butunuzi mutuule muti
1: tuba tusooka
0: kaakati olw'essaala zino ezisomwa zirina engeri zezibikkula emitima gyaffe nezituteekateeka ogenda otutuuka wali ng'olinga atuuse muki mu ggulu olw'essaala zino kati Bikira Maria bw'alabye obudde bwe tulimu kati nga bwakunoonya ssente bwakusoma nnyo bwakuyiiya bino nabiri akuyitako ku bbali n'agga mwanange Elizabeti jangu ate ne bino okole ki obitegeere mu bufunzi ogenda okuva ekibeho nga pasenteji y'okwegayirakwo ekoze eki erinnye bw'oba obadde tosoma sapule ogenda okukomawo nga sapule toyize enjige wabula ng'ofunye n'emmeeme ekola ki ejagala weebala ennyo okugijjumbira ate aweerako n'emmeeme endala ey'okugiyigiriza abalala kati naffe Bikira Maria eyo kyekimu ku kirabo kyagaba kati sapule yeno eya bulijjo tugitambuliza mu rozaali ogenda okukomawo nga rozaali ogiyize n'ensoma yaayo ate n'ennaku naffe ekereziya zatuteekerako okusoma sapule singa osomye etya emu ekirala sapule eyibonyebonye omuki omusanvu kuba sapule eyo naffe Bikira Maria yo gyereeta ng'ekyokulwanyisa kyeyawa abaana bale basobole okuwona ekigezo ekyo ekyali kirina okugwira ensi eyo kaakati bwe tutunuulira sapule eyo n'amaanyi gaayo oba yagiba esobole okuwonya Rwanda yonna ekigezo ekyo ate ng'obubaka obwo bwonna teyabuwa Rwanda yokka yabuwa ensi yo kitegeeze nti omukristu mu bulamu bwaffe obw'okusitula omusaalaba sapule wandibadde egyeyunira nnyo ntera ekyogera n'okujjukiza abantu nti lwali lw'olunaku lwa 15 September bwe tujjukirako nyaffe Bikira Maria yanyoleddwa nagamba bwana mukulu wange Reverend Father Richard Kakoma yajja n'atutriikinga yasoma mmisa n'atubuuza njagala mumbuulire ebintu 7 bijjukira ku lunaku olwo kakati n'otakula omutwe so singa yabuuza nti mumbuulire ebikolwa bya sapule bonya
1: bawansanvukwandibadde kumunya mu jjenje kalu
0: naba n'abuuza mumbuulire ebintu 7 kati nga bw'omanyi otakula obwongo ne tutandika obbimenya luvannyuma nnyo ne tujjukira nga tubuuza eyo sapule ye yennyini kati mwekereziya kati nyaffe Maria ayagala nnyo ekole ki esomwe abantu bangi bagirina bagigula abalala bagyagala tebamanyi wagisanga abalala tomanyala wagitandikira naye we tugenda okuviira mu lugendo olwo ogenda okudda nga sapule ezo bbiri ozikoze eki ozitegedde ate ng'osobola n'oziyigiriza abaki abalala ekimu ku Bikira Maria kyayagala ng'otuuse e Rwanda okimuwenga ekirabo by'otegedde bituuse ku baki
1: nsooka enzigyewo obubaka buno era awo wetugenda okusimbulira
0: nkalesa
2: bizinensi yo terikula nga togiranze lwaki abantu balanga bye bakola anti bakasitoma balina okumanya w'osangibwa kizimbe kiw'okolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda n'olwekyo ggwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma jangu ku Radio Sapiensi ensambya olange naffe si bizibu okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku namba zino noti 752-897-6 plus 256-2-9-28 oba plus 256-666-611-00 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiensia.com jangolange naffe aba Radio Sapiensia tojja kwejjusa
3: singa omuntu yenna akusaba ebikwata ku akawunti y'okwoterekera ssente mu bbanka singa omuntu yenna akusaba ssente mu bawo piini ye ey'ekyama oba piini yo gy'okozesa ng'ogenze wa agenti Omuntu yenna singa akusaba sente Visa card pin yo oba namba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okuggyayo sente. Singa omuntu yenna akusaba ebyo by'okozesa okuggulawo akawunti yo ng'okozesa omutimbagano,
4: beera bulindaala eri abafere. Towa muntu yenna bikwata ku akawunti yo ng'akkubidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku byuma bya ATM oba watundirwa ebintu. Gulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa ebikutu bya website egyesigika. Bw'oba olina ky'obuuza, kuba ku namba zaffe ezitali za kusasulira ku MTN 0800 200 555 ate ku Airtel 0800 335 34 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug. Centenary Bank nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation, amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu eya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund ekya Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10. Amateeka n'obukwakkulizo bigoberera.
5: Bino byewasubiddwa mu program Sagalagala Midde.
6: Sebakadde Joseph naye abuuzizza nti ekibuuzo mbu tubabuuze mbu yenka yeetaaga ki 2-3 mukuba okulayira. Okulayira weetaaga ki?
7: Njababuulira kubanga tetusobola neeza ebipande z'omutandiko ziteekako
3: embuusi
8: oli najja n'akuteresa ekyekyo ekyamakye bw'oyombamu ennaku 2 n'okyogera wagula ne poloti n'ogikwako omusajja n'atagimanya endagaano
6: yiyo obimuwa n'omusajja alaba
8: n'omusajja alaba
6: bannange mulimba
3: Omuziki omuteketeeka obulungi. Emboozi, ensonga ezikwata ku muntu wa bulijjo. Monday to Friday, okuva ku ssaawa emu ey'okumakya okutuusa ku ssaawa nnya ezaakalasa mayanzi. Tosubwa Jacobo ne Kabasa, yenka Daniel Zimu by'emizannyo mu programu Sagalagala Midde.
9: Uganda Catholic TV is now on GoTV. Recite the rosary. Participate in the celebration of Holy Mass. And tune in for faith-filled programming that feeds your soul every day on Channel 412. Available on all GoTV Uganda packages. GoTV Uganda. Love it. Canal Plus is regulated by Uganda Communications Commission.
3: Obadde okimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliko okukoma okumanda mobayiro n'eddaata ebiggwako oluvannyuma lw'ennaku 3. Nyiga *9#. Ojja kufuna ennyongereza ya 3 n'eddakiika eziwerako okukuba amasimu g'amanda. Manda mobayiro lukoleeza. MTN erungamizibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga. Enkuluze y'amagezi n'ebyemizannyo.
1: Okay, chenda mwenye katanyezo nyafama, Radio Sapiens, enkuruzi ya mapizi, msumuzi kinevi mizanyo. Tucha agenda maso, wetu wende kufundi kila, nga tu liku, tubadde tutunuli de, sapule ya bibonyo mabonyo musambu. Kati wakatu uli ya Father Kakoma. Ngabu ya klasi.
0: Ya vitu buza.
1: Ngabu ya bibu.
0: Nemo mabizi.
1: Ya utu zuvide. Kati watu singu
0: hati. Era mwewa zanti ya tuigiriza na asu kusobu ngu wafi. Kale nituweza mpola mpola. Mituwa wangaichi mune tuzugu kanti vya badabuza. Nihua mwewa ganyo sapule yo. Nyo. Nyo. Era gamba. Njala gale demo somi wengabu chali mkerezia. Emavega. Yatani kwa mwaka guluku mwe bibili. Nene tugena nga tujibako mpola mpola. Abantu waji wanti ya vivonyo vonyo. Ngabu umanyo mtonde. Ati ya vivonyo
1: vonyo. Abanga agama mbiye itira.
0: Tunamilo genda ya mba Kristo jeo gira ko. Elizabeth yo gira nyi. Nene nene vivonyo vonyo vyo. Tavi tavuda. Nenga la mpola najiga. Na yomu mpola jize. Sapura inengeri jeo kuzo mu Kristo. Nemu juki za antino. Mumu salaba. Ato mtu mwaitana akula chi. Na wangula. Mwamesaji bike mareze ya wa. Ya gama ti mesaji singo vukuru. Kwa kujukiza omu Kristu, nti obulamu omu Kristu mchi, musalaba, atina kerezi ya katulika monsiyo, monsiyo na. Kano, bisho maria uyo, baratu yise, ebintu olivyo, nabe tugenda tumenya obubako obo, tubabuli wako, netudanga tuinabia tujukido kukola chi, okueta bamu. Yechilala, bisho maria ya tujukiza kunumu ya kerezi ya. Kumano, chitu wate de, okubela nga tuisanga butu agala, tulwawo okugamba mu kereziya okutuula okuwuliriza biki bye nnina okukola ki? Okukola. Okugeza ebiragiro by'ekereziya ebyo omusanvu birina kye biragira omuki? Omukristu. Kaakati ekigambo kyalongo sanga nako enkule ziragiddwa omukristo ozijjukira mwamanya nti nga olunaku luno lutuuka bwe luti kati okugeza twakava mu malinnya ga mukama waffe yesu kristu muki muggulu omanyi lutuuka ddi olunaku olutuuka nga wayise ennaku 40 wabula nnyaffe ekereziya nateekateekera lugende ku ki ku sande
1: tubanga tetugenze tetujja kwekwasa nti emirimu atwali mukola ate ki
0: tuluwe obudde bwalwo ekirala okulongoosanga ennaku enkulu ezakidda kaakati n'olunaku lwa katonda sande tugitwalanga kyakubalaata biikira mali yanyikiza olunaku olwa sande baluyita n'olunaku lwa mukama nga teeka onaogenda kwekere kwata olulagala buuka obutaba ogende mwekere kwekerezi osome kati ennaku ezo singa oba ozijjukidde kijja kukuyambako buli lw'ogenda mu kereziya abakulu ne bayigiriza ebikwata ku nnaku ezo okukkiriza kukukula kugaziwa biki bye bayigiriza ku lw'amalinnya biki bye bayigiriza ku lw'amatwalibwa ga nnyaffe biki ebiyigirizibwa ku lw'abajulizi bwe tuba tuyigiriza abaana wano mu Uganda ennaku ezaffe enkulu eziragiddwa ziri 5 omwana wanika omukolo n'abuuza lwaki ziri 5 n'amukatabo ziri 4 kati omuntu omukulu ayinza kikubuza naawe ng'olaba kikuli wati wala naye nga ansa eri ku ssowaani okukkiriza kwaffe wano mu Uganda kutambulira mu musayi gw'abaki olunaku olwo nga lukulu nnyo era tujjukizibwa abooluganda bwe lutuuka genda ku kereziya yonna ekutwala lwa tteeka ogende osome ekitambiro kyaki kya misa
1: era nakati tebeekwasa
0: tebikwekwasa
1: batugambye tewali genda namugongo
0: essomo
1: ekereziya yo weeri
0: kubanga nenamugongo ne bwabanga waali abantu bonna tebagenda eriyo mulwadde webale nnyo webale nnyo naye era emisa esoma ebeera yabaju ebitundu by'ensiyo yonna kakati no n'olwekyo keera ku makyanga etteeka ogende osome olunaku olwo kaakati ekirala biikira maliya atojja ojjukiza byekereziya ndaba yali ekyomusaba mu kigambo wanga katonda endogolo ye nze nkyebuulira katabo kali singa nfudde Elizabeti waliwo akabuuzo akabuuza abadde asoma sande olwo omusomesa bamubuuza kati omusomesa omusuubira abiwandiike akubikkirawo akabega naye kaka ansa zigenda mu ggulu butereevu abadde awa endobolo
1: endobolo tetukyagimanyi nyabo
0: butereevu
1: endobolo otukuba emiggo
0: esobo
1: ansa tukuddamu emu tuwa ekimu ekyekkumi
0: byanjawulo ekimu ekyekkumi kigendera ku mirimu gyo ate kirungi nnyo okuwa kubanga kiwa emikisa emiki emirimu gyo naye endobolo eno yatteeka kubanga kiragiro kyekere nga bwe bakubuuza anoonya ebibi byakola ati ansa eri nti ayita mu biragiro bya katonda n'ebyekere
1: n'ebyekereziya
0: kaakati bw'oba osanze nga endobolo togiwa ate gyoli mu paalishi nga tobimanyi bulungi abasomesa gye bali babaana bakulu baffe gye bali obutabo bubeerayo na buli kyonna bajja kuteekateeka bulungi endobolo ogenda okole ki endobolo togiwa faatha togiwa musomesa ogyeweera ku lw'omwoyo gwo nedda ate omusomesa akuwa ekiwandiiko ekigamba nti asasudde endobolo n'abitwala mu ofiisi ate ebintu byonna bye tukola okudda ku kereziya bigenderamu okkuza okukki essaawa eno singa jjajja teyakutikkanga ttooke ditwala ku ekereziya n'akutikka akalomukabbo wandibadde omanyi obukulu bw'endobolo singa teyajjulanga mmere nesaati ezinnasoma wandibadde n'obukristo omanyi bukulu bwaki bwabwo bigemali ekyala kyatujjukiza abooluganda empisa ezo ze tulina okuyisa mu budde obwakalema mu ebiri ennaku zino ennyama yafuuka nga bijanjaali osanga ng'abantu mu budde obwakalema lwe bakola emikolo emikolo webala ennyo n'olunaku olwokutaano twalwerabira ebintu ebikira maliya atukubiriza owekibeho nti muddeewo mutegere kereziya kyabagamba ojja kwesanga nga teweetaaga natambula na mayiro mu mayiro kunoonya mukama ng'obitegedde mu paalishi yo mu ssaza lyo mu nsi yo katonda ogenda mu kabondoko n'omumakaago ogenda kuwulira katonda ng'olinaye bulungi biikira maliya ayogera ku baana abalokosa abavudde mu ekereziya omugugu ogutadde kuffe abazadde agamba kino essaala ez'ewaka zisomwa ddi Eniyo waza ekeza katuli kanyafe wano msazadi ya fe. Walua kataba kaliko eneda ili ya mumechi kumakaga fe. Kari ya ukatomi nyoka numo mpapula antono. Mm. Nyeba akuwako family. Ta mama na

0: Achi? Echo che kifananyi bigira Maria kya jombiza abantu. Muma akachikolebwe kera kumachaso mesala na abana. Na teba igirize bezukulembera lero encha omwana akulembera batata akoleki? Kulembera. Kye nnatu bezukulembera kya okubiri. Muna ebitabo ebyekerezia ngekitabo kya Mukristo. Ngekitabo kya nyimba mu maka. Mwe biri munju ngomwana bakera kumacha. Nina kuzineza wiki bigira Maria abuza abana mubagundi denti kerezi atambula bwati buli lunaku olomande tujukirani olokubiri tujukirani wewe nyenti ne tata Yosefu mutukirivu kitafe Yosefu mutukirivu ensite kya mumanyi
1: tukanga webo olunaku lulamba
0: lulamba muwiki lunaku lulamba aliroke sala ze sapule jeri na matendoge na ye ofune kusemoze botanike sala ewe kusala butukuvu nyimpi owuli laba kusita bajimanyi botanike Yosefu mutukirivu na ye tebakola ki tebajimanyi na ye nge emirimu gya kitafe Yosefu mutukirivu oyo byebyetaago by'Omukristo. Yaenda kugoloto mwekeleza hizo tulabuti. Nuhu ya Mukristo omugu hata agena kugoloto ya chita feze fomu tokidi. Kale na Uganda, enuma ya kerezi yeyo. Mwetuga tugende Rwanda. Biki ya Maria tukubiriza. Tudemu. Tujinyeze. Tusitulanga wafi. Tujatani kukulabe birunji biyakato. Biyakato nda. Metiale sala za muneza ya kerezi ya. Osango mtu nga chitude chitaba che sala. Chirine sala. Insenge kubulunji. Naema omugamba. Kale ntandikire sala ezenkya nga tazisobola. Naye nakuta ekitabo kinene bwe kiti. N'omugamba ntandikire sala ez'akawungeezi nga tazikola ki? Kale ntandikire sapo ey'olwaleero nga tasobola kusoma sapo ebikolo by'essanyu nga tasobola kubikola ki? Kubisoma. N'omugamba batabirina kale jjawo ekitabo. Ng'ama akatabo mweriri. Nako takalina. Takalina. Nga takalina. Kakati ya Mukristo wape, biki ya Maria yewe Rwanda. Mwenyeji wa kutujukiza, agamba tubusude, tukutame, tubukolechi, tubuyonde. Ate, buli wakubiri wano masaza ya wano. Nina kwezira gibba masaza gona wano mu Uganda. Aba soso udoti babira yo mwofises. Tukijo msoso udoti omubuze chikutawanya. Omubuze chikutawanya. Osolo kubira wakange kibatawanya butasoma sala za nchana za kaungezi. Ngo ndisho
1: abudda.
0: Ngo tambi nana ku kugama ati Maria mutukirivu.
1: Buli Maria yekaka kululwe.
0: Butere. Kubanga basandika sala eggulu lisindika banaggulu ne beta bana fene tusoma nabo. Kati ripoti je bana za yali wanga mwete mukunganya. Osanga ndiye mu Kristo mu wadomu sala batamwa bifana nchi abikira Maria. Nyinga bako wabifana nyebyebeyi ebikuwa tagana kubonga bo. Gabiri mwujubi tudega gaba Kristo. Kaleba Kristo bika Maria ono nyafo we Rwanda. Echo, chewaja tujukize. Echirala. Bika Maria ono mumuchari enye kugoloto. Wamba goloto wezidi. Mumuchari atemu igilize na abana.
1: Goloto tatujitwala angachimuli.
0: Nedda tatu.
1: Bwe tujiraba ku Parish ne mpita wunze ne ngenda. Kasita mva mu misa, kasita ngenda mu misa. Chiwedde.
0: Sabo buli bwacha ya goloto ofuna indulgencia. Simani yeka na chobo nene, na ya chini ti indulgencia. Uwe ya chitu ndo baya namba, katonda ya manjiba agemulia. Buli bwa tuka la vigene na vitamla na tuka u, nyafi Maria na umula msako. Akali mwoto kaina mugamba ave Maria. Bobo kaina kubaka bonono, fukamira, nyumiako na ye. Tini msoso doti omu, Father Mayinde, director diyo uwechi inderi jena gama mtendeki. Ya tuko mabanda wangi, uwanji Father. Tovela nga maso gomuka na mumu mwenye la. Mbibu tuka mwenye.
1: Mbogena na inga asiriko.
0: Habuza kati unaya galachi. Tuka maso gomuka na mumu mwenye biyokula chi. Kati mbibu gena kugoloto nyefe mkule chi. Mula museko, ate mumu mwenye nti mama. Emere kate kula chi. School fees zaba na school zaechi. Atenda baba tunene image za bikira Maria matundiro gekerezi. Ole bikira Maria wenema, ole bikira Maria wechibeo, bikira Maria Rosa Mystica. Muligogula bikira Maria, mumuteke mu nyumba za mwe. Muligogula Maria wabera munju, atulaye mu malaika.
1: Abasembeza.
0: Aba munju nga mwali mweme.
1: Anti ke kabaka wa ba malaika.
0: Nga tudde. Nasomozebwa. Nima umane eka, wanabana babiranga kukubo ya sibe mvidi, mvubuka. Umane oyo, mumunga afune chigezo. Kati ingajia kukereza mchisomesa change wengwa, ya sanga wagali, baso mimisa bagadeo. Kati mtuwa nikumungama, niye ndaba mame Elizabeth ya beira wali, zemani sima niti niwe mbira maniwo, ingajia ngatula. mbozi zabe mbozi zanda batasituka kumba ine chigeze chimukozeche nishimutawanya paka bayambu ujane tunonyo mtu asobolo muyamba na ye eka ninaero za mistika biki ya Maria ninaero nowe nema katine ota entono tononga enjibwe yandi badde nyo misalaba na hizi baadja ufuka amide waka na mba patumia biki ya Maria roza mistika yona inevi mulia visa tuwa no onye na katumia janyanga kuma wakuunda bako na hanga ufuka mida wali ya biki ya Maria uyo watu onumugana chiyari nebiki ya Maria uyo kati uraba munga ngamba tina mba jano na lawa biki ya Maria uyo nza nye mbaba lienye nye kati nza nanyi niye nza na biki ya Maria muina mungu nge chechira bata ya chimpa kati bila vya magero biki ya Maria bila alu abantu echa chukutegeze kubela kwa biki ya Maria wuna wakola chi wali eraba mwechi chi wala sawo rugoye banajja bano batuyigiriza nnyo okuba biki ya Maria yechiki olaba sawo mwaliro ne basawo ekimuni ne basawo ne kando ekitegeeza okubeera okwanyafu biki ya Maria buli muntu yenna ayina imeji ya biki ya Maria ate tamuganyaba nazizanyirako kuzaasa mumuwe kitiibwa ye amanye engeri gy'akuumamu abaki abakristu be.
1: Halo
2: wanji
3: halo
2: wanji
3: wakaliza wanae pepe kote mingi
2: amin
3: enatu sigale mkwega ilira wana tunaigilize sara ze chisinde sapule watu alako msaka na mendwe tukubu nene kerezie tuyame kufanga ate sara za masangaro zigewe sare ntufa wakalizi matiki wafusa wakalizi matiki wana vasove tuwa tuwa some sakira la mujiji ate kakate kerezie tateo masangaro wana kukende ya wazate tibachave ila waka baso masala za masangalo mbwe jokwe sumurura tangu murungi tata ate katonda kwe murungi nyo isale zuzi tubatu kendira keza masi ni mapira
4: Olusomo lwa tangwe yokubiri lutuuse era MTN momwe byokusasula school fees ebifudde byanguna okusinga bwe gwali gubadde kakati sasula school fees nga weyambisa momo wegate mu mukiso gw'okuwangula school fees wa mwaka mulamba essomero erinafuna school fees nga liyita mu nkola ya momo nalyo lyakweta ba mu mukiso gw'okuwangula vani etambuza abayizi ekyo si kyekyokka omusadde osobola okufuna school fees looni ng'oyita mu nkola ya momo nyiga sitemu mukaga 5*800# obukozesa app ya momo okusasula school fees obasaba school fees ni ago gemanyi ga momo MTN Mobile Money Uganda Limited erunga misiba banki enkuru ya Uganda enteka tekeni yokuvuganya yakirizibwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board Rotary Club yokumapera nga baliwo mu Uganda Blood Transfusion Center bakuwola abantu mwenna mu ntekateeka y'okugaba omusaayi ku lwokubiringe n'okuzoomeza 26 omwezi ogwo kutaano omwaka 2026 ku State Square mu kibuga Kampala okuva ku ssaawa 3 ez'okumakya okutuusa ku ssaawa 10 n'emwezi akawungeezi okuwayo omusaayi gwo kisobola okutaasa obulamu weetabe mu ntekateeka eno ey'okuyamba abalwadde abali mu bwetaavu era obunyisa amawulire ag'okuwayo omusaayi okwetoloola eggwanga lyonna entekateeka eno ewagiddwa Centenary Bank
5: Singa omuntu yenna akusaba ebikwata ku akawunti okwoterekera ssente mu banka. Singa omuntu yenna akusaba ssente mu pini ye ey'ekyama oba pini yo gy'okozesa ng'ogenze wa agenti. Omuntu yenna singa akusaba ssente visa card pini yo oba ennamba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okuggyayo ssente. Singa omuntu yenna akusaba ebyo by'okozesa okuggulawo akawunti yo ng'okozesa omutimbagano.
6: Bera bulindale ili yaba fili. Tuwa mtu ya nari kwa takuwa akaunti yo, nga kubide oba ku email nga waligo chogula, oba chotunda kubinuma vya ATM, oba watundiwe bintu. Bulile bintu kumutimbagano ngo kwa sisemi kupitia website AJCDK. Mbogoni na chobuza, kwa kunamba za fesitali za kusasulia ku MTN, noti munana noti noti, bili noti noti, tano tano tano. Ate ku Airtelo, noti munana noti noti, satu satu tano, satu nyanya. Oba weleza email ku info@centenarybank.co.ug. Centenary Bank. Ngabakolaganira wamu ne Centenary Foundation amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu ya Uganda sente za ba customer zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund HR Uganda okutukira ddala ku kadde 10 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa
7: Focus Construction Company, ye company ye kakasibu kole mirimu jona, ejikwategana n'okuzimba, okuba plans za mayumba, n'okuziyisa mateka, cancer approvals, architectural and structural plans, okuzimba kona, okusereka, roofing and ceiling, okuyoyota, finishing and plastering, amasanyalaze, wiring, ebyamazzi, ntegeza plumbing, okusi garanji painting okukore nzija compound designing ne gardens ebisale bya febirunji nyo erabi sobo kambuli imbera twenyumirize nyo mkula kulana ya bantu yensonga lwachi twagala otandike na ferero tuli na tete opposite all competitor station esimu noti msambu msambu mukaga mnana tano mnana bili zero mukaga ate ku WhatsApp tusange ku noti msambu noti emu mnana tano mnana bili zero mkaga oba noti msambu tano bili satwe musatu zero mkage emu Focus Construction Company. Let's build the future.
8: Wewao, edakika ze tulimu kakati zezi jo kufundikira. Tuwagala kuwebaza mwena baliko. Mchala Anet Virunji Winansana, webali kuhuli dizo gami ntikale sengaze nalimu katoliki. Na andi wade, ndoza chandi itiride. Gami ntikale sengaze nalimu katoliki. Na gamba, nandi wade ne mkabi nkana kumkabera muu. Mtuwali ya ubaga ya alamu nange. Nye kati osoburu okujia, kumaka kati guwebera kusapiensia. Programu zozugoberira oziwuliriza ate bibuzo bya feria kabinka biva mu programu za feza tuweleza kati ngeno abagiriko toyinza kungamba nti osobola okulemu ekibuuzo ekikwatagana n'ebiti bye tubadde tuwogerako na David ya Maria nyinaki ambo owekibeho so mama tweyongereyo mu budde bwaffe bona eddakiika ze tusigazaayo
9: so bwe tweyanziza tukulikeyo nnyo mukanyomero ako ataako obulango Nyaso ono tumwebaza mpide omuteesa avudde waggulu ng'agamba baana baffe bayigirizibwe essaala ezo ez'omumaka nabuli omugugu ogwo abazadde nga be nakyogedde tuddeyo okuyigiriza abaana baffe tulina ebintu bingi bye tuyigiriza abaana ndaba ennaku zino abaana basomera nnyo ne ku mitimbagano basomera
8: n'atagenda mu misa n'agamba nze nja kusomerako online
9: Ebe byabeerangawo mu ngeri y'okusomozebwa mu bulwadde. Naye essaawa eno toli mulema. Waliwo abaana be nasisinkana lumu ne mbabuuza ekibagano genda okusoma misa kiki. Weebase okugulu okwo n'omukono n'obwongo Katonda abikuwa omutendereza.
8: Kituufu.
9: Nebifikawo weeweereza kituufu. Kaakati bwanaakeera ku makya nga gusanyaladde tegusobola kukola. Katonda ogenda mugamba ki? Abaana ne batya nnyo ne batuna bwe bati nimbagamba buli kyonna kye tuli kigenya mukwesa Katonda kiki kitiibwa abaana tuddemu tubayambe omwana bwe batumugunjidde mu ddiini oba omuziise ng'ensonga lwaki balokose ensonga lwaki bakoze eki balokose kati tuddeyo tubalambululire mpozi bakalala k'ennaku ziri ke twayogeddeko ennaku enkulu ezirakiddwa mu mwaka enjigiriza z'ennaku ezo zirina engeri gye zigaziya okumanya kw'omuntu bichiwa baigeza kuna kwezo nebikuongela omuzungu achiita informed nebora ngotegede ya wala tubisa bintu binje wako ata kukerezea fenga tetubimanyi luachi tetuetaba ati nyefe kerezea manyo tegeke misomo parisha sisi tegeke misomo na hama tutela kulachi tema jijumbida ati nwesa ngangala kunganye mungu nganezo nga tata zayo gede kwa chakubuli anti chichino wabula yewe kuba alabi yengaba ntuwa kunganye ngaba kulachi ngaba weda ko ya shirala Mwafe vikila maliono, betu genda mchife cheche chibeho, aine shirabo cha atua. Neo gede kuchirabo cho kuda mwebibuzo kuda okutuwa ansa mwebibuzo betu batukola chi. Tuwina, echala atunyikiza, atujukiza, enone ya feyekerezia. Kubanga, mpuli denga tata yugulantinaba na tubatuwa liko kuchi, kusaka la mentu. Botu kwa mchife chiri, wanyo chiti wachapo.
8: Ha, zeyo nanga nalisi jira banga kumama.
9: Buli wachukabu watichapo.
8: Tewe kwa santi Yezu ate mufuni dewa. Ate neze wa kwega irira Yezu. Musanze wa. Mchala ane tiono birunji. Aso kaji emu December tugende chibeho na ye.
9: Labeko.
8: Lisiga David ya kweko labi
9: waka. Kumabi kia maria taguba mtu.
8: Ya.
9: Owezi kiza ina mwanezi. Kajaga alegeku buomu kwa kerezia. Kwa kerezia taguba mtu.
8: Taguba.
9: Kati chapezo. Saka chapezo zenjo girako. Tata nga latudake saka la mentu. Yama tuwage ndoku munga baise chiba ita adoration. Yama kusu wa basi ingate tumanyi. Chicho inakula ngotuse masoga Yezu. Ayole sedwa machapo. Yezu okuba. Nga yole sedwa kwa lutari. Obanga liku mutabena. Mutabena akulo. Jangu ne salazo ze wategeso weche tagocho. Nochimubulira. Omaloso ne salazo. Ate zitali mpamvu chitiri de. Osigazeyo ude. Obwo kuuliriza Mukama nga akukola ki?
8: Akwanukula abako kyakugamba.
9: Ndi balaso kyakugamba. Obwo bulabikira nedda. Nyinza osobola okuwulira mutima gwange. Ngaba mbaga mbika maria wako lechibewo. Nyeza buta bana neno echiwu. Echiwule na yu mukama. Ainu mulimu mune nenyo enyo. Gwako langa limasoge.

0: nga yolese doga gali muta mutabe na akulo mbagala kumanya jangu ino buzito bunji otuwe maso ge sakramentu nazo mutegeze kumano sirike atani kusirika sana wango kudate ya chaji vila javude nga bawele anti katikune dire yu na musanka biyama wabitadawa matu na maso biyama na mikono nga biyao kubango kidizanti yone jose yekaya sobola vikola chi
1: okubimala
0: wenano vila unaulizo liki andao kuyimu kawo ngo uli yo weusi
1: ganto
0: ulokose kati ekimu kubiraba ebiri ekibeho tutandikira Ruhango bwe tutuukayo tusoma sapo yobusaasizi ne tugenda mu chapo eyiti ya Perpetual Chapel ebeera nzigu esaawa 2:00 kati chapo eyo tolisangayo nga bayogera
1: tegi
0: lwokka yoliwulira nga bayogera ziba saawa 9 ez'emisana ate eddakiika 17 oba 10 okusoma sapo yobusaasizi bweggwa ne basirika
1: buli omu yeegayirire mu ngeri
0: ate tulisanga luyogano mu kifo ky'ekibeho mu kifo ekyokwegayirira bw'otuuka wali akasirise akayitibwa mystico akakutegeeza nti wano wootuusa kifo kiki
1: kitukuvu
0: naye abakristu tulina enkola bw'afuluma kkereziya mu lujima nnyini
1: mwasimbulira emboozi
0: emboozi ate ng'olusimboza n'okwogera eki ennyo olusi n'okuyombebwa n'okunenya ababa batukoze eki abatukoze ebibi enkola bikya Maria ayagala gitujjukiza tuddemu tegera kereziya kyeki bwe tugamba ekibeho wali ekyapo ng'etteeka erina okuyingiramu abalamazi bikya Maria yagamba omwana oyo Natalia aliyo nti ng'etteeka buli mulamazi ajja wanaayingiremu afune neema ezo ye bikya Maria z'amanyiza anaakola ki ze weetaaga era chapa yazimbibwa ku pulaani bikya Maria mwennyini gye yaweeya omuki omwana chapa ebwo bwogingira bwolinnya amaddala ng'olinga yambuka ate bwogituukamu nokka ye omusa bwogituukamu eri simpo nnyo naye ekulema okunnyonnyola naye kyetumajjukizaayo abagenda ekibeho mukama waffe Yesu Kristu mwali mu chapa emu naye ogenda okulaba abantu tebakuba vvi badduka bagenda wanyafaani bikira Maria nyaffe ejenti wa mukama waffe Yesu Kristu era bwona ogenda nga tawadde Yesu Kristu ekitiibwa bikira Maria jajja kuwa ddayo
1: omwana wange omukoleki omutegeere
0: ebalinnyo bwotuuka mu chapo kubavvi omukama mwali ate omala ogende wa maama omubuli ebikola ki ebikwatako kati ekyokusatu wali agaiti amazzi amazzi ago oluzzi olwo kereza atuuka nga bumanyi bwakola ebibye ebyaffe byabakristu twesiimye ng'oli bwagambe nti agamba singaali mukatuliki gwe jangu
1: osomeajja
0: asome ajja kubigabanako kuba kereziya yansi yonna kaakati abantu bonna bwe tutuuka wali amazzi ge tufuna amazzi ago tugasena wansi eyo mu kiwonvu naye tutambula tusoma sapule
1: okugendayo
0: kati nga mu bufunza singa otambudde butambuza olugendo olyogenda ku mazzi gali osobola okugamba leero sijja kugatwala siina maanyi gakola ki gakkirirayo naye ekikwewunyisa gendo luli ng'amaanyi ogalina ate ng'olaba ng'avudde wali okumpi so nga ate tuba tutambudde akateme n'olwokuba tuba tutambulira muki mu kwegayirira n'omukristu yenna bw'aba nti bw'oba weegayirira n'ebigezo osobola okusitula bulungi omusalaba nga gwolina okwetera ng'omukristu obulamu ne bweyongerayo kaakati amazzi ago betugasena ate ne tukomawo akasozi nga tukutta
1: ebidomoaya
0: nga kanene naye ng'era tukola ki tusoma olwo tusoma sapula ebibonyobonyo gye beeta ey'obubabale obanyaffe bikira Maria obanyobonyo 7 kaakati naye kyennayogeddeko nti abakusu bakomawo nga sapula tebagiyize naye bikira Maria ayagala nnyo buli mukristu ampuliriza bw'ogenda ng'ekibeho ekimu kyolina okukomawo ng'otegedde sapula obubonyobonyo 7 ate kusse kugimanya ku lulwo ogituuse mu nsi yonna omwana oyo Maria Kiriya bwe yamuwa sapula eyo teyamugamba nti giwe bano abalwanda bokka yamugamba sapula eyo genda ogiyigiriza ensi yonna jjukira omwana oyo yali omu ku bawakanya bikya Maria bye yabuulira banne ababiri abasooka omulaba nga yakulesewa omwana oyo yakulemberangamu ekibinja kaakati bikira Maria n'amuwa sapula naye omwana n'akaaba

0: Ok, chenda mwenye katanyi zinye puma Radio Sapiens nkuluze ya magezi kate ya tetu kwa miyumo chitundu ekirala munte kateka na te ya apuruganda ya nyafibi kila maria tetu tambule mchitundu chino kutuka sawa bidi wetu nabane father uyugwana abatu weleza uwaye ya nabaze umukama angabuwa nabaze atusoboze seza kari abuluganda kambani dizate
1: abalunja abatulinza tuwala masiza kwenye tuwebaza emili mujo na jemukola adimu ngiri enja ulo ulidua mukaga norulia kayimba kukusawa zino umanyabu manyantipa na jefe tukubuza ako norua lero no za chizito John Baptist kuwaba na je abisaze kuwele Kampala awamu na uluganda
2: mugumi ya rubegaroni ingabuli jo
1: katandika ni sala za je mbufunze
2: mlinye la patiri nili amu ana nili amu yomu tukirivu
1: amina
2: ayumu yomu tukirivu jango jizemi ujavesi guwabu wa huku wa gale nyo sindi kama yomu tukirivu nabilo ngoke
1: neso jitunuza vujia
2: mlinye la patiri nili amu ana nili amu yomu tukirivu
1: amina mkulisa yogo nabona je mbude je musibye ate uluna kuruwa lirio ingiri je tuli mukaisa nyo uruwa muka agaruno nabala labona
2: nange nyongiru kweba zabo naba uliza Radio Sapiens ya ahenu kuba jukiza uruganda gente wa uruwa muka aga ato uru inchia nizika kuba nchikoza fe
1: yes,
2: komisi yezo inja uru banda je tugenda kungana abensambia abachi umolo abakomisi umu a komisi umu b na yenga mbeba zo kuliza Radio Sapiens ya ilando za katandi kilao
1: we wao ingabu lijono wetu sinka da wano Oluganda asoka na tuzayo ke mabega netufuna wetu sinzirira na nga tujukiza wetu ako mawiki ejeje tuba tukubya mabega atoluva nyuma na kitu yambo kufuna omusingi obe mpanji empya wetu na atambulira
2: wetu ali no rumu kago ruwedde abaluganda bakusasira wakalu obirirwa nilabika Oluganda afunye mwetu ali wana omukitabo kya feche jyo mutwe gwa 10 akatundu akokuna ewaganti omusasairo ti nejeri abikira Maria
1: era
2: twayogera ku bintu bingi ti omusasairo ti oyo nga yetoluddwa abantu akola omulimu omulungi
1: watugamba omulyo yi wa for wendo ye mudumizi wa kabonda ako
2: akabereberiye omubereberiye norwecho fenga banaje tukubirizibwa okuyamba omusaseredoti era twebuuza nti enteeka teeka za fedona ze tukola omusaseredoti mwali
1: ate mubudde
2: mubudde
1: aliwo kubaamu omukwata mapumba vumba mwali mubudde
2: mwali mubudde kati nno olwaleero tukyusizza amukko ne tujira mu mbeera y'obudde nga bweri tuli mwezi gwa kumeka kozi
1: omwezi gwa rozari
2: twabeeranga mu kyalo wawulanga wuuli ngomanya nti ezo nsene
1: nginsene ni ati fi abata amulatambula nga kumu ba neiba wala banga enkoko nga zimiride mumuliango wano
2: ngoma ya tibude wa chamisana enkoko wa imi la mumuliango nenga za wachi za chukola anga
1: ndo uza na zonga ya kawuhu ni huku agalo kufuna kumukumuka alenge nisugula kujia kwe tabana bandu
2: chitofu
1: yes,
2: nyinga zisu milo zika sukila yoko
1: zika sukila yoko kumuka puno
2: jaja fe ya ngamba mbu enkoke ene mkuli ya tuma anga akana nikagenda kasatu kila kumatoke kebabe zida maka goba nikagenda kagali nye kogo
1: kagali nye kogo waka goba kumu tifocho kudu kanga kaduka kada munda
2: kade kaduka munda
1: atina angi nalinchi la vieko
2: kate ugendo kuwa waguru mwane waka kwa tayo waka kasuka wawwe
1: niba menya menya kwa
2: Ah, na kasuke
1: enkuru nezifu
2: na ene bien nako zino na ebe kana alinya kote tujja gakasuka
1: emere ngule
2: ene ati nolujilo lwawo okulabika
1: nayo manyino ekigambo nkoze seza kibi
2: ekyo
1: gamba ati emere ngule emere mbali
2: emere mbali
1: baba la kubaze minwe
2: iki ekitu kale no bayo tuzze mu mbere ne ya rozali ngabwoga
1: amina
2: ngaba naje ino kitu kwatirako wa
1: ewe tubera anti tuli baje Womala iyo abejeria nyafe bikira Maria.
2: Otio.
1: Ato mwezi kwa nyafe bikira Maria. Mubuli ingeri. Twaliba denga febasari.
2: Febasari.
1: Yes.
2: Katini na mwezi kuna kwa rozari ingabu woyogedi. Tuina obuvuna anyizibu woku soma sapule.
1: Yes. Sir.
2: Na dalate rozari. Na yejiri abikira Maria liyo. Ni ate gekani limanya. Otero gama ante jili ingeri ate gekedua.
1: Bukenda na otunule nyo. No gende wala. Mbuli echigu hau. Ugenda nula banti kiringa kye bakoze wiki ewedde kiringa kye bakoledde wana Uganda kiringa ekyo mwezi guno era nebirale biringa ebyo kakati no engeri gyo tugambye nti tuli mwezi gwa nyafe bikira mali mu kitabo mwebiri
2: mu kitabo kyeje tuinawo omutwe gwa fo gwa 22 omutwe gwa 22 ogwe kitabo kyeje akatundu akatundu keyoke nyine lake kasoka ke kaliwo
1: ebitabo ebimu bichuka
2: naye
1: emetwe teje
2: chuka akade omutwe gwa 22 naye nga tuli kulupapula olwe 10/72
1: ne wange nina 10/72
2: otyo akade nga baga nti sala zeje muandisa gante sala zeje lya bikira Maria sala zino tuyinza zonna obutaziyitamu naye tugenda kunoonyayo akatundu
1: akawaayo
2: akawaayo
1: akajjayo kye tuliko
2: bwe tumaze okusoma.

0: busa
1: mubusa
0: neri olutabutabu
1: ebyo
0: byonna mu omusulo
1: omusulo n'obusa byonna nga byegasi ate ogutali gwa lunaku lumu bwe obusa bwe buli mu Luganda buyita buli fresh naye ate buno obumazeewo ebbanga ne bwetabula
0: yesaabwe
1: kakati ekiraalo ekyo okuzaalirawo omwana obanga otunudde mangu nnyo era omwana omuto azaalibwa nga muyonjo nnyo era eri waabeera mu ddwaliro alabika enkwata gye bamukwatamu ekisooka ab'ennaku zino bamukwata ne gloves n'obugoye obutukula ennyo okwewala okufuna obulwadde n'ebirala ebirungi kakati awo wembadde njagala okunnyonnyola
0: kakati kristo yeegayirira n'azaalibwa mu mbeera eyo so nga kabaka mulamba katonda mulamba kakati bw'atugamba nti atukulembeddemu ku kigambo twegayirire buli lwe tukyatula kitegeeza tukkakkana ne twejja bwe twali twesuubirira oba batusuubirira ne tukka wansi akati naawo bwe wava ekigambo kino nti twegayirire
1: twali badde ndowooza tuwummulamuko katonaawo mu ddakiika ezo ate bannaffe oluvannyuma tunaakomawo ne tugenda mu maaso
2: bizinensi yo terikula nga togiranze lwaki abantu balanga bye bakola anti bakasitoma balina okumanya w'osangibwa kizimbe kiwookolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda n'olwekyo ggwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma jangu ku radio sapiensi ensambya olange naffe si bizibu okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku namba zino nooti 752-897-6 +256-902-928 oba +256-766-611-00 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiensia.com jangu olange naffe aba Radio Sapiensia tojja kwejjusa.
3: Hello, testing microphone. Wow! Ow! Unaonye ebimu ebyogera obulungi ebirina kuweesa ekitiibwa ku mukolo? Jangu wano ku Radio Sapiensia ensambya, ekyo ekizibu twakigonjoola dda. Tulina machines ezikola ku buli mukolo gwonna. Mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation n'ebirala. Okukusa obutebe ne tents.
4: Tukubire ku noti 758, noti emu, 714.
3: Hello, testing microphone. Wow! Ow! Unaonye ebimu ebyogera obulungi ebirina kuweesa ekitiibwa ku mukolo? Jangu wano ku Radio Sapiensia ensambya, ekyo ekizibu twakigonjoola dda. Tulina machines ezikola ku buli mukolo gwonna. Mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation n'ebirala. Okukusa obutebe ne tents.
4: Tukubire ku noti 758, noti emu, 714.
5: Twekwase Katonda era tunywerere mu kukkiriza. Buli lwe musabira awamu ng'amaka, omwami, omukyala n'abaana, mu maka temubula kukkaanya so ng'ate muvuunuka ebizibu bingi. Munyiikirire okusoma essaala naddala ssappule essaala ya nnyaffe Biikira Maria. Jjukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu. Obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries ensambya.
6: Wenyiddwa okusasula amagoba n'engasi ebisukkiridde, URA ekuwadde omukisa omulala okwetakkuluzaako omugugu guno okuyita mu kusonyiwa amagoba n'engasi. Osasula omusolo gw'okubanjibwa okuva ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'omukaaga omwaka 2024. Sasula omusolo okubanjibwa nga 3 ogw'omukaaga 2026 terunnayita. Olwo amagoba n'engasi ebikwetuumyeko bikusonyiibwe. Ekisonyiwo kino kikola ku musolo ogwo gwokka okuwozebwa munda mu ggwanga ogumanyiddwa nga domestic taxes, okuli omusolo ku nnyingiza income tax, VAT, local excise duty, omusolo ku nnyingiza eggyibwa mu bipangisibwa rental income tax, n'ogwo ogusasulwa abeenyigirwa mu ssaala gaming tax. Okumanya ebisingawo tukyalire ku kibanja kyaffe ku www.ura.go.ug oba tukubire ku namba zaffe ezitasasulirwa ku noti 8-1-7 noti oba noti 8-2-7 noti. Tusubwa omukisa guno Uganda Revenue Authority, tukulaakulanyize wamu Uganda.
7: Nkulaba oli wano otudoloza tekisoboka. Kisoboka, naawe okisobola. Ate n'olya kisobola. Ensonga eri emu.
8: kuzungu sabuongo.
9: Obula mchimu kuzungu sabuongo. Choka.
10: Obute buwebu no. Obulilizomu kugumu business. Ante. Buna buwebu tebu omukozi waku no.
11: Omukozi waku na kutusi wako. St. Cyprian High School Kyabakadde. Esomero lya Ferisangibwa Mukono. Musaza lye Kerezia. Elie Rugazi.
12: Ate kirala business gyokola wadde yiyo n'egiseeko omusaala gwe weesasula kakati gweke nnyini nnyini okubemu akafaananyi nti butuufu leero olunaku luno ngenda kwesasula emitwalo etaano ngwaniddo gyesasula singa nze mbadde nzisasula omuntu obanga ku bino byakoze nga nze ngenda omusasula nali wadde nsobola omusasula gino etaano bw'obanga by'okoze obiraba tebijja mu etaano mu olwo olunaku lw'oggalawo bizinensi lw'onnyuka akirisiti weesasula ebiri osobole okumaakinga n'olunaku oba ogumu ekitundu kati ogende nga kikulumiriza ti lwaki leero nfunye gumu kitundu kitegeeza mbadde ntaddemu obugayaavu kati enkyo jje oteekemu amaanyi oteekemu n'okulowooza n'okweteekateeka okulungi n'okusala amagezi wano na wali ojja kwekanga ng'osobola bulungi nnyo okwesasula emitwalo etaano olunaku n'omukaaga kakati ate bw'omala ogyesasula kubamu akafaananyi ti ate enkya bwe siitunde omukaaga ogwo togulya kivubi gendako n'esatu esatu gireke ebeere entandikwa y'enkya inkeesi enkya bw'otunda n'ogenda okukuloozinga nga mutufu amagoba g'ofunye ga 15 galeke emuse kubanga wali twaterewoseewo esatu gyaffe oba ebiri egyafisse ku lunaku olw'eggulo
11: ako kikaba ky'akatundu omukozi wako no omukozi wako nabadde akutuusibwako St. Cyprian High School Kyabakadde somero ddungi eri omwana wo omulenzi n'omuwala kubanga liri ku musingi gw'ekereziya Katolika basomesa amasomo gonna aga arts ne sciences tutumbula ebitone by'abaana nga tuyita mu music dance and drama kusa n'ebyemizannyo abasomesa baffe batendeke ng'ate baakuguka mu nkwata y'abaana St. Cyprian High School Kyabakadde tusomesa abaana ku O level nga tugoberera new curriculum kosa naba elevo esomero lya Ferisangibwa Mukono musaza lye Kerezia elye Rugazi tukubireko ku simu yaffe noti musanvu noti nya musanvu nya satu emu biri munana oba noti musanvu musanvu mukaga mwenda nya satu emu biri munana tulina ne UNEB center number
13: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruze ya magazi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo
14: Kwa mbulisayo wa nafemu kumula Nitubebaza Enono programu Webele uliruwa mkaga wano ku Radio Sapiencia Choka kuroku vili Tuveleri ku Radio Maria Elanga wa kiliso wa babu lijo Ngatu nyonyola Epitono tunuku Kwa atakana na HIV na chafe Eche jeri ya nyafe vikila Maria Noru alero noruno Nga yeruwa mkaga lwa forsose Mumwezi kwa nyafe vikila Maria tuzenga tulina omutwogo ogutulambika obulungi era nga we muze mukuulira obujjako gwatanu abadde yakatweyungako oluganda kakuddire mu katono omutwogo tuliko
0: tuli omutwogo gwaffe gwa 2022
14: yes,
0: ewagamba nti saa zejje lya biikira Maria
14: wewaawo
0: era katundu ketwogeddeko ekatukwete akaliko twegayirire nti ayi Katonda nnyini mwana omuomuzaali eyatufunira empeera y'obulamu obutaggwa nga twebulira ebikolwa bya sapuleya ya biikira Maria tuwogobera kyebitegeeza n'okufuna kyebisuubiza ku bwa Yesu Kristo oyo mukama waffe kakati akatundu kano lwaki tukaleesi ebintu bingi ku nsi tubifuna natubalooza nti bye tubikozesa bye bituufu naye ng'ate oba oli awo si bye bituufu
14: wagamba waliwo obutuufu n'obulungi
0: n'obulungi
14: bye twagala ne bye twetaaga
0: kizo tukolera obulungi
14: naye
0: nga si kituufu kakati y'ensonga lwaki omuwandiisi ono atugambye nga twebuulirira ku bikolwa bya sapuleya ya biikira Maria okimanyi nti ennaku zino waliwo embeera obukookolo bwe bayita masiki bwe twayambala wano mbulwadde obungi era bw'otunuulira omulimu gwabwo buyamba nnyo ku kintu kyonna ekyandibadde kigootaanya obulamu okugeza kiyinza oba kiwunya kiyinza oba kifuumuuka kiyinza oba kiyita mu mpewo ng'obulwadde bwe bwali bwe gwandibadde omulimu omutuufu ogw'obuntu obwo oba abasawo abali mu malwaliro
14: abasawo nabo babwambala olw'ensonga era zezimu
0: naye gw'okimanyi nti waliwo ababwambala ate okubba abalala obo kutisa tisa abalala
1: badenga matinga bagenda mu hotel
0: oli nakambala ngati tisa tisa obo okubba abaka ka obalaga ababi
1: babiti bwe kuna abantu vudde ku mpewo nja kubuza kubanga nnaku zinonda ba ababera mu court ndaba babi kama so
0: okirabye
1: balaba ko matugoka
0: okirabye
1: ikitegeezo wali nsonga
0: akantu ako ekyo kiyinza okuba ekirungi kyobakozeseza naye obutuufu bwako buli eno kye twasooseeko era ekyakaleeterwa akati na kino nga tusoma sapule ono ayagadde kutujjukiza nga twebuulirira ku bikolwa bya sapule ya biikira Maria ebiseera ebisinga tetwebuulirira bwe tutandika okusoma sapule tutandika kulaajana kubaako byaffe byetusaba
1: lindako katono nakusabye sipiidi gyoba ontwalirako ogambye tetwebuulirira kyekyo
0: kakati obuteebuulirira nti omuntu ayinza okukubuulira n'owulira naye ggwe bw'oddayo weebuuliridde n'owuliriza
1: waliwo okubuulira n'okuwuliriza kakati okwebuulirira n'ogatta
0: bibiri
1: kyowulidde ate naawe n'okyebuulirira
0: kakati omuwandiisi ono kyagamba nti ebiseera ebisinga tetwebuulirira bwe tutuuka mu sapule ng'omwezi guno bwe gutandise twagala nnyo okubaako ebyaffe bye tuyisaawo maama Maria sinafuna fiizi maama Maria kakulya kalimu biki yensi birungi
1: sente zenju omwezi gugunotyo
0: birungi naye ate ekituufu kyekinono kyayogerako ekyokulabirako olwaliro lwa mukaaga ebyamagero ebyekitiibwa ekyamagero ekyolubereberye yesu kristo azuukira mbafu ayi Maria tunyweze mu ddiini ekigambo ekyo tekyetaagisa kulowoozaako mu budde bwa sapule yokka wabula obudde bwaffe bwonna tukowola dibiki ya Maria tubeze mu
1: ddiinikisoboka
0: naye si wokka kubanga ebiyinza okusoomooza oba ebiyinza okunsoomooza obutanyweza mu ddiini tebijja kunsangaawo mu
1: sapuletebirinda
0: mwezi akati awe wali okusoomoozebwa nti biiki ya Maria tunyweze mu ddiini ye biki byeneetaaga okunywera mu ddiini
1: era awo nkyalemereddwa okukufuna
0: mu bulamu bwange nyina ekitabo ekitukuvu nyina sapule mba n'omudaali ewaka nzijumbira okumanya nti buli kyenkola twakamala okukoza olunaku lwa bamalayika baffe abakulu buli kyenkola nteekeddwa okuba akabonero k'omusaalaba ng'ekyama ekikulu ekikalimu ntikwegulumiza tulinta omutuukirivu buli woga ndi paati limwana naye mwoyo omutuukirivu nti oba ogulumiza katonda olaba aba onyweredde mu ddiini yakuyigiriza ekintu ekyo okirabye okunywera mu
1: ddiini so si kuyuuga waliwo nno omuyigiriza omu waniwaffe omwekerezi yakatulika yagamba nti abaagala ebyamagero temujja bisangawo wano kubanga bwona agamba nti gwe kyoyagala kiringa kya remoti nti wenjagala kino njagala kukyusa motoka ngaekyukirawo njagala kufuna motoka ngemaya nyumba ngaegirawo nti ebyo bikulemye nti mulimu okuyita mu mitendera
0: okunywera
1: so si mukupa kukaana kupapa
0: era yali mutuufu nnyo yensonga lwaki omukama bulijjo tumutwongera omumulaaja netumugamba nti by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwebikolebwa mu
1: ggulu
0: ate fulusi tetwagala ate ye byayagala bikolebwe twagala fe byetwagala ye byabaakola kati omuyigiriza oyo kyeyali kyeyabeerera omutuufu lwaki ffe twagala nnyo omukama akole ffe gye twagala so nga embeera egamba nti byoyagala bikolebwe
1: mu nsi
0: nga bikolebwa mu ggulu kubanga ebikolebwa mu ggulu omukama yabigereka nga bwe birina okubeera n'olwekyo nno okwebuulirira ku bikolwa bya sapule ekyamagero ekibereberye ekyo ekyokunywera mu ddiini ddala ndi munywe ate nnyinza okulabika nga anywedde naye ng'ate nyungulula abalala obanga aterebula abalala obutanywereramu
1: waliwo eyagamba era ku nsonga y'emu onansonyiwa okuleeta kano tyoyinza okunywera naye ng'onyweredde balala
0: otyo
1: onywedde abakulaba obaye babaako ekigenda mu maaso bagambeyi saabakristu omulamba egamba ye osigadde kubwa saabakristu oba omuyimbi oba biki naye nga olikuba ly abakulaba so si wakati wo ne katonda akonako nsaba okanyonnyole
0: ekyo kyagamba kituufu nnyo kubanga bagamba era mukulu amwe kristo alina bw'akyogerako mu vvanjiri akatunyiza obutakajjukira bulungi nti ebiseera ebisinga bw'ogaba noyagalo gabire makondele ne mu bantu bakulabe bakwebaze empera yebe komyao
1: esebo
0: era kyovola abantu omusajja oli eyajja maaso ge n'agaani mukama wange nze ndi mulungi byonna bino mbikola ate oli omusobola omusolo nadde emabega ate oli yamusiima nnyo nti yanywerera mu mbeera ye gy'alimu n'agamba nti mmanyi ndi mwonoonyi naye saagala balabe nti ndi mutukuvu ebiseera ebisinga baagala nnyufu okulabwa bandabe nti nze nkoze ekintu bundi awo wennyini waliwo okutebuka bansiime
1: abali eri balabe nti ono y'ono
0: kale nno ab'oluganda okunywerera mu ddiini mulimu gwaffe ng'ate okunywerera mu ddiini kulimu n'okunyweza abalala si lw'ebyo byokka bye tugamba nti tubawadde wabula olw'ebyo ebituvaamu biyinza okuba ku ndabika yaffe biyinza okuba ku neeyisa yaffe
1: bwogamba ebituvaamu mu ngalo zaffe
0: otyo
1: mu kamwa kaffe
0: otyo
1: ne gyetuyitambulira ku mirimu oba oli ku katale mukyala gundi oli awo bakasitoma abo bakulaba mu
0: nze waliwo omwana yampa ekyokusoomooza nali nkikola sikimanyi naye kakati nakitandika ddawo kikola buli lwema nnyingira oluguudo olwa katundu akamu nga nnyingira oluguudo lwa kolaasi nga nnyimirira ne nkuba akabonero nakirabira ku omukulu Faaza Mwebe bwana mukulu wa
1: owenansana
0: kwe nakirabira neŋŋamba ye nange nja kkuba ng'akabonero ye nga oluguudo aluwa omukisa nze ataweebwa mukisa ogwo
1: gugabaakabonero
0: naye nali nnyimiridde bwe nti nga mmoloka zikyayitawo omwana omuwala akola ku mudaala awo n'aga nti oyo omusajja musabi nga ye yanneetegeeza buli lwentuukawo nkuba akabonero kakati nagamba kankifuulira eddala
1: kyatteekakati
0: naye ng'ate nze ng'oggyeeko olyo kiraba nze kinnyamba nnyo
1: kibeera nga kikuyamba osobola okutambuza obutume bwo ate bakuyita kwetangira
0: kakati nno baganda baffe okunywerera mu ddiini mulimu ebisoomoozo kubanga waliwo ebigenda okujja nga byagala otuterebula olaba mukama waffe yesu kristo bw'anywera sitaani ng'amukunumbya amugamba fuula emigaati amayinja gala emigaati fuula weesuule wansi kolaki asigala anywedde kale n'ebyo byebimu bye tulina okulowoozaako mu bulamu bwaffe omwezi guno gwonna si mu kaseera kali kokka akasappule naye mu bulamu bwaffe gandi biki amaliya waakiri mu mwezi guno gwonna mpe enneema
1: ey'okunywerera
0: ku ddiini mu byona byona bye twatusaba muzika ogambe nti nze neekutta ekyo kyokka kijja kuzaala ebyala byonna kubanga
1: wagamba nti oluusi ate bw'okwataganya ebingi kino nakiri na oyinza okutuuka ku nkomerero nga tonna n'ekimu ky'onywereddeko naye kati ogambye kunywerera mu ddiini
0: waakiri omwezi guno maama biikira maliya mpe okunywerera mu ddiini kati ntandika okusinsimula okunywerera mu ddiini kuno kuli mu mitendera ki kugwawa bwe nkola bwe nti waliwo n'abajja okukulaba oyinza ngaowulwaddi olwadde tebutegeerekanga naye gundi nkubuulire nti oba ovunye obuzibu oyinza okulumbwa ababbi oli naga nti nkubuulire nti kesapule
1: gyewunzieakabonero
0: kokunywerera mu ddiini nga tunuulira nnyo owooluganda owooluganda mtege omwami n'omukyala omukyala nakawunde omusirikale wa
1: paapa
0: ebyamugwako ebwe byagwa ku maka gaabwe baatuyamba nnyo okufuna ekyokulabirako ekyenneema eno ey'okunywerera mu ddiini ne bafuna sitaani n'abalumba waka n'abajonyesa n'akola buli kintu kyonna abantu bonna bonna ensi
1: n'eterebukanaye
0: nebanywnaye
1: nga bo bano be batunuulira otyo nga bo bagumu bazibu
0: kubanga ekyo twakirowoozangako nnyo luli ku yubu natugamba nti yubu atuli wala ne yubu bane bamwogerako bannange naye ku mulundi guno omukama yatuwa ne yubu owaffe
1: yogende eno wiiki twabadde mu kujjukira be buvangiri ya yubu ebirala ebyaliwo era n'enjigiriza yabadde erikkiriya mu bufunze naye kaakali ate woga munnaffe wosobola
0: n'okwebuuzaako
1: wano wayitawo oli ate nakunyonyola
0: bulungi
1: nnyoagamaze neekwata ku nnyaffe
0: abakulu ne bamuleetera esakalamentu ne bakola ebintu byonna byonna amazzi g'omukisa okusoma sapulo olutata okuva waggulu ng'akoze eki
1: nga awangudde asigadde ku mulamwa Ssebo.
0: Tugendeko maso
1: katono. Tugendeko katono. Mm. Kakati ya mchitabo.
0: Mm.
1: Utuli wadu waka duke wasomie. Ku okola.
0: Ayi nina katona. Ayi nini mwana omo. Omezaro wa yafunle mpere yobulamu butagwao. Nga tuwe bulebi kula vya supply ya viki la mali. Tuwa gubea chibitegeza na ukufuna chibisu.
1: Ya uwe njaga la. Kakati ya kugobelida okutuwade. Ati bigidi wa bietusubida.
0: Kati bietusubida mubi yebio. Yesu Kristo akola ki? Azukira mbafu. Esubi ya fejeriri nga tunywele demudini tuja kuzukira.
1: Tulino esu.
0: Kakali omusizi. Nga feba nachia lukati abalimi. Omusizi. Abane subi naga ndika tonde nkube ino kajirese kansige.
1: Nkube gende tandiko
0: kuna. Na teke mpeke yeki janjale mumu taka. Nefubutulo rubatu lulama.
1: Nefubutulo rubatu.
0: Rubatu lulama.
1: Adesi nga vera mungu mikiriza. Rubatu olunaruzamu.
0: Anaruzamu.
1: Aja kufuna mwaka tasa.
0: Utio.
1: Olukuka kananga mkatasa wakaza ayo. Aja kufuna ekisero.
0: Utio.
1: Ekisero wachiza mutaka.
0: Mkali mkutia.
1: Mkali mkutia. Mkutia. Mkutia.
0: Nuru ichi nwakati checho. Bia tusubi la biebio. Mwebili.
1: Soko nziza yo katono. Ogambie omuli miono. Ekimutu usa kumsawo. Ogambie bugumikiriza.
0: Bugumikiriza.
1: So siku papa.
0: Aha.
1: Siku wagara chari.
0: Aha.
1: Beso.
0: Bwabaya kari ukulia mangu. Nsiku bwajiria.
1: Mpeke mweli.
0: Ulia hizo gane. Na hila mbadi. Mbadi njina kabatu kabijanja. Kankali. Kabatu deka kolachi. Na yu kabatu koina. Wakanakata juza na chikopo cha amazi. Kaso uro kuvamu ikutia. Ikutia.
1: Neweyo. Beso.
0: Nuhu recho. Chechino. Chiricho wadogo gamba. Nti. Tutuwa kolachi. No kufuna chebisubiza.
1: Kufuna chebisubiza. Tuli mukusubiza.
0: Kristo na tulaze kubanga abantu byayogera kuzuka. Abalowoza nti byakusaga. Tekijja kusoboka. Tuulira mu vanjiri nga ayogera okumenya ekigwa n'akizaawo. Ne baganda musajja ajoga n'okujoga. Ekyatwalira bajjajja yaffe ebbanga. Naye ng'ekigwa kyayogerako ky'ekyomubiri. Omubiri ogwo. Ogwo bali balowooza nti baguzikiriza mu nnaku essatu. Aye ne guzuukira ne guddawo. Ekyo nno naffe. Kiva kyamagaga nti Yesu Kristo azuukira mbafu. Aye Maria tunyweze mu ddiini.
1: Tunyweze mu ddiini.
0: Kubanga bwe tunywera n'essuubi lyaffe gye liri. Tolaba okunywera kuno nti kwaleetera abawala bali ababuyabuya abataasobola kunywera okusubwa okulaba omugole.
1: Ambiera biddemu katono.
0: Kubanga bajja tebeetegese. Singa bali beetegese n'amafuta agamala
1: yes,
0: mu ttaala zaabwe. Omugole yandigenza okutuuka nga ki kakati kano ke kaseera akukunganya amafuta gaffe.
1: Soko nzizeeyo okeera ng'enkola yaffe bwetambula. Kakati nze omukristo wa bulijjo. Ndi wano Kisoga Katosi Kabanga n'awalala. Kati mu kwetegeka kuno arenga okutambuliza mu mwezi gwa nyaffe biikira Maria. Neetegeke nti ambeerenga mu kereziya buli lunaku. Obudde buzibe Father agenda atakome wansange.
0: Weetegeke n'emirimu gy'okola n'emukwegayirira. Okimanyi nti gwe Kisoga gy'oli oyinza okuba ng'olina akaduuka.
1: Waliwo akafo wenyimirira bagamba buli wofuna woyimirira osobola okufuna ate woneebaka. Obadde okamanyi ako.
0: Bade sikamanyi.
1: Gwe wofuna woyimirira.
0: Obojja kufuna woyimirira.
1: Obojja kufuna woweba.
0: Sana singa muwanva ali mukantu
1: ako. Mwali sebo.
0: Olala ofuna ava kumpe wojja kanyonyola bulungi.
1: Sebo.
0: Kakati. Okunywera mu ddiini weewoonye kusoomooza.
1: Sebo.
0: Ekyokulabirako. Oyinza okuba omutonzi w'ennyama. Minzani yoddala ewera.
1: Minzani.
0: Omuntu ono gwoguza kiro y'ennyama oba kiro ya sukaali. Ndala mu kukkiriza kwo. Olwe lupima olutuufu lw'omuwadde.
1: Kakati oyogera ku minzani eyo. Waliwo mukwano gwange. Ono mwami wa munnajje wali eri ennaakulabira. Yatunyonyo bannaye munsonyiwe si yeye ono mulala. Yagamba nti bw'okuba minzani okujjula obulungi. Olugalo lwa nasi we lujjuza minzaani. Ye mutemi wa nyama.
0: Oshirabye.
1: Era ennyama we tabeerako nasi. Kiro tewera. Balina minzaani zaabwe abalala. Yo minzaani era gwe n'omwesibako n'omugamba togikoonako. Oyinza okukakana ng'ekiri eno kisinze ekiri eri. Naye kaakati olw'okuba minzaani ebaamu akafufufu. Ye kasaateekako ng'ayaali badde ndooza 3/4 yabulako kimu kyakuna okuwera kiro. Ng'akoonako ka nasi. Olukoonako ka nasi. Nga yewuzika nga osanyuka ndi ekonye. Kubanga okenda wali eri osubira kimu kyokka kya minzani kujjula.
0: Okay.
1: Kakati tugenda kumulamuko banne tunakomawo ate tugende maaso ng'enkola yaffe bwebadde naye nga tubeebaza okubeera abawuliriza abalungi.
8: Buli mwana agwanidde okutandika obulungi mu bulamu wabula omwana wo ne bw'aba alabika bulungi akyetaaga obukuumi. Okugema yengabe kuma omwana wo obutakwatibwa ndwadde ezakabi ng'omusujja gwa mulalama, polio, n'ekifuba ky'omumwa gugwe oba nnumoniya nga tezinnaba kumulumba. Mu Uganda okugemesa abaana kwa bwereere mu malwaliro ga gavumenti gonna. Okuva ku kuzaalibwa okutuuka ku myezi 18, kakasa nti omwana wo agemebwa mu bujjuvu aleme kutawanyizibwa ndwadde zino obulamu bwe bwonna. Olina luyosezzaamu, teweeraliikirira, genda ku ddwaliro lya gavumenti erikuli okumpi ogende mu maaso n'okugemesa omwana wo. Okyalina obudde okukuuma omwana wo. Kebera kadi y'omwana wo leero, mugemese mu bujjuvu era mu budde, kubanga okugema kutaasa obulamu. Obubaka buno bukutuusibwako Ministule y'ebyobulamu.
15: Ebijjulo ebisufu biva ku nfumba ensukkulumu. Enfumba ensufu esinziira ku birungo ebituufu. Ebijjulo eby'omulembe obifuna na Cowboy Specialty. Amasavu g'ebimera amakenenula obulungi agassa mu by'ofumba ettekende essufu. Buli kijjulo ky'ofumba ne Cowboy Specialty kijja n'obuwoomi obw'embala. Cowboy Specialty afunika mu bipimo bya grams 25, 5, 10 n'ebibiri. Cowboy Specialty akolebwa ba Bidco Uganda Limited ng'asangibwa mu maduuka wonna.
0: Otiyo kakati
1: tubakulisayo bannaffe mukuumulamu ate ne tubeebaza okuba abawuliriza abalungi. Eno buli waluli akayimba ako manya omanya nti ate tukomyewo era tugende maaso. Kakati oluganda we tugendedde mukuumulamu awo akatonotono tubadde tukyali ku minzaani eno era ng'obuuza ekibuuzo gwe ku mudaala gy'oli omukiriso wa bulijjo oba opima mata tomala gozaamu minzaani ewera oba oli wakyalaani obugwero bwa banno. Abekyalaani abo nno nabo balinamu akantu bwe bakomola tebabuuza nnyini bwo
0: otyo
1: ozi bulirambu n'abazimbi
0: naffe
1: mwe abazimbi era kyenvudde njogera empola abazimbi bano mu byambalo bye bambadde beerabira mu matiriyo.
0: Semino naafuumuuka agendera ku byovulo tukeka n'omuwoza n'avamu ekikologo
1: waakiri kale kaŋŋende ku batonotono emisumaali gino ng'abadde akomerera gisigala mubeera n'ensawo nnene abazimbi naye obuntu buno obusiba bunnatti obwo bwatuuka ewaka nga bayoza tabuzza ku sayiti tolabaawo
0: kirabye
1: kakati gwabanga
0: kyoyogedde kituufu nnyo era kijjidde ddaladala mu mbeera gye tuyiseemu emabegakaawo nga Kristo ayigiriza aga nti bw'olaba ng'ekitundu kye ekimu eky'omubiri kigenda okukutwala mu muliro ogutazikira waakiriko genda mbu akabaka bwa Katonda nga tokirina kakati kitegeeza engalo zino ezikutte emisumaali ezikutte ekintu kino ekigenda olwo engalo zezimu omanyi nti eziyinza okunsika ate okuntwala mu muliro ogutazikira.
1: Ata uondese
0: wati kandasitu kano kwa
1: wazani kakajuliza mizani
0: manye ndike kayinzo kuzito wane kansula temu geena
1: ichitufu
0: nuru echo no awo okwebo uliza kubikola vya supply ya biki ya maria nteke duo kunye ila modini mpele duo amulimo nteke duo bukola antia mfunaka boni lakala ganti nywele demuchi
1: modini kakati tugenda kuda yoko walie ilikati tutu sebutede vukunyafi biki ya maria walie okusinzi ila vya tibade tutambula na vyo okusingu wa mbwemanga apimie mumi nzani ebade singa kwe kubira kumuka mwafi Yezu Kristu kati nsabu ojize wanyafi biki ya maria
0: kakati biki ya maria
1: mkugumi ikiriza otio kukola ate na fefenyini
0: akali bikira mali yono tumusaba atuwe neema kubanga ngabe tuchimanyi bulungi adala bandaje tuchimanyi tinyafe bikira mali ye mugabi we neema zonna agabira gwayagadde mu bungi bwayagadde ate mu kiseera kyaye
1: mu bungi ne mu kiseera
0: kakati lwaki tuzze erinyafe bikira mali waliwo olugero naye kwegamba tuleme kuwulikika bubi mu matu g'abawuliriza nga lula terwandisanye kuyita ku lediyo naye
1: ngawewabeera nga mwalimu ekinyusi katufune ekinyusi kyetwagala oli ebikuta abijjeko we bakuwa kasooli toliirako kikongo
0: omuganda yagamba nti ayita n'emmandwa yamanya kyerya ayita n'emmandwa
1: yamanya
0: kyerya kakati nnyaffe biikira Maria yayita n'eyezu
16: Chovola wa mchetu wakala kuyezu yo na. Tuinachi, tunyonyo gero.
1: Jeno wa mama. Ya singo mute gera. Esewe.
16: Bikila Maria. Ya te gera yezu. Watanda bana kumuza alafu kumula ba. Iye mute gera mkubu ulirwa. Nagati. Chikolewe nga buko zechi.
1: Icho ichu buo gami.
16: Nga buo gami.
1: Zena atemba nima ya mutegeira mkushari la Elizabe.
16: Ya mutegeira lubelebele. Uwaka buwanda malaika ya mutu usako. Ika maya ya tegeira yezu.
1: Na mutegeira.
16: Na mutegeira. Hakati chuvula mandifi. Ukubaya kuche tuetago eli yezu. Tuita. Bika maya tuwe nema. Yokole. Kubanga enema. Kristu. Gwe mkuku gwe nema.
1: Linda
16: kuka. Ebirujo nene bitwe taga.
1: Linda kuka tono. Linda kuka tono. Bikita Maria siya atuwa. Atusabila busabizi.
16: Bikita Maria atusabila.
1: Niso kutangaza kantu wako.
16: Kwa hapo tuwa tusama matendo. Tugamanti. Ayimu kama tusasile. Ayo Kristo tusasile. Kristo mwiti mwogele kwa tusasile.
1: Atusasile.
16: Na hitu kakubikia Maria umutuki bukwa ntusabile.
1: Utusabile.
16: Bikita Maria. Atusabira busabizi.
1: Atusabira busabizi.
16: Kubanga oli Katonda Trinity omulamba party mwana mwe mutuki. Boba muwa bowe atutuse.
1: Yena atutusa.
16: Abaliro rutindo. Somwe tuyisabye tusaba. Ate no mukama mwayisabye
1: atuwa. Atogambye engeri gye yali muntu munnaffe.
16: Otyo.
1: Na ye obulamu bwense eno no mubiri guno ogwaffe. Yabuyitamu.
16: Yabuyitamu.
1: Yes,
16: akati okusaba omumanye ngoyo. Kyangu wanyo.
1: Yes,
16: era kiba kintu kigamba. Kugamba kiba na makulu
1: akafana iwatu gabi bifana ibine bia fibi mitu yamba nyo kutegira ate bine wala
16: tulie
1: danga okugende bweru tekuli nyonga we kulikati omuntu ya genda nge bweru watu gamba nti waluo akomi ntigundi ya genze bweru ngo orine subi inawe baga mbubu ya kumanga uu kumpie chalo chonanga mweta bamuku mga tukola na wakabaga
16: chitufu
1: inanga banna fabenzi kilize ndala uba ulira
16: chitufu
1: baba bahala mazeko webako mawo balina ne mauledi jebako la nevi wale bilinge
16: okukuli yes.
1: Sayo umutu ono
16: yes,
1: na henga chisingu chenda ba muze nga chizito nti ono abagabanyize kukiri kiyafunyeri
16: kiyafunyeri aleteko wano era bantu ekyalese kirabikanga kyanja wulo kati no nafe yensonga wachi tuita nyafe bikira Maria
1: yesema
16: nafe songa wachi tuita nyafe bikira Maria tugandi bikira Maria tusabiri fabono onyi
1: yes,
16: kakalu ne mukasera ko kufa kwa fe ebimu kubya tusabira byetukola byebyo no otusabire neema
1: kubanga ye okay, ya singo kutegira omwana
16: otyo
1: kitufunye
16: okimanye ndi atusabira amamtloza ati bitumu saba byokka bitloza ke bitukwatako ndi byatusabira ko byokka
1: no
16: tusabire neema
1: okutusabire neema ekintu kino oluganda gwe twakolanga na iri program eno oluganda zaabeti mukyala mulindwa naluoga yanyonyola akantu kano yengeri yali mama muzadde atenga atusene kusa eri obwajjajja yagamba nti omwana omuto tugamba w'emyaka ebiri bwakukabirira n'agamba mpe giriteyo mpe mpiseyo mpe eryandeeryo ngagwa omuzadde omulungi nambuuza osobola okumuwa gwe ogenza omuwa girita konza lwaki tomuwa nti antiwe muwa olwombeera nkozi gwa butemu n'agamba nti nenyaffe bikira Maria ng'omuzadde wadde tumuyitamu nga tumusaba naye emirundi mingi abantu oyinza okudanoga bane kye nasabye saakifunye nze namusabye kino n'ebirala ebiringa ebyo naye ojja kugenda omusabe omugambe nsaba kufuna kalina naye nga kalina gy'osaba tonafuna poloti kalina onagizimbawa
16: tonafuna poloti
1: osaba kufuna kalina kakali osaba nti kati takuyambira n'otuuka ku omutendera omulala n'omusaba banaye nsaba kufuna motoka naye nga bw'osaba emotoka eyo ekisookera ddala era oluganda zaabiri bwe yagamba tonafuna mulimu
16: ugenda kujiriikiriza
1: ne muona ajja sente gyona azigula gyona muona ajigula tonafuna kagali tonafuna kigali tonafuna kagali tonafuna kapiki tonafuna katuku obasimeka uba n'ebirala ebiringa ebyo niyo saba motoka ennene naye mu kifo kyewali badde osaba wali sabye mulimu bwetu kyono nenyaffe ono bwali
16: buyaolwe tumusabe neema yatulaba era n'atuwa biki ebitusaanidde
1: kyekyo kyennyini
16: biki ebitusaanidde akaana akato Elizabeth yali mutuufu kayinza okukaabira ekikajjo akaagala kuli ekikajjo naye ng'ate omuzadde ayina kumala kagaayiramu koka nune bunuunyi
1: naachika gonze
16: naachika gondeza na inga temu nangi singa achitema naachika wempango naachitema kajja kusirika nenga tikafunyemu
1: nenga lina chikafunyemu
16: nenga febiki ya maria mwana ezaruga natusabile fabono onyi atusanyi za okufune echo
1: esebo
16: chetusobola okuwanirira kakano aine mkasira kukufa kwa fei
1: ato yonge dobiono na woyogeda kumari manyeti tumaliriza no na yetu chalina yogeda chika kakano ne mkasira msaba tukateke musente siya wetu nakateke rilobulu nye msala ya nyafe vikila mario tukamba tutia
16: mario mtukili
1: nina
16: katonda sabile
1: fabono
16: kakano ne mkasira kukufa kwa
1: fei kakati ya chibuza uingendo uchisimbola mbade tumusaba kakati woka atuyambe tuyitemu umukuyiriba kuno mu dunia mu bizibu byensi atumaleko tugende twe umulire
16: kakati tumusaba kakati atuyambe naye ate ne mukaseera akokufa nawo tuyina omusabirawo na wano wenyini wetusookedde wogambye tumusabira kakano ayinzo tuwa kye tutasobola
1: nga omwana ne girita omwana naye kibiriki
16: kati ku ssaawa eno kati wano wetuli oyina emirimu gy'okola ne Gideon nayo alina emirimu gy'akola naye omusajja ayinza okuyingira mu studio wano wetutudde n'agamba nti ndeese ekyeke yiyo nti wandiikako ssente z'oyagala ezisinga obungi zowula z'oyagala obubulamu bwo nga toliddamu kukaaba
1: sentebweziwandiika
16: ngenda zikuwa
1: era nga zezigenda okumala
16: togenda kuddayo kukaaba okimanyi nti kiyinza okulema nomala okuddayo eka weebuuze
1: kyannemye dda
16: nga kizze kati ne monika nagana omusajja ayimiridde lwabweru emmoloka oba erimu ssente situmanyira oli enamba gire ekiberebelye oyina noziteebereza nogandi mpa obuwumbi oba 15 oba obuwumbi 10 naga nti loole yiyo mwezi nga tosana gisimba te gitwala olabye
1: esebo
16: naye nga kijje kakati kati
1: okuzitwala obuwumbi obwo ekikumi nyinza okwefubako naye ate wenfuluma geeti nkwata liriwa
16: ekati eko otuuka otya olaba okituuseeka nebaga nti oleese obuzibu
1: oleese obuzibu
16: lwaki ozireese ewaka ne batasanyuka naawe essanyu lirikuggwako naye nga kizze kakati kyetuva tumukoola ntusabire ffe abonoonyi kakano ne mukaseera kuba kati mukaseera kano olw'okuba ffe tuli boonoonyi bye twagala tetumanyi tetubisobola tetumanyi tetubisobola
1: byetwagala tetumanyi tetubisobola ate ebinaatugasa nabyo tetunaba kubyawulatwali
16: nga abato enkuba bwe yatonyanga mu kyalo nga bwetonya nga tusobola okutambula nga tuyita mu mikululo gy'emmotoka ne mukayaniro tolinnya mu gwange n'ogenda ng'otokota emmoloka yange eno yange n'okaabira oli okulinnya mu mupiira gwo naye singa omusajja ajja n'emmoloka n'agiteekaawo
1: ogambye oyagala mupiira
16: ate obulako
1: newokyobanja
16: omusajja omu yali atambula ku luguudo n'atabulwa ng'embwa yali alina embwa nga bulwera byemmoloka egibogolla n'egigoba ne akati omusajja olina munne n'amugala naye wa embwa yotekuleetera ekizibu buli mmoloka eyitawo egigoba ng'ebogola embwa yinza okukuleetera ekizibu onaagamba nanyini mbwa ntiali nawoza ekyo si kyendowoozaako naye nze kyendowoozaako nti singa emmoloka eyo embwa eno gyebogolera eyimirira egenda gikozaaki
1: kwegamba ebimu byetwagala tetubimanyi ekikulu nyo ekyo ayatize kandi teko kanakanga akatono nesaagala munfune bubye twali tukyasoma awo ne bannange betwasomanga nabo era ab'emirembe gyaffe awo neeyogerako nze zennyini nga tugamba buli omu aganze ngenda kubeera kino ngenda kubeera dokita ngenda kubeera inginiya ngenda kubeera pairoti n'ebirala ebiringa ebyo era olumu omusomesa najja n'atusanga nga tunyumya omusomesa ticha n'atugamba kumwena mwogedde bulungi kumwena ani agenda okubeera omusomesa buli omu n'agamba n'agamba gwe tulaba tekisoboka tekisoboka naye ate oluvannyuma ngenza okwetooloola munnaage omu betwali nabo kati mkulu wa somere yo mubugerere elinja sija diogera na ange jendi era muendia musome
16: na yado chikwe gamba wewe unyama geze kwa musome so ya manya nati mwa kufuka haba somesa we mugendo ukubei rabi yonabili omusomesa haba musawu haba MP haba loya kubanga yonabili muye
1: kwa musekere da elani tumla vila dalandi atunyomo
16: kakadi kaseira kari
1: mkaseira kari
16: ateka tinakati
1: atena kakati ate indaba angati
16: mwanige ticha ntusabile mkaseira kana koku higa kwa fe haine mkaseira kari inga tuso
1: wakubabu
16: vuna anjitwa katikusaa weno mwulaba ateka timulibabu vuna
1: anjitwa
16: norecho no chetuko ulambi ikila mali nga tuli musapuli tuyigo kwebu ulirira nge chikuru mubyo na tuyigo kusabe nema ezezo ugeru wako vya magerebio okusinga okusaba ngebi etago vya
1: fe ebi afwe kubwa fe
16: ebi etago vya fe bimu kama wabitu wabija tule merera fetu wa batu gamba nga mchalo ligoji okufumbe mmele na ufumba chukula bilako fetu kuli denga kawunga simbele nyo ya amani
1: ichitufu
16: na inga bekala kafumbidwe waka mbachi ya gulo nga toki nza kusuma gira oyagala ukajiko
1: nga amazifu amazifu waka ichimanga kuruzi nga mugari eta mubwangu ebisolo mubijayo mubwangu mwanyi vyo nabiyo na mubianu la mangu nga mwesu nga
16: kawunga
1: neka nigenda kumanga vale
16: nga malo kagoya ni mukombo umulao negutu
1: kuna ni
16: musumbule sefija na mujimalao
1: chino nari choge dempole ni mwesu kane sepichi nje membe yange eyakawunga ku mirembe jafu
16: yesebu akati emirembe giri twalite tumanyi
1: yesebu
16: jataka wunga kizili
1: yare kagati ate kagati
16: omukama atuwadde bitundu byombi babaka nyumya tukalabye ke bitundu biri tukalaba ne ku kitundu kino
1: kitufu nnyo
16: olaba nti
1: je abesaze ku lere Kampala awamu no Luganda
16: mugumya rebe kulumiza omukama
1: nomo yego yangu jabala gavungo omwezi atemaka nange njuba
16: atisange je
1: itazokulwa na yangu
16: mutima kwangu kulumiza omukama
1: nomo yego nguja kuliza mkatonda mlokozi wa
16: kwanga alabo wetu wazibu mzana ukupaila mwago naga na mpitanga wa mkisa
1: kwanga nanyi nibu inza yanko lelevi ama ilinyali yali gulumizu
16: esai chivunya wa mtio kubakuzade ilimu kutuka kudala
1: yako lelevi ama nyi no mkono gwe na sasa nyabe kuzanya virozo yibalu uzanga mitima
16: jawe abe kumutaza ya wajia kumutebe na gulumiza wetu waza
1: abe yala ya bafu kumulirevi runji abe gaga na abe jeobu
16: kumu yewa isa ili umweleza we nga jukire chisachi
1: ngabu yala zanya jaja Ibrahim neba zukurube
16: Chitiwa chive cha party nechama nechama yomitu kilivu
1: Ndabwe chali wolu vele velie Nakakano nabulijo emirembe na emirembe
16: Adie chimpoze ngebe mambia
1: Umbala gavungo umwezi Ati magana ange njua
16: Atisa
1: ngeje itazokulu anayani
16: Mali ya fanyi kwa mundanga toina chiviche sikile
1: Otisabile fabadu kila joli
16: Kwa hila imo kama wafu yezo kristu atuoleleze ripatuli ya kizane sanyo kronda vikila maria Averenyo kela averenya fengateru Ye moleza wafu joli Mbile nadu kila joli na kuwela mkwano gomo kilizo kuwela nyoko woyo.
1: Amina. Tweyanziza, tweyanzege.
17: Tweso se sawi ndala. Time check. Esawa, suwe sebili, ese etiro. Time check kutusu wako. Beda msigan simbi wo, ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunako. Atengo sabulo kujaya kasente kachisera cho nawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali. Niga stemo mkaga tan star, mkaga hash. Oro ndeko investor. Oboko zese MTN momo app. Mwaka, obo mwezi guno gwama mabikira maalia. Gabo kutusi wako na midyango high school kulama.
18: Empisa esatu, stani zata yenza kugezako, wado kugegenya. Empisa eyo eyobu eto waze, okwagala, n'okugumiikiriza. Eri abebi tibwa, abayivu, n'abekuza, eniyo sala enyomebwa, songa eri abatene, abavu, Kabeto wazi, ababona abona, esumwa mkwagala, kukiriza na kusubira musanyu. Awunu, ngatumaze okulaba nti, imtego jastani ilue tumbu, tuwekwate nyafe maria. Oyo eyakwasibwa ensi ya fe, ila atuwa ekyokulwanyisa, sapuli entukuvu, atusabire, tunywerere mumpisa ennungi mu bulamu bwaffe.
19: obubaka obomwezi guno gwama mabikira Maria ngabo kutusibwa kwina miryango high school gulama esumere liye kyasa kino olwensomesa yaajo enfayo yabasomesa enkwata yabane nunje bayabo okusoma obulungi kubanga lyesumere lisomesa ensomesa y'omutindo mu Uganda terikoma mu kusomesa bya mu kibiina byokka wabula n'ebye emikono babitendeka abayizi babangula abayizi mu mpisa games and sports babifaako nnyo ate nga ne school fees zezisoboka eri omuzadde litwala amasomo ga arts ne science lyaniriza abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi environment y'essomero tesangikasangika kwewandisa kugenda mu maaso ave jinjobe Kampala ovira mu seeta otambula kilomita emu ku mukono gwo ogwa kkono okumanya ebisingawo kuba ku noti musanvu noti emu 69 57 26 oba ku noti 78 72 74 42
20: Eno ya radio 9 mu nyaka tonyese nyafama
21: radio ya Kelezia.

Weewa otuli ku nkuluze y'amagezi ensomo ezigene ebyemizannyo 9:4 Fama Radio Sapiencia. Tuyingidde essaawa yaffe eno y'eyokusatu mu pulogulaamu eno atenderezebwe. Mbeera nga njagala okubuuza ku mukulu Herbert Wanyama. Nkubuuzizaako nnyo, ono tulamaga nnyo naye ekibeho. Mukulu Herbert Wanyama, weebale okuwuliriza, weebale okubeerako. Tulabire na bonna b'oli nabo. Dominico Musaazi naawe weebale nnyo okuwuliriza. Mbadde njagala kulaba ku bbaluwa y'omwepiskoopi w'ekinda Mityana eno gy'atuwandiikidde, katulabe Bishop Zuwa gy'ayawandiikidde abakristu mu ssaza ly'ekinda Mityana, Father, nga tugenda okujja otandike otuwe entanda gye watuleetedde, katugisome tulabe naddala ku nsonga z'Ebola. Bbaluwa eno yafulumye eggulo nga 22 Maayi, ng'agamba nti eri abasaseredooti, bannaddiini, abakristu n'abantu ba Katonda mwenna, Kinda Mityana Dayosisi, ensonga ennambika mu budde buno obw'obulwadde bwa Ebola, eddembe n'okwagala kwa Katonda bibeere nammwe bulijjo. Nga 17 Maayi 2026 mu kirangiriro ekyava mu gavumenti, twategeezebwa nti okulamaga ku lunaku lw'abajulizi e Namugongo nga 3 Juni kwali kwongezeddwayo olw'obulwadde bwa Ebola obwali butuuse mu Uganda nga buva ku muliraano e Congo. Oluvannyuma abepiskoopi abakatoliki mu Uganda baatutuusaako ekiwandiiko nga batulambika era nga batukubiriza okugoberera ennambika z'abepiskoopi mu masaza ge bakulembera. Mu mutima ogwo mbawandiikidde ebbaluwa eno nga nnambika engeri y'okusomamu n'okwekuuma mu kiseera kino. Obulwadde bwa Ebola kye kisooka. Obulwadde buno bwa mutawaana nnyo, busaasaana mangu ate butta mu kiseera kitono. Okusinziira ku kitongole ky'ebyobulamu, Ministry of Health, obulwadde bwa Ebola mwebuli mu Uganda. Ekyokubiri, ennamagamu bifo by'abajulizi mu ssaza. Okulamaga ebutega ew'omujulizi Matiya Mulumba okubadde okw'okubeerawo nga 3 Maayi 2026 kuyimiriziddwa. Wadde kiri kityo, tukubiriza abakkiriza musigale nga mukuza olunaku olwo awamu n'olunaku lw'abajulizi bannayuganda nga 3 Juni mu bifo byammwe oba tuziyite parishes, n'okwegayirira mu maka gammwe, era tukole n'ebikolwa eby'ekisa nga tujulira Kristu nga bajjajjaffe abajulizi bwe baakola. Ekyokusatu, okusoma n'okutendereza mu bifo oba mu parishes. Mu kiseera kino tugende mu maaso mu kwetaba mu misa ne mu ntendereza endala ez'okwegayirira. Wabula tubeere beegendereza mu mbeera zaffe ne mu nneeyisa okwewala okukwatibwa obulwadde obwo n'okubusaasaanya. Ndowooza ekiwandiiko ky'omusumba w'ekikoma. Ndabe waliyo ekyeyongerako. Yeeyongeddeko agambye nti mu budde obw'okusembera mu misa, omukristu Omukama amufunire mu kibatu. Ekyokuna, tukole ki? Ekyokukola ekisooka, katundu A, okwegayirira. Buli muntu awanjagire Katonda mu maka ge n'awalala nga tukuŋŋaanye okusoma ng'abakkiriza. Tusabe Omukama atutaase ekirwadde kino awamu n'okusoomoozebwa okw'enjawulo. Tusome essaala. Biikira Maria ow'ekisa, ojjukiranga obwedda n'obwedda.
tuyimbe n'oluyimba lw'abajulizi bannayuganda akatundu ba okwekuuma mu by'obulamu. Tuzeewo ebifo wanaabirwa mu ngalo ku ekereziya, ku masomero, mu maka, mu maduuka, mu butale, ku woofiisi z'ebifo ebirala abantu we bakuŋŋaanira. Era engalo zinaabe bulungi ne sabbuuni. Wekisobose tukozese sanitayiza. Tubeere bayonjo, tuleme kukwata mu ngalo oba okubonga. Okugwa mu bifuba tukyewale n'okusemberegana ennyo. Awali abantu abangi mu kwegayirira oba ku mukolo omulala, tuwe amabanga oba twewe amabanga mu kuyimirira ne mu kutuula. Tusiimulenga ebifo okugeza emmeeza, entebe, eminyolo na wonna awakwatibwa abantu abangi awamu

0: Ampulirizo mulungi nkwaniriza kuchenda mu nyaka tonyezenya fama Radio Sapiencia. Weba lukubango tega sekulu na kuluwa lero olomukaga. Programu ya feso kende dala mumuaka. Eyamanya omusaseldo twist. Sebaiga, yes. Musinya, twesimyo kulaba. Ahuliriza wafo mulungi, yandi agadu kumanya. Musinya, Sebaiga, dinwe wa wenakula vyoye.
1: Dinari.
0: Atenga gwe mkulu wechifo, chewa isi. Ngatatu nagenda wala. Nisabula mse kubauliriza bafe.
1: Bauliriza ba Radio Sapiencia. Mwena msanyuse nyo ukubanga njogira kujimuli olwaleero. Mbala msize nyo.
0: Yese. Tweyanziza msinya. Kakati wa mtu yandiga doku manya. Msinya Sebaiga. Yani hazaliwa wanzena soko kula mansambia. Na yenga msinyo wa kuzala wa. Aba singa puli ya bazala goli. Irana indo uzanti wa goli ya kaya zala bafada. Oba na uwa liwayo.
1: Ok. Mazimamanya kangeze Monsignor John Baptist Sebaiga. Nyongira kone ili ampe wa ili achuwa nuka.
0: Oh, kuveka.
1: Gali nazali wa kuchalo Chiri Mugoli Parish. Bachita chiswa.
0: Kabe wentebi.
1: Miaka jada tulie yo murukumi muru enda atano mmosamfu.
0: Wow. Mkama abade mulonji.
1: Ya tukumi.
0: Yes. Ok. Uruozali ogande chalaba chita kiswa.
1: Kiswa.
0: Kiswa cha chidi ya ringa kuparishi obobo da saidi ya nendala. Uberi yevusi.
1: Ok. Obobo da kusaidi ya nendala na inga suwala nyera.
0: Urubani haba kuzala.
1: Haba nzala bagenzi. Benedicto Mabingo. Ate ne mama Maria Kizizesto Manamudu.
0: Mabingo nina jaja kwa ita Mabingo li wa mamba.
1: Ate che unisa petuli bangeye.
0: Namba de sivigata Sebaiga
1: na yoje eriri.
0: Ok. Ulufado msinyo gambi wa kuzala mwakachi?
1: Banza di mgu hata numu samfu. Niluna kuhuru wali wanya July.
0: Mwaka wakati kati yao.
1: Ya mwaka kati kati yao.
0: Nozalibwa mu makavu. Uli mwana wa kumeka?
1: Mwana wa kutano. Wana kumi.
0: Mama mulimi ya gukola.
1: Ya gukola ila dala.
0: Bana kumi. Uli wa kutano. Bozalibwa mukulira awakao. Awakao wafana na watia.
1: Awakao?
0: Mwaliba na baba minister. Mwaliba na baba ntuwaba ulijo. Chali chitia.
1: Wazete bafe, bali bantu babulijjo. Bali basomye kaka tono tono. Nenga bali waise mirimu eje mikono. Okusinga bali balimi. Era tufisinte za tuwele okusinga. Zapa nyomu mwanyi.
0: Mwanyi teri imba.
1: Katitata, mungudo naruza tivuli yao gwali mulimu mutono tono. Na yeye akanikanga bugali. Nenga kolo nyo wukulima aunga bugenzi genzi sanga mukaga na agenda na atandika kanika mugalajie
0: garaji yalirunda wakamengo
1: garaji yalunga kamengo
0: ya tauni ya mwa
1: ya likakari ya katauni
0: mama ya kuluwa kozechi
1: mama nera tugambe ye ya labi lilanga nimiro na ukula bilila waka ye mirumuji ya kola anga
0: Okusinga mwali yao.
1: Mwali yao.
0: Ok. Abana bwe walina bobe mwakula na bobe. Chafana na chiti esanywe liali ya waka. Kuboga ni mwali banjiko.
1: Mwali banjiko.
0: Sikanemega nti mwali. Kupa mizo kwa mchali. Mwati
1: namba. Zomu ya kai ya genda. Tuchali. Na yenga. Abalaba chali wo. Abamu abali ya bakulu basoma. Na beyongerewe masomero waga waguru. Kati ya wakaulusi tuwa kuwa basu miranga kumbisulo. Fini tusigara u. Ugutuka na fili tuwa malichomu zaamvu. Na fini tugeenda atabala na nivadao. So kujia kumru umura. Wasinga nilangani mpozi fena tukunganyi wetuli.
0: Esanyo ili yawe ilanga wakao.
1: Yawe ilanga u. Chirunye ntino. Tuwali makozi. Tuwali maka. Gali mu ibieta agu. Nyo kundi sikali magabei nyo. Nenge ibieta agu webili. Mili yu mchalonga weli. Ne muzei ibu ya gena nganako. Nganale tayo kare seonga.
0: Sabuni, asukali.
1: Ngevi ntu vivera o.
0: Ngate mujula.
1: Ngate tujula. Yes.
0: Ok. Kakati musinya. otandika okusoma osomera wa nasare watandika otya okay mwaberanga
1: masomera nange no fibi ya nasare sitwabi manyenyo nepo twatandikira ba twagenda bugenzi mugundi mu P1
0: kumyaka emeka
1: ati jabange emeka kutugambi janinga mukagawo
0: emyaka mukaga ngo mwana ajimala wakanga tandagenda kusomera wow nga azanya nokuzanya
1: azanya bakuru bo basora ngo kuyigiriza yigiriza kawo
0: no wandika
1: nechisiriza wabanga bemize yonga no niki mugira mwaka ebyo kuyiga nenga firwata ni direct to P1 netyo rugenda maso natandikira mu somero bali itanga Goli Prime Boys School
0: Eri somero study eri kuchaji ku parish.
1: Ya eri kuchaji gani na wengine walolo ne Girls School. Saint Anne. Ni ati chuo ni sabo tuwali mo P1. Tuisinga nanga mneo chali nti walomu sisi eri asomesa yuo. Na yeka chaji bo eluala. Ni watu tuwala na watu yigira kwenye mo Girls P1.
0: Somero eri mo msumesomo.
1: It's much happening on the class.
0: Okay,
1: no, class handling yo.
0: Mwene mugenda kwa mugalus. Ono muri mu class cha.
1: P1. Kati oluva nyuma. Kwa continue ngira mu boys school.
0: Mu P2.
1: Mu P2. Isoka kati awo ne tusoma. Okumala ke emyaka egyo musanvu.
0: Musinya, okusinza kushonyonyodde kiswa chiri side endale yeko.
1: Yes.
0: Distance sinde no kutuke eno je masomo.
1: Distance je twatambulanga ndoza yes zali mailo bin nendoza katinga oziringa ndoza kilomita nga 3. Twazitambuzanga ebigere.
0: Abana abato.
1: Ife stride nga buzibu kubanga twali na banafa batambulanga no musavu. Twatambuzanga bigere. Ninga tulizali nga nyingi mbudo obo.
0: Akayinja
1: twaka linyanga.
0: Akabuli lunaku.
1: Era no nakachachanga osuru kafuna.
0: Akayinja kabuli lunaku.
1: Kali kabuli lunaku.
0: Chifana na chiti ya mube waka muvayo munyode kuchayi. Mama abasibirira kachi.
1: Yes. Walu wabana abali anga kusomero. Abali twatwala anga mawulu. Kati ndoza wabanga wuka chaya kama angu tikabanga kamanyi kwa kwa inangu kuro wako kwa inangu kusoko ukulimako
0: nga kusoma kutani kasa
1: wako hafu tu hata nikanga pili chitundu
0: na hero mtu wageno kutambula mba hili
1: netu hachikoranga batu igiriza
0: wetafu
1: nuli mama angu na ujira no nuduke misinde ulusi kwa dukanga misinde
0: wageno kutuka angu kwa ukoye
1: ukoye
0: ngoro musoma paka sawa meka P1.
1: P1 twa kumanga. P1 twa kumabanga mukaga kitundu.
0: Ne pigabunya yo bunya.
1: Actually up to P2. Nga naba P2 na fetu vayo kusawa ezo. Kati okutani ko kuvayo lwe ku kusawa 10. Olonga tutuse mu P3. Kati ate eyo mu butwa tuka mu P6 ne P7. Olonga tutani ko kuvayo ku 10 nemu.
0: Nga
1: chikambu wa demu.
0: Na iwa na waso kama wavanga yuma.
1: Wavanga yuma.
0: Katine mliwa kamutambula mkasanamu.
1: Ya kani.
0: Nenjala ya mwa.
1: Si kasanako kane ene mkulu ya tonyanga.
0: Nga temuli mkasiwa.
1: Era na yonga. Na yonga tuje. Mkuma tine kwa gama kasana mkuka gumira. Na hati mkuma yu ya vanga nzivu. Kuvanga tituwa inambulera za nakuzino. Chivali osoro kukola kusara ulagala. Nuhuge nanga we bikiride ko.
0: Kumacha wacha wanga chitiange itwenye.
1: Kumacha?
0: Ovalu uruna okay. Kumbalufu.
1: Dubo ya iti iranga. Irango manjani kusomero wa inzo butabayo.
0: Haba somesa.
1: Kati ya ungo inzo ku
0: kusigara keka.
1: Inzo kusigara keka kutuka uruwecha. Nebo ya luanga une tuka sa wanga nya. Haungo rao inzo kubivu wako.
0: Kutuna kudumi uka. Okay.
1: Kuvanga lusi affecting nga ne somero nayo ne wesinga nanti akupa yatonye. Abana bazibatono nyo. Ngoluna kulinza okufa.
0: Atoboli ya wana abasomesa bayinza okwate basulanga.
1: Nabo abamu yes.
0: Kwa bintu byali bya kusoma na mirembe.
1: Bwe bityo.
0: Bwe tonya mugenda nga mlinga bali kalala mujja.
1: Bwe bityo.
0: Ahuli lisomulonji tuline Musinya. Musinya Kusebayiga era nga tubulirako ebikwatako ku bulamu bwe nga buzze obulamu bwe buzze butambula. Ono nno ye Dean wa Nakulabye Parish ate nga ye bwana mukulu oba ye mukulu w'ekifo ekya Saint Kizito.
1: Ya Deanery Nakulabye.
0: Nakulabye Deanery.
1: Yes.
0: Ekifo kya Saint Kizito.
1: Yes. Wise, yes.
0: Okay. Kati Musinya. Mugenda P1 P2 emyaka ejo musanvu jonna mugisoma.
1: Tujisoma.
0: Kamengo.
1: Tusomede Gori Parish. Gori isomero ya gudali nga ku Parish. Na kati likyaliwo.
0: Likyaliwo. Bwe mu banga kusomero. Nga kiba kitya mujja musamba kapira mukubawo. Kubanza jana somere na binga bala basambanga
1: kapira. Twasambanga. Kakati jukira ndi kati fu twalinga tugenda. Twayitanga kusomera eri mu lyalinga lye Church of Uganda. Kakati of course olugendo lwasinga nga okunyuma okutambula. Kwe kuva ku ssomero okutuuka nga e Kamengo mu katawuni. Nejjukira mu budde bwe bumu. Kati twavirangayo nga ne bannaffe nabo bakola ki?
0: Nabo bavaayo.
1: Kakati ate nga ze gurupu yange yali egenda eyo twalinga batono. So mwabangamu okuchokoza kungi
0: n'okwevumako
1: kwaweriranga ddala kwaweriranga ddala n'oluusi nga bamu bannaffe bakubaganamuko naye bwe bakubaganangamu oluusi ndowooza abamu ne balabanga kuba byabangamu embooko oluusi nga muyinza okuba babira ewaabwe abakoze fujjo nabo bakuba oba namwe muba mukoze fujjo namwe nabo bakuba so eventually embeera

0: Nawe nga bw'ogenda ku ssomero kikugaana kuyigayo oluzungu olusingawo.
1: Nawe nkyano ddala
0: kati awo omanya nti mu sitowa naawe nimu kavuwo kwabula ekolina bwe baayagala ngaokkusa okwoza nga naawe oba kyokwoza bwe baawuliranga nga kinene nnyo nga nabo bakola
1: kibaddamu emabega. Kasitwalirawo mu akaseera kanyumanga ebikajjo by'abantu kukubaawo mubikutte mutya mwabiyitangako oba ng'abaana
0: ebikajjo sirowooza tiyakyalinga nnyo nga kikwetaagisa okutambula mpozi ku sayidi endala zitwabirina nnyo ku gundi ekyenzijukira ekitwalina ng'ennyo gyabanga miyembe naye
1: era gyabonaabona nammwe
0: tegyabonaabona nnyo lwakuba ffe ewaffe gyaliyo
1: ewaka so temwali baluvuba
0: ate n'ekirala nga batukomekereza nnyo obutazanyirazanyira ku bintu by'abantu ekirungi nti ffe twagendanga tuli bakkufu tetwalingaawo omanye waliwo abaana abamu abaabanga ebintu ebyowabwe tibiriiyo ngaobasiŋŋaana bayaayaana nnyo okunoonya ebyokulya mu ttale ate awamu emiyembe tegyalinga nnyo mu maka g'abantu egimu ne kukuba okwegiri nga buli ayagala akola ki asobola okunoga.
2: Bizinensi yo terikula nga togiranze lwaki abantu balanga bye bakola anti bakasitoma balina okumanya w'osangibwa kizimbe kiw'okolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda n'olwekyo ggwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma jangu ku radio sapiensi ensambya olange naffe si bizibu okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku namba zino nooti 752-897-6 plus 250-900-928-420 oba plus 250-666-611-600 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiensia.com jangolange naffe aba Radio Sapiensia tojja kwejjusa.
3: Hello, testing microphone. Wow! Unoonya ebyuma ebyogera obulungi ebinaakuweesa ekitiibwa ku mukolo? Jangu wano ku Radio Sapiensia ensambya, ekyo ekizibu twakigonjoola dda. Tulina machines ezikola ku buli mukolo gwonna. Mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation n'ebirala. Okukusa obutebe ne tents.
4: Tukubire ku nooti 758 noti emu 7.

0: Hello, testing microphone. Wow.
1: Wow.
0: Unaonye dume yogero bulunje mina kuwese kitiba kumukolo. Jangwa nukwelio sapiensia in Zambia. Echechizi utuachi gonjo ulada. Tuina machines. Ezikola kuli mukolo wana. Mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation, nebiala. Ogukusobu tebe, netents.
2: Tukubide kunotu msanfu tanu mnana. Nauti emu, msanfu, kuminanya. Bwetuba tuogera ku matendekero amagundiivu St. John the Baptist Primary Teachers Institute yekaba abasange babunga mu trading center kuchideka huko okulira na St. Mbaga Major Seminary tusobola okulibuusa maaso dirimu kwageriri ku mwanje nnyo mu kusomesa degree mu primary teaching era nga kati bakoowola abayizi bonna balina ebbaluwa ya siniya ey'omukaaga okujja okwewandiisa weefunire degree mu busomesa bwa primary balina diploma mu primary teaching certificate mu nursery teaching ne mu child care ng'ebbaluwa ofuna ya gaba PTC balina amasomo mu kutu nga okufumba computer na malala manti nyo balina nekola ya ira ningiri ya baiza bali wala kuba kunoti msanfu msanfu piri ana msatu msanfu mwemu noti mwenda oba kunoti msanfu tanu nya msanfu msanfu abiri mwemu munana noti
3: tuwe kwa sekatonda era tunywerere mu kukiriza buliru wa musavira wa mungama ka omwami omuchala na abana mumakate mubula kukanya songa atemu vuno kebizi kubinji munyikirire okusome sala na dara sapule sala enye febiki na maria jukira nti amakaga savira awamu gaba magumu obubaka buno bukutusibwako kuva ku kitebe ekikulu echa Holy Cross Family Ministries in Zambia
4: Focus Construction Company, ye company ye kakasi wakole mlimu jona, ejikuwa no kuzimba, okuwa plans ama yumba, no kuziisa mateka, cancer approvals, architecture and structure plans, okuzimba kuna, okusereka, roofing and ceiling, okuyoyota, finishing and plastering, ama senyalazi, wiringi, ebyamazi, ntegeza plumbing, okusiga rangi, painting, okukore nzija, compound designing, ne gardens, ebisare vya febirunji nyo, elabi sobo kambuli imbera, tuwe nyumiriza nyo mkula kula na yabantu, ye nsonga luachi, tuwa galota andike na ferero, tuli na tete opposite all competitor station. Esimu, noti msambu msambu mukaga. Munana tanu munana, biri zero mukaga. Ati uku WhatsApp, tusange kunoti msambu noti emu. Munana tanu munana, biri zero mukaga. Oba noti msambu tanu biri. Satu emu satu, zero mukaga emu. Focus Construction Company. Let's build the future.
2: Ucha uli lisa programu, manyumu sasele dotu wo.
5: Kakati msinya, omaze P7.
2: Yes.
5: Ogenda wa. Mu secondary, mu seminary, chali chitia.
2: Okay, but namala, pimanaringa dokumala P5. Je naringa kato genda kenswa anjere.
5: Kalimiro kwa mukama.
2: Kalimiro kwa mukama. Nesinga nanga, netu agroze chiro chiro ozo na chua leti ogendo kukola kusonga zange. Yesone nesinga nanga, tebita ambu devolo unji. Aone nyongi rapo gensi genda maso. Kadu namara P7 nengkura interview ye nyenga. Nengi ita. Kati nentandika emisomo jayo.
5: Bwemu ama nanga P7. Ngebibuzo bino byoko ze results za P7. Zezu kutuwale nyenga uba wabangalipa.
2: Nga tunaba kula. Nga tezinaba kula results. Walina anga ukenda yukula interview. Baba nga banga na mgena mkula interview. Kakati results zino. Nga ziku yamba wuyambi. Okaka santi dara uise na neri interview wajita urungu ugenda.
5: Kati waliwo kubanga interview wajita la wabulu. Bino nevijanga bie nyodi.
2: Ata usama nyewava alikubako langa batiena endo oza. Era mwana omugezi ndo oza. Tilo kule vimu evifana gana muko.
5: Evita uka nye. Kakati musenya. Ogambi echilo wazo wachifu na mpifayu wagendo kujira wole ya wangogunde uise. Echilo wazo wachijawa. Wakati mwai na wabafana.
2: De
5: walimu weleza
2: yes
5: chakunyumira bunyumizibo wabala banga
2: yes kugamba no family wali wa father batiranga okujayo ati ne ku parish baliyo era nange nali muweleza jena singa okuchija
5: maina ba father abazungu
2: ba father abazungu kwasanga bayise kubanga parish yafe yava kumitala Maria.
5: Yeah, na yali parish.
2: Gati abazungu babera okatono abaduga bonna bajikola ki?
5: Naba taking over.
2: Esu kati fe mukula kwa fe twakulira baduga.
5: Okay. Ekirozo kino bwe kyajja mu. Andi kwa soko chibuli lako. Yali tata, yali mama.
1: Doke mama na ina chibuli lako. No zana yali yatunuli ya dani behavior na ajiraba.
5: Mufadha wa mufadha.
1: Wewa ulusi ni mmizanyo. Jituwaza nyanga. Nga wewa mbuli la.
5: Nga wewa jizanyanga.
1: Soka kati ya mama yali akimetata yuko wae chimae na chine yenga tandawa kumanya nyoto ichiri serious nendo za unalagire nyo batu gamba ogenda ku interview zilize na gambi za soka na wako dobu debwali uise ya unada yone mba vulira tata ni mvulira nga mpita mama okay nanga ndi kuchari mtu chichi na yenu vanyuma na kiri zakari ni kugenda
5: okay.
1: Katuwa nwa tibu ntuko gene nyenga. Kibali wa chimanya da. Ilaba mkulia kuku ndia katekezo kugeno kula interview yeyo.
5: Ye nyenga. Kwa gani yeti mizanyo jimu wazanyanga. Wazanya kuku ulta. Manyi waliwe ebyabana bibatero kukula.
1: Yes.
5: Wakula kuku ulta yon eenda gala.
1: Yes. Wane ebyambalo.
5: Ebyambalo lufada mbikoze mchi. Musi
1: nyamwa bikola gamu. Na te matiye banga byabanga indagara na byayi.
5: No kole chabala chapana. Olo ostia msembezaji.
1: Obo byali nga kisikyo jukira.
5: Kwale ya ngamba tibasala ngamba toki.
1: Ne
5: bagenda nga bakola kusse zaabwe ne basembeza.
1: Yes.
5: Okay, mumbere fanda ko bwetyo. All right.
1: Yes.
5: Oyina chogambye nti wawuliranga ko mama, tata yali mukambwe.
1: Tiyali mukambwe nyo chili yao naye nga oluusi era wabangawo wakwanguirwa kusooka okuwulira mama kubanga tiye mama yabangawo data yesinga okubeera ku mirimu ino kati nga bwajja emirundi egisinga ku makya ba ku kidima ate olwegulu abeera ku mirimu eri gyeyakolanga ate kati ekiro wakomerawo gwe wakomyawo sawa okay. Ya diya nga kuda usawa noza, mchitundu biri.
5: Tiyagenda ngamba memba.
1: Memba.
5: Sefari kari kati.
1: Tiyalimu ndoza itanga ya katono tuno. Ne tiyali nyo memba.
5: Mujubu.
1: Mujubu.
5: Tiyali mujumbize.
1: Tiyali sija gama tiyali mujumbize.
5: Okay. So, chatambula buwe chitio.
1: Ya buwe chitio chatambula.
5: Okay. Kakati musinya. Ova e goli ugenda enyenga chifana na chitia lunako uruwali lutia tuwafuna monsisi tuwe natu ukeyo
1: monsisi
5: kupa walimuana wade
1: vila nalu wade
5: kati ugena mbode
1: yes kakati echanya ambako ntibantu alokola interview ni manyayo kakati wabutu kukwe tuwala wandro olizante umwana anga agena musumeru wandwali
5: hile chenewo
1: Kuwa wali wenti sabudu obo, kuwanga minu yali ya kawambida. Kaya kati ya onga, mundu wangeli jizali zufuze mwaka nonto no.
5: Sambu mnana sambu mwede?
1: Na jali mwusambu mwevili.
5: Sambu mwevili?
1: Amini wa taking it over. Ne, volukubana wali wa ntutekoyo. Na sobo lukwetu wala. Ne, ntuka. Of course
5: singana neweje kamengo no ugende nyenga
1: ndi nasubira okwetwala kubanga ekirungi nali nkyegezezaamu
5: ha
1: yee
5: bakuti kabuti sine ebivyo
1: bandi kabuti sine ebyange
5: awatali kugamba ti omuntu akwerekere ko kubera
1: tewali
5: no tuka mu pub
1: jukira naka sende nakuri kali kangu nyo kati olya oyani mperekedde asasudi school fees pocket money kari ndoza wali woku saving au mze ndoza ntineza ndi mtu tena woku zeza so woku nkolila pocket money nina angi naguma nina angi kaso woku bandi nalingeze yo nina kwa ta kesi yange yechi vati nina so woku gena kati wentuka wali wali wo ngabu manyi nyenga ufukolas wali wo
5: aka distance
1: sijukira bulungi naye ndoza wali wabantu ababeerangawo
5: ababa
1: kwetikira ko ne bakusitira ko kutwe ne kwetika ne basobola okutuusa n'oba waya kasente
5: Kwa nchitunulira nga olugendo lw'omwana asooka ogenda mu kisulo omulundi gw'ogusooka nga talina amuwerekedde.
1: Naye nakikola.
5: Ate nga tewali kasimu nti olwokubayo.
1: Omanyi ate kati ennaku zino ndowooza era omwana tebandimukkiriza kwetwala naye ku olwo nze neetwala.
5: Naye tewali wendoza risiki y'abaana kubbibwa.
1: Kyekyaliwo. Okuggyako mpozzi ekyali kitiisa kubula. N'otusobola kumanya ebifo ne bikubula gy'olaga naye.
5: Naye tekyankaluubirira.
1: Okay. Yes, okutuuka mpozi eri ekiyinza okuba kyatiisa bwe kuba nti no kati yes abantu b'omanyi tebaliiyo kati olina okufuna abantu bapya kati ati waliyo bannammwe abamanyidde okay katizing kaabangayo akatonotono
5: kaabeerangayo mu seminary
1: kaabeerangayo omanyi kati ojja kutuukayo ovudde mu kyalo nomanyi yes eneeyisa
5: katono nnyo musenyi bwe wagenda ekamengo tewaliwo baana balala ba mwaka ogwo
1: nagenda zeka
5: waliwo ekapu ogwo mwaka
1: yes.
5: Kakati mutuuse bababa kebedde check up
1: naye ndowooza check up si yeye ennaku zino kati bakubanga lise tebatuugiranga nnyo
5: okubikebera
1: gaali tebinnabaawo nnyo
5: temwayina amasimu ge mutwala
1: gaali teganabaawo
5: kuba kati olumu ekikebeza omwana aleese amasimu aleese ebintu nti bwe bityo so biri byabanga byakuwaayo
1: mpozi watwalanga byakulya byewagattamu engoye n'ebirala n'ebitabo gyebyangangawo
5: olwo maama akusibiridde kati ng'ogenda
1: njira kusinga binyebwa
5: biddayo biddayo mawokota
1: byaliyo
5: ate emberenge zinezo
1: emberenge nayo yes nayo nga ayinza okubiteekamu
5: okusoma nekukwajja
1: ya
5: kati bwe mutuuka eyo ogambye abaana batizinga byebyokulya bye tebabitwala
1: okay naye babikusaba nga busebe nga bayinza okukusabamupya ng'omupya okuwa abali ekitiibwa ng'oyinza okugamba nti kati omanyi twali kumpi n'obusoga nga bagayita maido kati amaido nga oyinza okuwaayo ndowooza okwandibadde ng'omusolo
5: nebalyakoebifisitebatwala
1: byonna kubanga okugyako omusolo
5: kubatoolerako
1: obatoolera kuba kusaba obusabi
5: n'ogira
1: mupya oleeseyo ki n'obawa
5: nti kati baabakadde abapya babawaaki
1: kakati awo state baba tebanatuuka ku bukubawa
5: nkiraba
1: so kati ng'era omupya ogezaako okulaba nti nno embeera ogenda ogiyiga mpolampola okay kalala kandibadde kati tekwali kutiizinga nnyo kuno kw'amaanyi obakola ki naye oluusi embeera ey'obulamu oba katugambe obumugenze nga ku ttebo eyinza okwesingana kati nga fetwaliisanga ngalo zaffe kati olina okuliisa fook tonayiga kugikwata bulungi
5: ekyuma nekireeta obuzibu
1: kati nga kiyinza okuleeta obuzibu nebakutiizingiraawo nti okola bwoti oba okola bwoti kale nno n'ogenda nga oyiga mpola
5: tegeza tebyabanga byangu ebyuma ebyo byabanga byatteeka mu seminary
1: byali nobandi twagendanga nabyo
5: teeka oyina okuyiga bwe bikola obuzibu bwalibwabangawo
1: naye nga mubi mukutiizinga okwo mpolampola ate webakuyigiriza
5: nga tebatiizinganga kisusi kaakati wawulirnekirala
1: mpozi oluzungu nalwo lwalina obuzibu omanyi ennaku zina abaana oluzungu baluyigira mu nasale
5: waka
1: naye abamu kati wesiŋŋana nti mu masomero gaffe ag'omukyalo mu budde obwo musooka nemuyiga vanakiro bulungi nemukakaza then later on luzungu omugenda nawo muluyiga mpolampola kakati nzijukira ndi kati ffe okulwekakasa okwogera tutuuka mu P6 osobola okuwandiika sente zo osobola okuziwandiika naye nga okulwogera okubeera fluent nga kibaamu obuzibuzibu naye ng'oluwandiika n'oluyita naye okulwogera spoken ng'olusaleta
5: obuzibu
1: kale nno ng'otuuka era bali abayizeko ku luzungu olusingako
5: nga bafuuka kizibu yeyali lwe lwali olulimi lw'essomero
1: ya kati butu watu keringa tuenda kuwogera nga watu walirizo kuwogera
5: awo mtu togenda kufuka msilisi
1: anti awo
5: okusingu kuwogera nda wangoli ya salamu na
1: kansi nye wabanga uwe bisere vya veranga Afrika duwa mgeza mumisanyo wa mulimuchi nye katinozo okusinga batu ranga nyoku kakanga kudiro nga mwogera
5: Nechaba yambo dukasa.
1: Chatu yambo dukasa, jituwa lukaliza era.
5: Okay.
1: Situlinga vena kuzinawa lukaliza mpiwa.
5: Olunako lorusoka, wabuli leo tiangu wabundolaba buziva. Omuntu yamanyi ilo kwe sulile wabwe mchiswa. Kakati alinyenga, wabunde buziva.
1: Wabunde buziva.
5: Tawuli ya mnyomu tima kuchu kanti yoyana, yoba na jindechi.
1: Yes, of course. Ogena olabe mpero, ogena ujiga. Omanyi ilavantu. Kwiga mabunga nguwa wa waluwa abatizi na yara waluwa na yara lala hafa kwa niliza nga ulu unye kwiga noge na nguwa gumira ko
5: mpola mpola
1: kakati ya kwa nilizo ulu unye
5: nga tulewebo zaako
1: ee tulewe kupe lako na ye na kuyamba mchino na mchiri tuwa yes uluna waka luba muna ye after that tuwa manjira maangu
5: ulubaba kebe deko diabeka
1: ukujo
5: kumanya mwatu kabulonji nga wabagendo kulaba wana kusonewe
1: mwatu na masimute gali wo
5: hawo
1: babirekera nga Katonda gwe mazima ate situwa ina nyewe vya kuchara ntuba jijukira mbozo na kurawa ngana rumu mwaka
5: simu
1: tamu mbude wafe wali nga rumu mwaka kati ngogenda novayo zesama nyanyo vya kuno na vya kuntu wala kusomero
5: kati bwe wagenda nyenga nobera yo katugeze miezi je 3 paka luwadde kamera
1: yes
5: olole baddamu okuuliza ako kubale wagenda
1: yes
5: omwana bwa bate yatu
1: wamanya wamanyanga
5: okay
1: okay wabawa bakulu abamu rusa batambulanga olusi ngo izo kwesinga ngo lyakugamba ati abo maba kutumide
5: ekyo
1: nga izo kifuna
5: nawe nogumo mutima kitebali aina bone bamanyati nawe joli
1: yes
6: business yoterikula ngatojiranze lwaki abantu balanga bye bakola anti ba customer bayino okumanya wosangibwa kizimbe kiwo okolera nokutegera kiki kyobaguza oba kyotunda nolwekyo gwo mulunji ayagala okufuna ba customer jangu ku radio sapiensi ensambya olange naffe sibizibwo okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku namba zino noti 752 897 6 plus 2 5 6 2 0 0 9 2 8 oba plus 2 5 6 6 6 6 6 oba tutukirile kumukutu gwaffe ogwa www.radiosapiencia.com jangola ngenafu aba Radio Sapiencia toje kwejusa
7: Owange, sembi jaya gwedalu.
8: Njalita yeza mutalaluka. Emali ye yona. Yesana wo, muna bambula wo mudiro.
7: Mambi.
8: Tuwa mugamba anga, afune insurance ya Ghana. Bugs Insurance. Fefeka, abasobolo kumala wubi sivuwa mkutuseko. Mugangu dala, tuline vikabia insuranga. Insurance ya bakozi, eyebi duka. Tulina insurance yo mudiro. Eyebi siwebi kugwa kwa bubingo wadete wete gese. Insurance ye migugwe jisabali sivuwa kumazi. Insurance itangira obutyaba gobutiro kugwa mu business tulina ne insurance ezinga ko byonna ebinzo kugwa konga totegedde Max Insurance tusange ku tabi ya fekuru elisangibwa ku Christ the King Platinum House Plot 3 ku Colville Street tulina na matabya malala okwetolola Uganda yonna Parks irungamizi bw'ekitongole kya insurance regulatory authority of Uganda Parks our insurance partner Bino gyo wasubidwa mu program sagala galamite.
9: Sema kade Joseph na yabuziza. Ekibuzo mbutu babuze. Muyenka yetaaga kibiri asatu mugumo okulayira. Okulayira wetaaga ki?
10: Njaba bulira kubanga. Tetusobola neze kupande zo mutande ko zipeka.
6: Embusi.
11: Muri najja na kuteresa echi echi echa machie. Boyomba mwina kubiri
9: nochogera.
11: Wagula ne poloti nojikwa ko msaga natajimanya. Endagano
9: hiyo. Iyo. Obimuwa na musajja alaba.
11: Musajja alaba.
9: Banange muli
11: mbamu. Muli mbamu chuse.
12: Omuziki omutekete kwa obulungi. Embozi, ensonge zikwata ku muntu wa bulijjo. Monday to Friday, okuva ku sawe mweyo okumacha kutusa ku sawe nyiza kala samayanzi. Tosubwa Jacobo ne Kabasa. Yenka Daniel Simu byemizanyo. Mu program sagala galamite.
13: Lelo ng'enaku z'omwezi abiri mu ssatu omwezi ogwokutaano nyaffe ekereziya atuwa omutuukirivu Yohana Batista de Rossi. Yohana Batista yazaalibwa ng'enaku z'omwezi abiri mu bbiri omwezi ogwokubiri mu mwaka gwa 1698 mu Voltaggio mu ssaza ly'e Genoa mu Italy. Bazadde be ye Carlo de Rossi ne Francisca Anfossi era baali bakkiriza nnyo mu Bukatoliki. Yohana Batista yali mugezi nnyo era ng'assaamu Katonda ekitiibwa. Mu buvubuka bwe yatambulanga okugenda e Roma okusoma mu college. Ono yatawaanyizibwanga nnyo obulwadde bw'ensimbu naye tekyamulobera kutuukiriza kirooto kye. Yafuuka omusaserdoti mu mwaka gwa 1721. Yohana Batista obulamu bwe yabuwaayo nnyo eri abaavu ababundabunda banneekolera gyange n'abasibe mu Roma. Ono nno yamalanga obudde bwe bwonna ng'awuliriza abejjusa era kino kyamuleetera okumanyikwa ennyo. Yohana Batista yafanga ennaku z'omwezi abiri mu ssatu omwezi ogwokutaano mu mwaka gwa 1794 mu Roma ng'okusannyalala okwali kuyitiridde n'embeera y'obulamu etaali nnungi bye byamuviirako okufa. Ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokutaano mu mwaka gwa 1806 Papa Pius ow'omwenda yamukakasa mu batuukirivu ate n'alangirirwa Papa Leo ow'13 mu bujjuvu mu batuukirivu ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'12 mu mwaka gwa 1881. Omutuukirivu Yohana Batista yawolereza akabuga Voltaggio mu Italy abasuuliddwa abalwadde n'abalina ensimbu. Yohana Batista omutuukirivu otusabire.
5: Kakati mutambula ogambye abaana ababatizinga bangamba nti waliyo ababwisiti mu seminary.
1: Yes. Ate ifo tutuwe kwa kati chisubi, ye ambisanga nyaba guste. Wana yesu anjeri na ate nyenga baba itanga papush.
5: Nga batulula kwa baba musiko.
1: Baba itanga papush, yes.
5: Yeri nyangali alide.
1: Okay, nituwali gumiranga. Nyenga unamu mma nyamu wako gudako.
5: Namu mja kufuna papush.
1: Mja kufuna papush. Mja
5: Eri ni yali nisha mdekwa mbade siri uli langa.
1: Okay, yali yo kudogo.
5: Tizi nginge fali na kubu eti. Okay. Bitambula bicholo, musoma senior 1, senior 2. Kansoke wali, omulundi gwa soko koma weka. Chali chitiando uze sayo ndi yali rinji.
1: Yes, yali rinji. Nga ulindi ilanyo. Okulaba utuka diyo kwa ku bantu
5: bo. Mama.
1: Ate of course, nebi okunyume yali nga bingi. Nga unabu wagaro kumanya bichi.
5: Seminary fanda
1: nechia. Ati nechila na of course baga mamu higa bichi. Mwakuchu faktu watu higa biyabalaba na wiba higa. Wabali walooza. Waluona wabali walooza. Ati haka kati upozi tuta anise kusuma mesa. Bia mesa kubikoleche.
5: Muta anise kumanya wabateka wongu.
1: Nenga mkutufu tuwa itu tusuma ebya ulijo. Nga wosuma secondary school. No jimarako. Na. Ate ulipajima na ukulachi. So bie tuwasu manga bia lingevyo. Bia abulijo. Of course nedi na yonga tuigewe no kuwela mu. Bwe tuwe kukwali okusuma kwa. Mpozi yuje na singana. Abazungu. Kwa natukira yo. Seminari yonga. Mbafaza abazungu kwa wera kwa.
5: Nga beba singa mu. Mwaluzungu lebogena mwulida.
1: Okay, hapa muno bali wazungu. Dala na yatu walimwari muna balabali ngaba dachi. Kwa gamba na yenga.
5: Uyino kuteka yo mtima gaya.
1: Kuteka yo mtima na uhulida. Na yenga ulino kuhiga the hard way.
5: I know. Okugwa bakuli kutia. Batu gani ati mseminari mwuri mwagusenga yo kukulugwa babana.
1: Kukugwa babana. Okay, osingana yo. Nsonga zibajia yo. Dava mu bazi yate baba inzo kuchuzingwa kubajayo.
5: Iyi, omuzade ya tuwala.
1: Abalala, bayi inza nabu kubikowa. Wale nabu kubikowa, wabanga waba motenese to misbehave.
5: Abikowa.
1: Abikowa, ye. Neno no tuche unsoru sengsinga na nako ye misomo ngalaba jikalubye na yabayo
5: naga wachiri nzira iyo mve mu chintu
1: kose botuka iyo baina mateka gebakulaga oboli no kugoberera so amateka ago rusa bamu gabakalubirira kinowesinga nanga bamu gakoze iki gabudde nenga kuba okay ulizo gamati yesu ni ono wezo kwa yo na isima banji
5: tuna zana lima hiba kwa kuchivina
1: uotu kila mfuba wamalia kemiaka okay wadi wagezo umu wabili ugeno kwa nanga ngaba weze
5: wechitio mwatali kangaba mikawa na msini ya wani
1: atifu ni tuatani ka tutuali manji ndozo mwendo mwendo kwa asa tunga mwenda
5: mwge ndo kumaliza senior 4 nga mliba meka
1: senior 4 neze tuali tuchawela mu ekumi
5: mwichi abata ni kanga mliya satu
1: yes
5: ne mwumaliza
1: no, mwikumi kakati ni wali kugenda mwundi ya kwe yongela yo kati ya bala la bakole bwakola ibibuzo atitwe bakote bakola ki tebe yongela yo
5: ndabanga class ebe nafuye nyo
1: ye nafuye yes
5: mutula bibuzo cholo mutula latini
1: mungamba ngibo na gambie twaiga kugamanga bola ba yiri nakakati wechiri nti senior 4 senior 6 nukiga mukola subject ngabalizo bakola combination is zenja ulo
5: techawukanyo nechiri eno
1: biba bie mokra ila wamu
5: kati musinya bomu mala senior 4 mugenda mu vacation ya senior 4 olubwe oddayo ka wamwe oba ogenda mu chigo chabanga chitya
1: okay kati nadira ku madaraga na ga wansi twasinganga kubera waka twasinganga kubera waka naye inuruva nyuma ku madara genja wulo yede after ngatugeze mu seminari enkuru era kusinga kwa umulyanga waka ekyatiranga okubaawo olusi batugambanga nti mudumule runo ne batugaba ku parish endala netugenda netugezamu ate oluvanyuma twafuna pastoya nga tumaliza katigono twalina wo pastoya
5: nga tetunagenda eyo fa musinya wanonga mukomyewo musinya fo walindanga ne bakuyita mu seminary obali abanga shuwa deal tinaise ebibuuzo I have to go back
1: anti kakati bwomaliriza otuula
5: bikomyewo ebibuuzo bya senior
1: eri baba bakufollowinga era erinnya lyo baba balifollowinga okujjako nga bakwadivisinga tojja kola ki tojja kweyonga ne bwobanga muli baba bakulina mu byandiko byabwe baba bakumanyi era bakuyita
5: bwaba tebagire nga bakuwa amagezi gezaaka walala
1: baba bagakuwadda
5: bwekityo kati luno oluwummula bwe mwabeeranga eka nga mubanga abaana abalala oba olwo omuseminaariyo bamukwata bulala lwaki mbuuza bwenti nina mukwano gwange ayina omwana museminaari naye taata bwe yagamba dda omufaatha muwe bedroom eyiye omufaatha kwegamba ayina engeri gye yamwawula oredi naweekeyo bwekyabeeranera
1: bwekyali
5: mwatandikirawo okukiwa nga temukyali nga baana balala
1: yeah kubanga kati nze vacation yange saagenda kukola walala naye nabeera waka nga bwenagambye omulimu gwali gwa kulima waliwo ebintu ebimu bye twali tulabyerabyeko nnimaemu nga bye twalabanga naye nga poz ebimu tebiriwa waka kati
5: byolabye
1: kati nga saidi ye waliyo nyo ebikajjo nokole byali byesukaali naye nange nagamba nti kati nteeka okusimbawo akasirika k'ebikajjo ate oluvanyuma kakola bulungi famiry obanga ekyali kipya yes waliwo emiti gye twasimba ekyo nakyo nekivaamu oluusi twateranga okudduka mugenda mu kibira okukima okutyaba enku naye kakati wano nga tulinawo emiti egimala egisobola okukola ki
5: Okuba wa impu.
1: Yes. So ndozo rumoro na ruya bisachi wavu.
5: Wabagasa nyo.
1: Yes. Okuteka wabi ntu. Uvuli ya wati waluoza kune eventual ebyafuka ebyafuka ebyomugaso nyo.
5: Oh. Mm. Okay. Nchitegede, awulirizo mulonji nde ne Musinya Sebayiga nga ya mkulu wechifo echa St. Kizito Bwayisi. Kirizo mulonji awuliriza, oruwa lero tukome wano. Omulonji oguja, achia kubaa yongero kongero kutunyo, okutula mbolu lira. Bwe bagenda Musinya 5, obula mwafana na butia, nebisigade. Webele kutambula na foruwa lero, tukwagaliza echile chironji.
1: Okay.

bwetuva ku lunaku olwo olwa Ascensio, ate mujjukire nti olunaku oluddako ku Sande ye Pentecost. Pentecost eyo lwetujjukira olunaku, lwetukuza olunaku Yesu Kristo Mukama waffe lwe yasindika Mwoyo Mutuukirivu mu batume be. Jjukira bwe yali agenda bw'alinnya mu ggulu, yabasuubiza okubaweereza omu kubagiza anaabamanyisa byonna Yesu yali tababuulidde. Yesu yali naye ebbanga tuna akaseera katono ebayigiriza emyaka esatu, neyababuulira bingi naye waliwo n'ebirala bingi byataababuulira, n'abagamba nti ebisigadde omukubagiza yajja okubibamanyisa. Era n'abagamba nti bwe yabajjaako we baali batudde mu kisenge ekya waggulu, n'abafuuwako Mwoyo Mutuukirivu, n'agamba mufuuwe Mwoyo Mutuukirivu, n'abagamba nti mugende muyigirize amawanga gonna ebibi by'abantu bye munasonyiwa nga bibasonyiddwa, ne bitasonyi nga tebibasonyiddwa. Mwoyo oyo gwe yabawa ye yabayamba okukola buli kimu, okusaasaanya ekigambo kya Katonda n'okutuusa kampegaano. Mwoyo y'omwoyo gwe twekola. Naffe singa teyali mwoyo oyo, ekigambo kya Katonda tekyali tuuse eno. Noolwekyo novena ya Mwoyo Mutuukirivu yatandise olunaku lwa jjo ku Lwokutaano, kitegeeza awo tunaatuukira ku Lwomukaaga Sande, nga novena eyo tugimaliriza eya Mwoyo Mutuukirivu. Muginoonyeeko, twekwase Mwoyo Mutuukirivu. Ebiseera bingi nnyo tumanyi nnyo Katonda Kitaffe, netumusoma mu ssaala, netumusaba buli kimu kye twagala nga tuyita Mwana we Yesu Kristu. Naye olumu twerabira Mwoyo Mutuukirivu, netwerabira amaanyi aga Mwoyo Mutuukirivu g'alina. So nga ate Mukama waffe Yesu Kristu buli kimu kye yakolanga, ate yeyambanga maanyi ga Mwoyo Mutuukirivu. Yasookanga kusaba baperisona aba basatu bakolera wamu. Mwoyo Mutuukirivu yatukuza buli kimu, amasakalamentu gonna ge tufuna Mwoyo Mutuukirivu ateekwa okubeerawo okutukuza. Amasakalamentu ago kalibeere esakalamentu eri abatiisimu, Mwoyo ayamba okutukuza. Kalibeere esakalamentu erya konfirimansiyo, ate awo wetufunira Mwoyo Mutuukirivu n'ebitone bye. Amasakalamentu gonna kubanga bwe tubanga tubatizibwa, tubatizibwa mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Olwekyo Mwoyo Mutuukirivu abeerawo okutukuza buli kimu. Omuntu abaddeko ekibi ekisikire n'atukula, ge maanyi ga Mwoyo Mutuukirivu ago. Mwoyo Mutuukirivu ye muwonya. Mwoyo Mutuukirivu kugamba yatuyamba okukola buli kimu. Mwoyo Mutuukirivu oyo ne bwe kuba kutukuza mugaati mu sakramenti lya Eukalisitiya, Father era omuwulira ng'agamba tukwegayiridde, ebirabo bino biyiweeko Mwoyo wo bifuuke bitukuvu, tufune omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristu. Nti awatali Mwoyo, ebirabo bino tebisobola kutukula. Omugaati tegusobola kufuuka ki? Tegusobola kufuuka mubiri gwa Kristu, ne viini tesobola kufuuka musaayi gwa Kristu awatali Mwoyo Mutuukirivu. Kale nno ebyo byokulabirako bye nsobola okukuwa kubikwata ku maanyi ga Mwoyo Mutuukirivu. Olwekyo singa tuba tuyiiya oluyimba olwa Mwoyo Mutuukirivu, nsaba twefumiitirize ku bubaka obwo, twebuulire nnyo ku Mwoyo Mutuukirivu, biki byakola, akola ki mu bulamu bwaffe. Era mbakubiriza tukowoole nnyo Mwoyo Mutuukirivu mu buli kimu kye tugenda okukola. Tumusuulirira nnyo,
oluusi tumujuka tugenda mpozi nga ndoza nga tulinayo olukiiko tugamba nti tukawole mwoyo mutuukirivu ayi mwoyo mutuukirivu atutangaaze naye nga mwoyo mutuukirivu yatuwa amaanyi ebitono omusanvu ebya mwoyo mutuukirivu mbimanyi ekyamagezi ekyobutegeezi ekyokubuulirirwa ekyamaanyi ekyokumanya ekyobujumbizi bw'eddiini ekyokutya omukama mwoyo oyo yatuyamba okulaba nga tukola buli kimu kyonna kye tusobola okukola n'olwekyo tumwekwase buli kimu kye tuba tugenda okukola tukowoole mwoyo mutuukirivu ennyimba nyingi eza mwoyo mutuukirivu era zo tuziyimba era zoseeralikidde nti tuyinza okubulwa ennyimba ze tuyimba ku lunaku olwa sande eza mwoyo mutuukirivu waliwo oluyimba lwe njagala okunokolayo olugyayo amakulu ago ge mbadde njogerako mwoyo wa Kristu ankozesa ebisinga nze mbisobola afuula abanaku ku nsi kuno biggwa mwasiiba ng'alamula katonda kitaffe yamutuwa mwoyo wa Kristu natujjula mwoyo w'amagezi yatuwagala mwoyo w'amaanyi yantambuza ndoza owulira amakulu agali mu luyimba olwo n'okwebuulirira okuli ku mwoyo mutuukirivu mu luyimba olwo okiraba byonna bye tukola mwoyo wa Kristu ampanirira saba onnyambe tube wamu saba ng'ommulise enneme kugwa.

waliwo n'ekitundu kino ekirala kirimu amakulu mangi nnyo. Mwoyo wa Kristu bwakujjula akwongeramu amagezi ge, n'alyoka alamula ggwe by'okola, ggwe n'olonda ng'ebikugasa. Owulira amakulu agali mu kitundu ekyo. Oluyimba olwo lutulaga obukulu bwa Mwoyo Mutuukirivu mu bulamu bwaffe. Nolwekyo nsaba tulwebuulirireko nnyo. Buli onna anaakola pulogulaamu ey'olunaku lwa Pentecost, nsaba oluyimba olwo tuluteeke ku pulogulaamu, twongere okwebuulirira ku maanyi ga Mwoyo Mutuukirivu n'ebintu byakola mu bulamu bwaffe nga peresona owookusatu. Twebuulira nnyo Katonda Patri Kitaffe, Katonda Mwana Yesu Kristu, tumuwa obudde bungi nnyo tumugulumiza mu sakramentu, tumufuna mu sakramentu, kwegamba tumwekwasa. Tulina omutima gwa Yesu, n'ennyeffe Bikira Maria tumutegeera bulungi, naye Mwoyo Mutuukirivu tetumuwa budde kumwebuulirirako nnyo, so nga naye mukulu nnyo. Katonda ddala y'omu ku kitundu erikola Katonda omu Trinity Omutuukirivu. Paati nga bwe twasoma mugundi mu katekisimu nga nti paatiri Katonda nti ye paatiri Katonda, nti ne Mwana Katonda nti ye ne Mwana Katonda, ne Mwoyo Mutuukirivu Katonda nti ye ne Mwoyo Mutuukirivu Katonda. Akubuuza nti abo bakatonda bali basatu? Nti nedda, baperisona be bali abasatu, naye abasatu abo bakola Katonda omu. Olwekyo Katonda omu oyo ajjudde Trinity Omutuukirivu akolebwa Katonda Taata, Katonda Mwana ne Katonda Mwoyo Mutuukirivu. Olwekyo ku lunaku olwa Sande ijja, zijja kuba ndowooza ng'ennaku z'omwezi abiri mu meka, zinaaba abiri mu nnya, ye tujja kwebuulirira nnyo ku Mwoyo Mutuukirivu. Tujja kwebuulirira nnyo ku Mwoyo Mutuukirivu oyo, tumanye Katonda oyo Mwoyo Mutuukirivu obuvunaanyizibwa bw'alina mu bulamu bwaffe. Nnyimba za Mwoyo Mutuukirivu tuzeebulyeko. Oluyimba oli ayinza okubuza, tuyinza kuluteekawo mu mmisa. Oluyimba lujja kukola bulungi nnyo, osobola okuluteeka mu post communion ng'okusembera kuwedde, oba osobola okuluyimba mu kufundikira ekitambiro kya mmisa nga twebaza kama atuwadde mwoyo we. Mwoyo Mutuukirivu waatali, okutukuza kwonna tekubeerawo. Baperesona bonna nga buli omu alina obuvunaanyizibwa bwe, ne Mwoyo naye mukulu nnyo. Nga bwe nkugambye nti amasakaramentu gonna okubeerawo wateekwa okubeerawo Mwoyo Mutuukirivu. N'olwekyo Mwoyo Mutuukirivu.